0: Magandang umaga, Pilipinas! Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samut-sari mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Atty. Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas.
0: Kumusta mga katropa? Gulat kayo, no? Ang aga-aga namin, eh. Nandito kami sa inyong telebisyon at sa inyong radyo at mga cellphones.
1: At 8 a.m. po ng umaga.
0: Well, kasi po hindi po available ang ating kasamahang si Ira Panganiban, so kami po muna ang hahalili. So dalawang oras po ng Ang Buhay at Batas ngayong July 14, 2026. So, diba? At sa mga bago po nating katropa, pag meron po kayong problemang legal, magtungo po kayo sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas at magpadala ng private message. O kaya po, lumahok po kayo live dito sa amin sa show, punta kayo sa Facebook page ng DZRJ 810 AM Radio. At so magtanong kayo dyan, mag-comment kayo dyan ng tanong. Sana iksian nyo lang po para mas madali po nating mababasa yan. Kasi marami po tayo, jam-packed ang araw natin ngayon. Maraming katanungan. So this is your chance, diba? Kasi libre lang po, kasi natatawa ko.
1: Yung mga nagtatanong, diba, sa, natin, sa messenger natin na may bayad ba?
0: Or... Well, libre po, naku po. Public service po to para po sa inyo tong show na to. Kaya pansin nyo, hindi naman kami kumbaga, nagko-comment kung ano man nangyari sa politika because this show is a public service po sa inyo na magbigay po sa inyo ng payong legal. Kasi sabi ko nga, mahal magpakonsulta sa abogado.
1: Hindi lang yan, alam natin na ang Pilipinas, may problema yan. Pero tayo bilang mga Pilipino, meron din tayo.
0: May sarili din tayong problema.
1: Yes.
0: So nandito po kami ni Atty. Carlo naman para bigyan ng solusyon ang inyong mga problema.
1: Mm-hmm.
0: Bago ang lahat, Atty. Carlo, gusto ko kayong anyayahan po na mag-like, follow, and subscribe po sa aming Facebook, YouTube, TikTok, at Instagram. Kasi po, 2,000 something na lang. Malapit na po mag 300,000 subscribers ang aming YouTube, no? At thank you rin po sa mga nanood kasi meron po rin kami mga...
1: 1.5 million views na, no? Na...
0: Doon sa Facebook po. Kasi I guess ang daming naging curious. Kasi iba po rin ang sweldo ng mga kasambahay, no? Sa regular worker. So sabi ko nga doon sa NCR, ang minimum wage ng kasambahay ay 7,800. At merong mababa, Tony Carlos, sa BARM nga, 5,500. So iba-iba per region. Pati rin po naman sa minimum wage ng empleyado.
1: Iba-iba per region.
0: Iba-iba per region. So grabe nga, Tony Carlos. Sa akin sila nagagalit kasi ang baba, di ba?
1: Oh.
0: Sa akin nagagalit dun sa mga comments, sinasabi na masaya ka pa, ganyan-ganyan. Kasi parang wala ako, ako ay messenger lang po, no? Kung ano po ang sinabi ng Dole, yun po sasabihin ko sa inyo, diba? Tsaka normally po kasi talagang wala naman rin kaming commentary sa mga legal advice kasi sinasabi lang namin sa inyo yung batas. So inaaway ako, Tony Carlo. May mga gagalit sa akin na gano'n. Sabi ko, hindi naman ako may kagagawan yan.
1: Mm-hmm.
0: Tagapagsabi lang po ko niyan para lang po maintindihan at maabot po, di ba, ng mga ating mga katropa ang mga batas natin.
1: Oo, kami po mga abogado, hindi po talaga pwede kaming mag-supplement, magdagdag po na sa nasasabi ng batas. Ang pwede lang po namin gawin ay sabihin ng batas, subukang ipaliwanag ito ng base sa interpretasyon namin. Pero hanggang doon lang po, kung may kakulangan po, kunwari, kulang yung nadagdag sa minimum wage or mali yung sitwasyon na itinalaga ng batas, dito po pumapasok yung ating mga congressmen, ating mga senador na ngayon ay nag-impeachment proceedings si ating senador.
0: Atty. Carlo, pero pagdating naman po sa minimum wage, hindi naman sa Congress yan.
1: WPB natin.
0: Yes. Kailangan tayo i-correct. Alam mo yun. Kasi
1: merong legislated wage hikes, ha?
0: They can do that. Pero dinelegate naman nila doon sa Regional Tripartite Wage Board. Okay. Para hindi sila, ibang usapan po yung mga nasa labor code. Pag gusto baguhin natin, kailangan na amyendahan yun. Pero sa wage siya, no, meron ng government agency doon. At batiin ko lang ang ating mga katropa. Si Rick Orasyon, sabi niya, good morning Atty. Carlo Nicolas and Atty. Nikki De Vega. Wow, ang ganda ng Pilipiniana wardrobe ni Atty. Nikki. Wala, Atty. Carlo, American tuxedo. Nako, thank you. Shout out pala sa iba ay Kalinga Products, no? Hindi po endorsement yun. Sinasabi ko lang po kasi ako, sinusuportahan ko po yung mga sariling atin. Kasi sabi nga, ang hirap dahil yung mga weavers natin, ito po ay gawa Kalinga, di ba?
1: Oh, di ba?
0: Oo, kasi may trade fair po nun sa isang mall at nakita ko. Alam niyo po, may kamahalan. Pero sabi nga niya, dapat susuportahan natin kasi hinahabi pa to ng gamit ang
1: handmade.
0: kamay.
1: Oh, hindi po yung karaniwan po sa mga damit po natin na gawa ng makina. Ito po talaga with love and care po ng kapwa, ng kababayan po natin sa Pilipinas.
0: So, support local po tayo kasi syempre sino pa ba magtutulungan kundi tayo-tayo. At hindi po endorsement kasi binayaran ko naman to. Sabi nga nila kung gusto mo raw tumulong, ay magbayad ka. Katulad ba, may kaibigan ka, nagbukas ng restaurant. Ang suporta mo, pumunta ka doon, kumain ka, magbayad ka.
1: Kailangan ng mga kabarkada mo, magbayad kayong lahat.
0: Kasi yung iba, akala nila, pag kayo may kaibigan siya, uy, may restaurant, pupunta doon, tapos hindi magbabayad.
1: Oh.
0: O kaya, let's say, may kaibigan ka na nag-online selling. Yung, kumbaga,
1: hindi ka ng 50% discount, kulang pa sa capital niya.
0: So, wag po ganun. Dapat ang pagtulong natin ay yung totoong suporta po. Kasi yung iba, akala niya, pag kaibigan, syempre, parang gigipitin na. Eh, ang ating mga kaibigan po, nagnenegosyo po para kumita. Hindi para, ano, malugi. So, yung ganun pong ating form ng pag-support. Wala kasi may kilala ako nun. Parang meron ako siyang friend, meron siyang parang cafe. Tapos parang, yung isa namin kaibigan, sabi niya, ah, di, parang pwede na ako magkape dyan, libre. Parang ganun pa yung thinking. Hindi mo, pinababagsak mo yung kaibigan mo pag ganun ang pag-iisip, di ba? Dapat tulong-tulungan kasi hindi naman nahuhulog po yung pera mula sa langit, di ba?
1: Oo, tsaka may gastos po lahat po ng nung ibisaserve po sa atin na pagkain. So, suklian po natin yung kabutihan ng kaibigan natin sa pamamagitan ng pagtulong sa kanyang negosyo.
0: Alala ko dati nung bago tayo nagsimula, yung bagong lawyers po kami at bago kami nagsimula ng law office, nakakatuwa po, doon mo nakikita yung mga totoong kaibigan na sila nagre-refer sila ng kliyente. Ma'am, maisip na tayo, ni-refer ko tong kakilala ko, ganyan. O kaya, di ba, pagka meron dati lumapit na, oh, Nikki, singin mo naman ako. Yung mga ganon.
1: Oh.
0: Pero meron din ako mga kaibigan na parang, yehey, may kaibigan na ako, abogado. Tapos kung magtanong, wagas, di ba? Alam niyo po, sabi, paminsan sinasabi ko sa kanila eh. Kasi yung magtanong, punta kayo sa Buhay at Batas. Magtanong kayo, doon ako malilibre ng sagot.
1: Oh, kasi public service po ito.
0: Pero, outside of this, kaila, tatlo po anak namin, di ba? Magastos po magpaaral, mahal ng tuition fee. Alabas po dito, eh syempre, trabaho ko, di ba? Kaya sabi ko nga, ini-enjoy ko itong mga time na to natin sa Amboy at Batas, kung saan, eh, talagang nakakatulong tayo at libre po to. Kasi Attorney Carlo, ang mahal-mahal po maningin niyan. Mahal po rate niyan. Pang foreigner ang rate niyan. Kaya, ito, samantalayin po natin to. Okay, batiin ko naman dito si Mark Mallorca. Sabi niya, good morning po from Olongapo City.
1: Okay, kakagaling lang natin siya na month and a half ago, di ba?
0: Oo, dyan nagkaroon ng isang torneo doon. At bumabati si Edison Macasio. Morning po sa inyong dalawa. Ingat po palagi. Nako, thank you. Lahat po tayo mag-ingat palagi. Alam mo, yun yung isa sa mga nakakapraning sa buhay, no? Yung okay ka, tapos bigla may mangyari sa'yo, maaksidente ka. Meron, marami na po akong kaibigan. Meron yung heart attack. Grabe, napaka-tridor po niyan. Talaga yung batang abuga, kaising edad ko, di ba?
1: Bata pa yun.
0: Oo, grabe yun. Talaga, ang taas pa ng posisyon sa gobyerno. Tapos parang nag-basketball siya. Tapos parang biglang nahirapa. Tapos nagpunta siya sa isang government hospital. Parang hindi pinansin. Parang sabi, wala lang. Tapos pag-uwi niya, grabe. Tapos doon na siya na ano. Talagang dapat.
1: Iba po talaga ang ano. Kumbaga, ang bottom line po nito, pag-ingatan po natin yung kalusugan natin. So, hindi po natin dapat iindahin lang. Dapat action na natin kung meron po tayong nararamdaman. Maski kaunti. Kasi po, well, ang good thing naman po, libre naman po ang medical and health services po sa mga government hospitals. Magpatingin po tayo at magpakonsulta po tayo sa doktor.
0: Ano ka ba? Alam mo sino ka magsalita? As if naman nagpapacheck up ka.
1: Oh,
0: isa, ako, pag, ako umaamin ako, hindi ako mahilig magpacheck up. Kasi paminsan ayoko malaman eh. Alam mo yun, parang pag hindi ka nagpa-check up, wala kang sakit.
1: Hindi po ganun sa sakit yun. Hindi po
0: ganun ka, ako.
1: Hindi po mawawala ang sakit dahil ayaw nyo magpa-check up. Kung nandyan
0: ay,
1: po yan.
0: Itamo ko, healthy ako.
1: Maraming po yan.
0: Wala akong sakit. Kasi hindi ako nagpapa-check up. O, di ba? Healthy, healthy. Ganun lang tayo. Ikaw masyado tong ano eh. Parang napapraning siya, ganyan.
1: Kasi
0: ako,
1: may po yung mga kaso po na pwedeng kaharapin. Ay,
0: yung
1: mga harapin po
0: yun.
1: Pareho lang yan.
0: Hindi.
1: Kung merong health sa ano, merong kalusugan ng ating katawan, merong kalusugan naman sa ating political at saka personal na buhay. Yun.
0: Ewan ko ba,
1: Kailangan
0: eh,
1: sunusunod
0: bakit
1: siya.
0: masyado kang ano dyan eh, masyado kang hyper, baka magising yung kapitbahay, yung lakas-lakas ng boses mo.
1: Manggising na tayo. Sama po kayo dito. Ang buhay pa tas. Huwag
0: oh,
1: po kalimutan magtanong po.
0: Tanghaliin ang gising. O sige, Attorney Carlo, pakibasa ang tanong ni Jenny.
1: Galing kay Jenny. Attorney, good evening po. Public school teacher po ako. May isang parent po na pinaratangan ako ng nag-cause ng trauma sa anak niya. Nilibak o chinismis ako sa co-teachers ko. Plano ko po siyang ireklamo sa barangay sa ginawa niya sa akin. Bilang guro, ano pong pwedeng gawin at ikaso ko laban sa kanya?
0: Nako, kawawa din naman natin mga guro, no? Kasi parang they try our best, they their best na maging second parents, no, ng mga estudyante pag nasa classroom. So balit syempre, ito aminin niyo ha, kayo mga parents, tayong mga parents, paminsan OA tayo pagdating sa anak natin, di ba?
1: Kahit mali eh, tama pa rin kasi anak natin yung involved.
0: Halimbawa sa tingin mo may ganun nangyari, eh may proper channels. Mm-hmm. Kaya nga sabi nga eh, hindi dapat tinadaan sa paninira, dapat tumulog ka sa school na meron diyang proper committee to hear and kung ano man ang mga nangyari. Pero kasi, again, ang mali ay hindi na itatama ng isa pang mali.
1: Atty. Nikki, kasi chismis yan eh. Pag nagsalita ka ng isang bagay na masama sa isang tao, walang oportunidad na magreklamo at magsabi ng side niya yung pinagsasabihan mo ng masama, and worse, nasisira yung reputasyon niya dun sa tao na pinaparatangan mo ng masama sa laban sa kanya.
0: Whether true or not, Attorney Carlo, oral defamation ang tawag dyan.
1: Kung sinulat po kasi libel, kung sinabi naman po, sinambit, oral defamation po. Halos pareho rin po ang penalty niyan, 2 years to 4 years na pagkakakulong.
0: Oo, kaya wag po tayong basa-basa naninira. Kasi ibang tataka, eh, totoo naman eh, hindi po, yung proof of truth sa ibang instances lamang niya nag-a-apply.
1: Pag-journalist ka, kunwari, ayan.
0: Oo, parang medyo nagkamali naman, mga ganon. Pero sa ganyang sitwasyon, pag kayo po ay naninira, ng verbally oral defamation, kasi tulad nito, chinismis daw siya. At saka, alam mo, ating alagaan din ng ating mga guro, di ba? Huwag tayong masyadong ganun, may pamilya din yan, may anak din yan. So, kahit paminsan na-hurt tayo, let's say, ito kasi sabi ro, parang natutrauma, nagkukos ng trauma.
1: Nagkukos siya ng trauma sa anak niya.
0: Alam nyo, eto ha, teacher kasi rin ako eh. Alam mo, may disiplina dapat sa classroom, okay? So, kung halimbawa, napapagalitan dahil nagkamali o maingay o kung anuman, I don't think that is causing trauma. Wag rin po masyadong balat sibuyas. Para rin to sa ibang uusapan, Atty. Carlo, yung abuse, di ba?
1: Oo, yung pananakit.
0: Pero kung yung halimbawa, pinapagalitan in the normal course of things.
1: Kasi may ginawang mali.
0: Dapat po, wag to po tayo ma-offend, no? Ito dapat ay isang paraan para lumakas ang loob, tumibay ang dibdib ng ating mga anak.
1: Tsaka hindi po natin nababantayan yung anak natin ng 24/7, ng buong araw, magdamag, maggabi. Pag lumabas po yan, labas na po sa poder po natin yan, mabuti na nga po na meron tumitingin at gumagabay po sa kanya. At kung meron pong kailangang instruction na sabihin para itama yung maling ginawa ng anak natin, magpasalamat po tayo doon.
0: Kaya alam niyo po, ako, dinidisiplina ko yung mga anak ko eh. Talagang pinapagalitan ko pag mali. Kaya yung mga yan, hindi yan makasagot sa akin. Ay nako, isang tingin kong ganun, no? Titigil na yan, ganun. Hindi kasi, alam nyo po, pag hindi natin dinidisiplina yung anak natin at sila'y tumanda at nagtrabaho at napagalitan ng boss nila, titiklop yan.
1: Oo.
0: Diba? Titiklop kasi hindi siya sanay buong buhay niya, hindi siya kani-criticize, bawal siyang pagsabihan. Hindi po ganun kasi hindi po tayo perfecto. And alam niyo po, sa mga constructive criticisms, tayo nag-grow. Kasi, 'di ba, kung hindi kasabihan na mali ka, uulit-ulitin mo 'yon. Akala mo tama 'yon. So kailangan may naninita. At pag tayo po ay nag-go overboard sa ating mga gawa, katulad niya, halimbawa, let's say, nakakabastos na, kailan lalong sinisita yan, di ba? Kasi ako, ginaganong ko yung mga anak ko, paminsan, dahil tinuturoan ko rin, ba, sa public place, di ba? Bawa, biglang mag-cellphone, tapos ang lakas, ay, talagang pagsasabihan ko, i-mute mo yan, o mag-headphones ka, kasi meron tayong mga cashier ba, na hindi naman sa atin, wala ka naman sa bahay, so, baka na, hindi na-enjoy nung katabi natin table, yung kanilang dinner, kasi ang ingay-ingay na cellphone mo. So, ganun, alam nila yun eh. So, dapat ganun din sa...
1: Nila, tinakong naalala sa law school.
0: Ano yan?
1: Wag na.
0: Oh, ewan ko. Oh, sige.
1: May Latin ako naalala. Yung gagamit po tayo ng bagay natin, huwag natin gagamitin yung ating ari-arian para sa ikakadamage po, ikakasakit ng iba.
0: Ano ay Latin yan?
1: As,
0: O, tako, nakalimutan mo. O, di ba?
1: ito,
0: Mabanggit-manggit yun.
1: sic putere tuo ut alienum non laedas. O, di ba?
0: Yan,
1: Do not
0: good.
1: use your things so as to

0: kabisado, imbis i-figure out niya lang kung anong construction niya. Tapos pag parang 1 plus 1, eh, yun na yung salita. Pero hindi na ako marunong nun.
1: Eh, hindi na rin dahil nga wala naman tayong kausap, di ba? Ang palagi ko lang nasasabi, samgyup, samgyup. Di ba? Ganun lang eh. Kaya, anyway, ba't pa tayo napunta dyan sa lingwahe na yan?
0: Okay, basahin ko yung tanong galing kay Japanese characters. Good evening po, attorney. Kamamatay lang ng pamangkin ko. Iniwan siya ng kanyang asawa at sumama sa ibang lalaki. Pinabayaan niya na nakailang beses nang pabalik-balik sa ospital. Hanggang ngayon namatay na. May karapatan po ba ang kanyang asawa sa bahay na siya naman mismo ang lumayas sa kanilang bahay at hindi inalagaan ng kanyang asawa na may sakit?
1: Kawawa naman. Saklap naman ang nangyari, no? Well, hindi rin natin alam buong story ba't umalis ang asawa, di ba?
0: Pero kahit i-assume natin na totoo yun, alam ko masaklap eh. Ang problema po kasi dito, sa batas po kasi, kung mana ang pinag-uusapan, may namatay, kung wala pong last will and testament na tinatanggalan ng mana yung isang tao sa bagay na ginawa niya laban sa namatay, eh nananatili po tagapagmana yun. Hindi po nawawala yun. At sa sitwasyon na to, compulsory heir po yung asawa ng namatay na, yung asawa na naiwan. So, since compulsory heir siya, kahit siya yung naiwan, kung wala naman pong legal separation o walang pagpapawalang visa ng kasal na nangyari, nananatili pa rin siyang asawa and therefore, tagapagmana. So, kung sila nga lang pong dalawa, baka sa kanya lang mapunta dun sa naiwan na asawa yung bahay nung namatay na asawa.
1: So, kung ako sa inyo, pag ganyan may mga sitwasyon, gumawa ka ng will, last will and testament, tapos doon mo i-disinherit. Doon mo i-disinherit kasi katulad, hindi ka inalagaan, inabandon na ka. So, pero kung wala kang last will and testament, eh, nako, makakapagmana yan. So, yun ang tip ko.
0: Ang napakasimple lang po nun. Ang kailangan lang po, ang sabi po ng batas, kailangan may petsa. Dapat sulat kamay at may pirma ninyo sa ilalim. Ilagay nyo po kung anong gusto nyo ilagay yun, whether tinatanggalan ng mana o hindi, nagbibigay ng mana sa ganito. Basta po may petsa, totally handwritten, sulat kamay, tsaka may pirma nyo, pwede na po yung holographic will at re-respetuhin po ng batas natin yun.
1: Okay, basahin ko naman may katanungan si Anonymous. Attorney, ito, nakakatawa to, parang recitation to eh. Sa succession, ako, ating Professor Balani, hindi ko makakalimutan, no? Nasa langit na siya. Oo. Yan. Attorney, si Sophia at Teodoro ay magulang ni Romeo. Si Tashana at Esther ay panganay na anak ni Teodora at Sophia. Okay. Ang tanong ko po ay kung may karapatan po ba maghabol si Romeo sa lupa na naiwan ni Teodoro at Sophia kahit po meron na ginawang kasulatan si Sophia na ina ni Romeo. May PSA birth certificate po si Romeo, patunay na siya ay legal na anak ni Teodoro at Sophia. Sana po'y mabigyan ng kasagutan ang aking katanungan upang maipaglaban ang karapatan ni Romeo. Ano to? Magkakapatid si Romeo, Tashana at Esther?
0: Oo, tatlo yung anak. Namatay yung tatay. Naiwan yung nanay. Buhay pa ba yung nanay?
1: Eh, basta, hindi na tinatanong niya, anong karapatan ni Romeo? Meron bakit pa ina-out ba siya?
0: Ina-out siya. Parang lumalabas yung nanay, may ginawang kasulatan. Iniiwan yung ari-ari, ano, pinapamana dun sa dalawa lang na anak. Siguro, illegitimate child, although may birth certificate.
1: Hindi, anak daw siya parehas ni ano eh.
0: Anak raw parehas kasi sa PSA. Bakit hindi siya kinikilala?
1: Hindi, baka kasi dahil yung panganay, no? Mukhang twins yata. Tapos itong si Romeo ay hindi panganay, bunso, I guess. Alam niyo po, pagdating po sa manahan na magkakapatid, ay equal shares po yan.
0: Oo.
1: Okay, lalo na may proof naman, di ba, anak naman. Ewan ko bakit may ganun. Siguro baka inaasa, nagdududa na hindi talaga anak, no? Pero patay na yung magulang, hindi mo ng penny attack collaterally, no? Basta-basta lang ng ganon. So, pag mga magkakapatid po, hating kapatid, equal shares po.
0: Iba, kung pwede bawasan doon, kailangan equal sila.
1: Ibang usapan po, kung illegitimate po, o yung isa, half ng share po ng legitimate child, ang nakukuha ng illegitimate child.
0: Pero may karapatan pa rin.
1: Okay, pakibasa ang tanong ni Melanie.
0: Galing kay Melanie, may nahiram po kasi ako na 200,000. 1 year ko na pong tinutubuan ng 40,000 monthly. Halos kalahating milyon na po ang patubo ko. Ngayon po, nakikiusap po ako sa hiniraman ko na ihinto na po yung tubo. Tapos po, uhulugan ko na lang po yung kapital. Kasi po, hindi ko po kaya yung tubuan. Kaso po, ayaw niyang pumayag. Ano po kaya ang pwede kong gawin? Sana po matulungan niyo po ako.
1: Okay. Grabe naman eh, no?
0: Oo, may matas yun. Kung 200,000 plus 40,000 a month.

0: Ilan yun? 20%? 5-6?
1: Sobra yun ah.
0: Oo.
1: Grabe naman yun, 200,000 yung utang, 40,000
0: Tapos
1: kada buwan.
0: 17 million na raw yung patubo, bukod pa sa nabayad.
1: Although again, wala na tayong usury law, but that
0: Oo.
1: interest is unconscionable. Pwede kang magpunta sa korte para pa-strike down yan
0: Oo.
1: at magkaka-interest pa rin. Hindi mawawala yung utang, hindi mabuvoid yan. May utang pa rin, pero i-impose ay legal interest rate. Okay?
0: Kailangan pumunta pa sa korte, yun nga lang.
1: Oo. So, pero grabe talaga, no? Kapit
0: Oo.
1: sa patalim pag ganyan. Oy, meron tayong report dito, no? May bagong yugto ng ugnayang Saudi Arabia at Pilipinas sa ilalim ng Vision 2030. Umaarangkada na. Meron ditong special report si Jojo Sikat.
2: Umarangkada na ang bagong yugto na ugnay ang Saudi Arabia at Pilipinas sa ilalim ng Vision 2030 sa panguna ni Dr. Jose Antonio Ejercito Goicha, Chairman at President ng GACCG Holdings Incorporated, isang holding company na may portfolio ng mga negosyo sa iba't ibang industriya na panahon na upang lampasan ang tradisyonal na ugnayan na kasentro sa paggawa at remittances. Aniya dapat itong palawakin tungo sa mas malalim na kooperasyon sa pamumuhunan, serbisyo, food security, enerhiya at human capital development sa ilalim ng Saudi Vision 2030. Ayon kay Goicha, ang trabaho ang nagsilbing tulay upang mabuo ang tiwala ng dalawang bansa, ngunit ang tiwala ang tunay na pundasyon na ugnayang ito. Sa ngayon, aniya, nakikita niya ay ang paggamit sa matibay na pundasyong iyon para sa mas mataas na layunin ng bansa. Sa ilalim ng Vision 2030, umusbong ang kaharian bilang lumalawak ng pandaigdigan sentro ng pamumuhunan, inobasyon, turismo, renewable energy, healthcare, logistics at digital services. Para kay Goicha, pagkakataon ito para sa Pilipinas na maging higit pa sa pinagmumulan ng mahuhusay na manggagawa at maging katuwang sa paglikha ng mga bagong oportunidad. Dagdag pa niya na kung maisasalin ito sa mas maraming pamumuhunan, inobasyon at konkretong proyekto, higit na makikinabang ang Saudi at Arabia at Pilipinas sa mga susunod na taon. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat, no? Magandang news 'yan, 'di ba? Alam niyo po, hindi pa ako nakapunta ng Saudi Arabia, pero ang pagkaalam ko dyan ay mayamang bansa at maraming langis. So yan, maganda, kaibiganin po natin yung ganyang mga mayayamang bansa.
0: Marami na bilyonaryo dyan eh.
1: O kasi...
0: Kailangan natin sa Pilipinas yan. Sana hindi na tayo third world country by 2030, di ba?
1: Wow, kailan kaya mangyayari yun? In my lifetime kaya. Di ba? Kasi... pinanganak ka.
0: Sabi rin nila, meron rin mga propeta na nagsasabi na magiging mayaman na rin ang Pilipinas by then eh.
1: Sana magkatotoo, di ba? Lahat tayo sana mag-benefit.
0: First world tayo, no? Parang US, ano? Parang Singapore.
1: Ang hirap kaya maging third world country, di ba?
0: Oo.
1: Talagang, aside from, syempre, hindi mo pwedeng i-compare yung sarili mo sa iba. Di ba? Imbawa, yung ibang bansa, yung bakit ganun, yung mga infrastruktura nila, ang ganda-ganda ng bansa, ang linis, di ba? Hindi amoy ihi, yung kalsada, alam mo yun?
0: Ito yung mga pangarap ko para sa bansa natin. Eh. Sana po yung piso maging 2:1. Dalawa, $2 to 1 peso. Ay,
1: wow.
0: Napakaganda po nun. Mas isang bansa tayo magpunta.
1: Hirap kasi pag umi-exchange rate ka eh, no?
0: 61, 62, grabe.
1: Ano natin. Pero darating yan, basta walang imposible. Fight-fight lang tayo mga Pilipino. Bago tayo patuloy, Attorney Carlo, kailangan po nating magpatalastas. Huwag pong aalis, babalik ang buhay at batas.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Kami ang inyong abogado ng masa.
5: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
4: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
5: Nang
4: Ang Buhay at Batas.
5: Libreng payo ng abogado.
4: Solusyon sa problema mo.
5: Dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Nagbabalik po ang Buhay at Batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
4: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
6: At kasama niyo po kami dalawang oras ngayon, simula 8 a.m. to 10 a.m. Akala ko 10 p.m. 8 a.m. to 10 a.m. Oo, para paghalili po kay Ira Panganiban. At kasalukuyan po naming sinasagot ang mga katanungan na pinadala niyo via private message sa Facebook page na Ang Buhay at Batas. Or kayo po, pwede po kayo mag-comment dito live, no? At sasagutin po rin namin yan.
4: Yes, libre po ito. Public service.
6: Babatiin ko naman dito si Marilyn Galura. Good morning po, Attorney Nikki and Attorney Carlo. Hi, Marilyn. Kasamaan ko yun sa Philippine Red Cross Rizal Chapter.
4: Hi, Marilyn.
6: Yes, nice to see you watching. So, basahin ko dito ang tanong ni Sheila. Nagpakasal po kami sa isang kasalang bayan noong November 2015. Pero nung kumuha po kami ng copy sa Civil Registrar, ang lumabas po ay June 30, 2016. Eh, ang nailagay na po namin sa birth certificate ng anak namin ay November 2015, which is yun naman talaga. Ngayon, nagtanong kami sa Civil Registrar for correction, ang sabi na hindi nalang saklaw po yun kasi korte na ang nakakasaklaw doon. Ano po bang proseso ang gagawin at mga kailangan po namin? Salamat po, Sheila.
4: Sheila, ang proseso sa korte talaga yan, di ba?
6: Korte yan. Alam niyo bakit? Kasi hindi naman yan kinoconsider na typographical correction.
4: Ibig sabihin po ng typographical correction o typographical error, dapat titingnan niyo lang yung apat na sulok ng dokumento ng Philippine, ng PSA na gusto niyo ipa-correct at dapat nandun klarong-klaro at kitang-kita na typo siya o mali siya.
6: Kasi katulad po nito, ang tawag po dito ay substantive correction. Substantial correction. Kasi po, ano yan yung marriage It will affect the legitimacy of the child.
4: Hindi basta-basta pwedeng baguhin po yun.
6: Di ba? Kasi katulad niya, kung kinasal ka, pinalabas mo November 2015 kayo, o tapos pinanganak yung anak nyo ng January 2016.
4: Gano'n, di ba?
6: Legitimate yun. Kaso kung yun nga, iba no, bas March. Di ba? Kaya Sheila, alam natin yan. So, anong proseso, Attorney Carlo?
4: Ito, kailangan mo mag-file na tinatawag na petition for correction of entries in the civil registry. Parang rule 108 yata yung rules of court. Now, kailangan ng abogado nun, evidently. Pero ito yung mga kailangan mong paghandaan kasi kakailangan ito sa pag-file ng petition na yun. Unang-una, kailangan mo na ebidensya na ito talaga yung tamang taon at araw na ipinanganak yung anak mo. Paano ba to? Pinakamainam dito, pumunta ka doon sa ospital kung saan ka nanganak. Or yun, ospital na nga, probably, di ba? Kumuha ka ng medical records doon kasi yun yung nagpapatunay na nanganak ka nung araw na yon sa petsa na yon.
6: Hindi, ang gusto nilang i-correct is yung date of marriage.
4: Marriage ba?
6: Yes.
4: Oh,
6: ikaw talaga kung ano sinasabi mo. Ikaw talaga. Kanina ka pa, ha? Kanina ka pa.
4: Hindi,
6: sa birth certificate ng anak. So yon, kailangan mo na patunayan yung actual. Hindi, pero ano, court na yan.
4: Oh, hindi, pero ano ang kailangan niyang gawin? Pareho pa rin naman.
6: Punta ka sa korte.
4: Oo nga, pero ano pang kailangan paghandaan? Yun yung in-explain.
6: Siyempre, yung mga proof na talaga nga namang ginanap yung kasalan on the day na sinasabi mo. So, pakita mo yung mga pictures and I'm sure meron yung parang tumatay yung...
4: May record yan sa munisipyo na nagkaroon ng kasalang bayan nung araw na yon. Kunin mo yung record na yun, dapat certified copy kasi yun yung ebidensya mo na ikinasal kayo nung araw na yon.
6: Okay, pakibasa ang tanong ni Anonymous.
4: Galing kay Anonymous, attorney, maaari ba akong kasuhan dahil hindi ako nakakapagbigay ng suporta sa anak kong babae na nasa poder ng nanay at tatay ko? Hiwalay na po ako sa unang live-in partner ko. May tatlong anak kami, ang pangalawa at ang bunso ay nasa akin. Ang panganay nasa magulang ko. Sinusuportahan naman ng kanyang tatay pero gusto nila dapat raw mag-support din ako. May kaso po ba akong haharapin? Eh wala nga akong reklamo na hindi suod yung portal ng tatay ang dalawa kong anak na nasa akin. May bago na akong asawa at may isa rin kaming anak. Kasal po ako sa asawa ko ngayon. Kung may extra income po ako, pinapadala ko sa anak ko na nasa magulang ko. Bihira nga lang po kasi wala akong trabaho. Sana po masagutin niyo. Salamat po.
6: Anonymous, unang-una, di ba nga sabi natin ang suporta nakabase rin sa pangangailangan ng hihingi at kakayanan na nagbibigay. So, kung wala kang trabaho, wala kang kakayanan. Pero, alam mo, pinatira mo sa magulang mo yung mga bata eh. Meron din namang klaseng suporta na ipapatira mo, di ba? O kaya, merong ibang magbibigay ng suporta. May ganong klaseng tinatawag na ganyan.
4: May substitute parental authority po yung... magulang ayon po sa hanay ng family court.
6: So, considered as support na yun.
4: No, sino yung pagsusuporta mo sa kanya? Through your parents.
6: So, okay lang yun.
4: Parang yung nanay at tatay niya itong nagre-reklamo na dapat supuporta rin.
6: Ah, nanay ba niya tatay nagre-reklamo?
4: Ikaw rin pala. Tingnan mo.
6: Hindi. Kasi, no, hindi naman yun na nagre-reklamo. Kasi, oo. Oo, ah.
4: Ang patro, sumuporta din daw siya eh. Pero yun nga, sabi ni Attorney Nikki, may kakayanan ka ba? Eh, kumbaga sa abot na mga kaya mo, nagsusuporta ka naman. Sabi mo, nagbibigay ka pero hindi lang madalang kasi wala kang trabaho. Kung hindi mo, wala kang kakayanan magbigay at meron namang sumusuporta sa anak mo, pwede na yun.
6: O sige, basahin mo na yung susunod.
4: O, tanong galing kay Kenverly. May pamangkin po kasi ako na bugbog po ng isang minor din. Halos malala po yung nangyari sa pamangkin ko. Ang sabi po nung bumugbog, iginaganti niya daw po yung kaibigan niya. Di niya daw po kilala yung pamangkin ko at di rin siya kilala ng pamangkin ko. Ang nanay po ng bata ay nasa ibang bansa. Ano po kaya ang pwedeng gawin para magkaroon ng hustisya sa nangyari sa pamangkin ko? Thank you po so much.
6: Yan, since ganado ka, ikaw sumagot.
4: O ganito, Kenverly. Certainly, nasaktan, binugbog ng grabe yung pamangkin mo, serious physical injuries yun. Hindi, walang pakialam yung batas kung minor de edad sila, pero dapat between 15 days and 1 day, 15 years old and 1 day to 17, dun pwede to 18, dun pwede siya makasuhan. Minor de edad pa rin yun. Meron nga lang gagawin pang additional na steps para malaman kung alam talaga nun ng bugbog yung ginagawa niya, alam na mali ito. Pero base kasi dun sa kinuwento mo, pinagplanuhan eh. Igaganti niya raw yung kaibigan niya. Dun sa dahil, yun yung dahilan kung bakit nabugbog. Since merong ganitong premeditation po ang tawag dito, baka nga mas umakyat pa yung kaso. At kung maikukwento to, maisisiwalat na merong premeditation na nangyari, baka magkaroon nga ng discernment. At yun nga, kahit minor de edad, tratuhin siyang adult for purposes ng pag-file ng pagsampa ng kaso.
6: Parang dumadami ngayon ng mga kaso ng mga minors na gumagawa ng mga krimen. Okay. I think, alam nyo po, dapat ano rin tayo kasi na gagali tayo sa batas, di ba? Na bakit daw ginaganyan. Pero kung tutuusin tayo pong mga magulang, ang unang dapat tumitingin sa sarili natin. Kasi hindi sa sinisisi ko tayo mga magulang ha, pero malaki kasi ang ating kontribusyon sa paghubog ng pag-iisip ng ating mga anak. Kaya yan ang sinasabi ko si Atty. Carlo. Pag hindi dinidisiplina yung anak, Diba? Hindi siya sinasaway pag siya'y nagkakamali. Eh, talagang medyo ang epekto niyan ay, kumbaga feeling niya malaya siya gumawa ng kung ano-ano. Hindi sa sinisisi ko po, pero alam niyo po, alam natin yan, bilang magulang, napakalaki talaga ng ating responsibility sa mga anak natin. Aminin niyo, di ba, meron kayong mga sometimes mga childhood scars na kumbaga dulot yan ng iyong kabataan. O kaya, let's say may ugali ka na nakuha mo sa magulang mo. Diba? Kasi so dapat tayo po ay maging good example.
4: Mm-hmm.
6: Importante yung kasi pag nakita rin ng anak natin na tayo yung kumbaga una pa na gumagawa ng mali, eh mas tutularan tayo. Kasi
4: Attorney Nikki, kasi nakakalimutan din siguro ng mga magulang, yung mga anak po natin habang sila ay nasa poder natin, habang minor de edad po sila, pag po sila ay nanakit, pag po sila ay nakadamage sa ibang tao, liable po tayo bilang magulang doon. Hindi lang po doon sa damage na ginawa niya, pati na rin yung damios, financial, yung pera na kailangang ibigay para pang-compensate po doon sa na-damage po ng anak po natin. So, talagang pag-ingatan po natin ng pagpapalaki sa anak po natin kasi civilly liable din po tayo doon.
6: Hirap kasi po yung bata, kala niya parang naglalaro lang sa buhay, no?
4: Oo.
6: May mga sa kanya amusing, hindi niya alam nakakasakit noon or may mga dangers. So tayo dapat yan magkokoral sa ating mga anak at talagang, yun nga sabi nga nila is importante daw yung talaga minomonitor mo yung screen time nila. Kasi dun paminsan nila nakukuha yung mga ideas or na, yung kumbaga may binivisit sila mga websites na hindi na dapat nila binibisita. Meron kasi ganyan, may mga group chat pala.
4: Mm-mm, na parang, hindi pala natin alam eh, miyembro pala yung anak natin dun.
6: Na mga parang mga hindi maganda yung sinusulong nila, violence o kung ano. Nababasa ko yan sa ibang bansa, usong-uso yan. May mga ganun. So, dapat minomonitor natin.
4: Dapat alam, talaga.
6: Alam na mga anak ko yan, no, kahit teenager na yung mga yan, ay, akin na cellphone mo. Che-check ko yan.
4: I-check nyo po talaga. Mm-hmm. Bilang pong mga magulang, may parental authority po tayo over doon. Meron tayong karapatan na gawin po yun.
6: Kaya kayong mga bata, huwag nyo gayahin yung mga sa mga Western world, mm-hmm, ng mga privacy-privacy. Walang privacy, no?
4: Pasasaraduhan ng pintuan, di ba? Nung malakas, di ba?
6: Ay, naku. Hindi pwede sa akin. Subukan na ng anak ko talaga. Okay. O, sige. Meron naman dito ang katanungan si Jaira. Attorney, pwede po bang magtanong kung tama ang gagawin ko? May nakaaway akong kapitbahay. At nami-mental abuse na ang mga anak ko sa mga pinagsasabi niya. Itatanong ko lang sana, tama po ba ang gagawin ko? Pina-psychology ko ang mga bata. May karapatan po ba ako na singilin lahat sa kanyang gastos? Okay.
4: Oo.
6: Anyway, alam niyo po, hindi po lahat rin, no, ng acts are considered as child abuse under RA 7610. So, paano ba yung nagiging child abuse, Attorney Carlo?
4: Pag po yung ginawa po natin ay nakaka-apekto po sa tamang paglaki at pag-develop po ng isang bata, ito po ay pwede makonsider na child abuse.
6: Hindi lamang yon, dapat may motive. Ang motive talaga is to really debase the integrity of the child, the dignity of the child. Kasi may mga kaso na po sa Supreme Court na yung nga, yung napagalitan ng teacher, hindi naman yung intention, so yung child abuse. Diba? So alamin mo bakit ba?
4: Pero mental abuse daw eh.
6: Pero ano yun? Bakit ginaganon yung anak mo? Baka ikaw yung kaaway. Oh, diba?
4: Mental abuse yung anak niya. Hindi naman sinabi niya may kaaway.
6: Kasi, so,
4: ito po, mga konsepto po sa batas. Pag po tayo ay criminally liable, civilly liable po rin tayo sa damage po. Pag tayo po ay may nakagawa ng krimen, lahat po ng epekto at consequences po nito, kailangan po nating sagutin. Now, kung krimen po ang nangyari dito, kaya nga may kung, hindi tayo sigurado, Jaira, kung tingin mo krimen yung nangyari na yan, lahat ng epekto nito, kasama dito yung pagpapagamot ng anak o pagpapadala sa isang psychologist, obligasyon yun ng kapitbahay mo na nanakit at mentally abusing yung anak mo. Mini-mentally abuse yung anak mo.
6: Okay, next question. Next question muna ito.
4: Sige, okay. Sabi ni Christina, Attorney, magpa-file po sana ako ng kaso against my brother-in-law. Ang nangyayari po, after ko pong makuha ang certificate to file action ng barangay at kumuha po ako ng complaint affidavit sa police, pagdating po sa prosecutor, hindi na po na-honor. According daw po sa fiscal kasi, pasok na daw po. Ano po ang pwede dapat kong gawin? Buhay ng pamilya ko po ang nakasalalay po dito. Sana po masagot po ninyo.
6: Go ahead.
4: Christina, hindi ko ma-imagine kung anong klaseng kaso yung pwedeng sinampa mo na dinismiss ng piskal kasi sabi niya prescribed na. Meron po kasing mga tanging ang pag-file ng kaso. Yung mga mabababang uri po ng kaso tulad ng unjust taxations, like physical injuries, yung mga pananakit o pambubugbog po na hindi naman po grabe yung damages, yung less than 3 days po na pagpapagaling po ang kailangan po. 30 days po kailangan ma-file siya from the time na nangyari po yung krimen na yon. Kung hindi po, pag-final nyo siya, madidismiss sa piskalya. Christina, nabanggit ko rin kanina na pag merong ginawang krimen ng isang tao, meron din siyang civil obligation. Now, kung hindi mo na pwedeng i-file o dahil napasuna yung krimen, kasi po ang pag-file po natin isang kriminal na kaso, pagpaparusa po ito eh. Pero kung tayo ay nanghingi ng damages mula sa kriminal na kaso nito, meron pa pong civil code. Pwede ka pa mag-file ng damages kung Uber, total may certificate to file action ka naman. Ito rin po yung reminder po sa lahat na kung meron pong krimen na nangyari, huwag po nating uupuan yung kaso. Kasi dalawa po ang pwede mangyari. Pwede pong ma-dismiss yung kaso dahil paso na nga ito o prescribed na ayon sa batas. Or pwede rin na mawalan tayo ng ebidensya dahil yung mga witnesses umalis na, lumipat ang tirahan, nag-abroad na hindi natin mapatawag, or wala na po sa records yung ebidensya dahil nga sa habang panahon ng pinangyarihan po ng krimen. File natin po ito kagad.
6: Okay. Ito, may tanong si Rico Rashon, attorney, may anak ako na single mother at may anak siya. Ang tanong ko, attorney, sa birth certificate, nilagyan ng middle ID pala pwede yon. Paano, attorney, dadaan ba yan sa korte? Please advise us. Ah, so, kaya, ang illegitimate child po ay walang middle name po yon. Kasi po, apelido ng nanay ang gamit, di ba? So, pag nilagyan mo middle name, magmumukhang kapatid niya yun.
4: Pero para lumalabas ito, di ba ang definition rin ng isang correction na typographical, kailangan tingnan mo lang yung dokumento. Four corners, hindi ka dapat mag-refer sa
6: I think, if you were to ask me, judicial, ano na yan ah? 108, kasi merong may effect yun sa kanyang lineage. Ganun yun eh, pagka yung so,
4: dapat
6: mukhang judicial.
4: Oo.
6: Kaya sorry ah, kasi medyo magkakaproblema pag ganyan. Okay. Eto, meron, nasan na ba tayo? Okay, G?
4: Okay. G, tama. Sabi ni G ganito.
6: Yung is Christina, tapos na.
4: Tapos na.
6: Okay, si G sabi niya, pwede po bang kasuhan yung tao na nag-chat sa akin ng mga bastos? Ay, oo naman. Kayang-kaya. Meron po tayong Republic Act 113 Safe Spaces Act, no? So, meron po yung online-based harassment yan.
4: Gender-based online sex.
6: Yes. So, alam mo kasi, may mga manyakis talaga. Mm-hmm. Ewan ko bakit may mga ganyan. So, pwede mo siyang kasuhan dyan. May kulong din yan. May fine na 100 to 500,000 pesos. And or imprisonment yan. Hanggang mga parang umaabot rin. Papalo rin yata ng 4 years. No, dahil manyakis ka. Imagine mo.
4: Nag-text ka lang ng bastos.
6: Hindi na po ito nung unang panahon. Alam niyo, nung unang panahon. Wala po, hindi po politically correct. Talagang may mga ganyang mga manyakis na parang wala silang criminal liability. Pero buti nga ngayon, talagang sinisafeguard na rin tayo. No? So, mapalalaki ka o babae ka. So, pag ganyan chinachat ka ng bastos, sabihin mo, pwede siyang makulong sa under the Safe Spaces Act. Ewan ko pa't may mga natutuwang taong ganun, manyakis, no? Ewan ko pa, sanay kayo sa term na manyak. Dati po kasi, baka hindi alam, manyak, pervert. Yun po yung noon. Ginagamit nyo pa ba yun ngayon?
4: Ginagamit pa rin yan.
6: Mga yung mga millennial. O, yun po ang tawag namin, eh. Pervert, so, manyak. Pag manyakis ka. Alala ko dati noon, no? Talagang, parang malaki insulto pag matawag ka ng gano'n. Kasi nga naman, pervert, ano ba yan?
4: Grabe rin yung pagtingin natin sa honor, di ba, sa sarili. Kasi pag natawag kang gano'n, sobrang nakakahiya na yun.
6: Yes. Okay, may tanong si Esmeralda. Morning po, may ask lang po ako. Ano pong pwede ikaso sa namahiya po sa akin na isang member po sa association namin, sinabihan niya po ako manloloko sa GC po namin. Ito, palagi namin sinasabi, ang group chat, no, hindi to per se privado. Pag ikaw ay nanira doon, hindi lang naman kayong dalawa na siniraan mo nakakita.
4: Meron pa yung
6: hindi
4: tao.
6: Yung member, yung group chat members. At dahil napapahiya siya doon, this can be considered as cyber libel.
4: Kahit totoo po yung nilagay niyo sa group chat, kahit po totoo ito, pwede pa rin po makasuhan ng cyber libel kasi sabi po na Revised Penal Code, whether real or imaginary, kung totoo man o katahang isip.
6: Kaya sa mga naninira po dyan sa group chat, mag-ingat-ingat po kayo because you can be held criminally liable. Eto palagi yung sinasabi. Kung wala ka na rin ang masabing mabuti, wag na lang. Imagine tapos for everyone to see. Kasi unfair din naman yun, dami nakakakita. Para sa akin, no, kasi una, hindi mo na pagkakakitaan yung chismis. At saka para sa in this world, no, napakahirap na nga ng buhay, eh pag-iisipan pa natin na, let's say, pabagsakin ng tao, o siraan, wag na yun. Diba? Maiksi rin lang ang buhay natin. Let us spend it wisely, doing positive things at makatulong sa tao. Hindi ba mas masarap ang feeling ng nakakatulong sa tao kesa nagbibigay ng pighati sa ibang tao? O, di ba? Yan, sige.
4: Okay, sagutin natin tanong ni, abot pa tayo ni Renaline. Ito, sabi ni Renaline ganito, paitatanong lang po sana ako, pwede na po ba yun na kasunduan sa barangay na bayad para sa damyos? Ay pwede na bang kanselahin po kasi wala naman po talagang ginawa yung anak ko about sa diskrasya na nangyari. Aksidente po at lumabas po sa investigasyon ng pulis. Ay self-accident po at wala po talagang ginawa yung anak ko at mga kasama niya. 2 buwan na po ang nakalipas at nagabot na rin po ako ng kalahating bayad na wala naman pong talagang ginawa yung anak kong kasalanan. Renaline, umirma na kayo sa lupon sa barangay kasi yan po yung kailangan yung pag-ingatan. Once po na kayo ay mayroong representasyon na ginawa, umirma po kayo ng isang kasunduan, hindi na po pwede itong talikuran. Kailangan nyo po magsampa pa ng kaso sa korte para po pabulaanan at pawalang bisa yung pinirmahan ninyong kasulatan. Meron pa pong paraan, yung mistake po. Kunyari, nagkamali ka sa pinirmahan mo. Pwede siguro yon. Pero pumirma ka, so mas pahirapan pa. Kasi kung pinag-uusapan natin dito ay yung gastos at pangalawa yung abala na pwede idulot, baka yung pagsampa ng kaso sa korte para para pabulaan na declare void yung agreement sa barangay, mas magastos pa kaysa dun sa damyos na napagkasunduan yung ibibigay sa barangay. Pangalawa, meron po kasi pag tayo po ay bumirma po sa isang barangay kasunduan, sa barangay na kasunduan po, meron pong 10 araw na pwede pong i-reject ito o bawiin ito. Pag lumipas po yun, wala na pong atrasan.
6: Alam niyo po, dapat nga kasi sa settlement talagang pag-iisipan din natin. Pero tandaan niyo po sa settlement, ito. Kasi nag-mediate ako sa mga ibang mga kliyente. Sa settlement, kaya settlement siya, no? Hindi natin makukuha lahat ng gusto natin. Ang nangyayari is give and take. Ibig sabihin, bigayan. So, ganun po yung settlement. So, hindi usually ideal, di ba? Kasi pagbigyan mo rin yung kabila. Ganun yun eh. Ganyan ang settlement.
4: At saka, Tony, sa settlement din po, hindi po pinag-uusapan dito kung sino may kasalanan o hindi. Kayo ay nakikipagkasundo at ang pinaka dahilan po kung bakit ka nakikipagkasundo sa isang settlement ay para po tumigil na, para meron ng kapayapaan.
6: To buy peace.
4: Huwag po doon pagbili ng kapayapaan. Buy peace. Hindi po nagsisettle kayo dahil ikaw may kasalanan o hindi. Dapat nga po walang pag-amin sa mga settlement. Ang pinag-uusapan lang po dito, ayaw niyo nang ma-hassle, ayaw niyo nang magka-problema, gusto niyo na lang na katahimikan, kaya pumapayag kayo na makipag-ayos. Hindi pinag-uusapan kung sino ang mali o tama sa batas, kung sino may kasalanan o wala.
6: Ako, ang priority ko bilang abogado is sinisettle, no, kung kayang pag-usapan. Kasi alam po namin na napakahaba po ng litigation sa atin. Taon po ang bilangan. So, paminsan kasi, yung iba gusto na nilang matapos ang problema, so nagsesettle po. Yan po yung ating tinitingnan. No? Kaya pag may mga kaalala ko, Taloy, meron ako nakaaway na abogado. Dahil nag-uusap kami ng settlement, tapos nag-argue-argue ba naman ng kung ano sa batas.
4: Hindi mo
6: ba na? Hindi, sinabi ko, gawin natin sa korte yan. Sabi ko, kung mag-argue rin lang tayo sa isang mediation. Kung mag-argue itong batas lang, tatalunin kita doon tayo sa korte. Pero kung nag-uusap tayo na mediation, hindi. Pag nag-uusap tayo sa mediation, tayo nag-uusap, hindi batas ang pinag-uusapan. Rather kung ano ang sufficient na pwede bang magbigay na mapanatag ang kahit papano ang loob ng bawat isa. Parehas. So yan ang ano dyan. Kaya,
4: pinakulang may abogado.
6: Nagpapatawa ka. Okay, di ba? Sige, basahin ko dito may tanong si Anonymous ko na lang kasi hindi ko mabasa itong character sa to. Hello po, attorney. Tanong lang po kung anong dapat gawin. Pinost po ako sa social media dahil sa utang. Kasama pa anak ko. Ano pong pwede kong ireklamo? Ay nako, alam nyo, paulit-ulit namin sinasabi sa inyo, huwag po kayong mamamahiya sa social media, kahit may utang pa yan sa'yo at hindi nagbayad, huwag nyo po ipopost yan at kasi nakakapahiya po yon.
4: Magsampa po kayo ng small claims form lang po yan na nasa korte. Pupunta po kayo sa regional trial court or municipal trial court. May mga forms po doon pero sa MPC po talaga. Tutulungan pa po kayo ng court staff na mag-fill up ng forms. Ito po yung tamang pamamaraan ng pangungulekta ng utang.
6: Gawin nyo, magpadala kayo ng demand letter muna yan. Tapos likumin mo yan, ano yung kontrata ninyo. Tapos yon, magpunta kayo doon, mag-file kayo ng small claims. Bawal nga po kami mga lawyers doon. Mabilis lang po ang proseso noon. Yun po ang ating gawin kaysa po sa social media. Kasi imagine.
4: Di ka na nakakulekta. Nakasuhan ka pa ng kasong kriminal na penalty ay 4 to 8 years ng pagkakakulong.
6: Kaya wag pong gawin yon. Kasi ang daming kawawa talaga eh. Na, katulad nito. Oh. Yun nga, dahil pati as anak niya, sinama pa. Mm-hmm. O, di ba, pinapahiya naman. So, pwede kang magsampa anonymous ng cyber libel dyan sa pinagkakautangan mo kahit di mo pa nababayaran yung utang mo. Kasi krimen eh.
4: Parang tanong ni Gemma eh. Sabi naman ni Gemma, good day po ma'am. Ano pong pwedeng isang pangkaso? Pinost ako sa inutangan at ginawang content.
6: Grabe naman.
4: Pareho na yun, ano? Ano yung ginawa ka ng MTV? May MTV pa. Kung basta ginawa ka ng video na maikli, hindi ko maintindihan. Ginawang content eh.
6: Malamang siguro. Parang content pinahiya creator. Doon. Oo.
4: Ganun din yun eh.
6: Kayo po mga content creator. Ay, sorry pala tayo doon. Hindi ako, ano, kumagalang ako ha. Oh. Hindi ako, pag ako rin nagsushoot as much as possible, hindi ako nag-ano ng mga tao, hinahagip ko. Kasi may mga privacy din man dapat sila. Ako kasi pag may nakita ko mga nagsushoot na content creator, umaalis ako kasi ayoko yung, di ba, malaman pa ng buong mundo ko anong ginagawa ko. Let's say, lumalamon ako ng hamburger. Di ba, kaya naman makita ka, mahagip ka ng ganyan.
4: Pero kasi yung kay Gemma na, pinost na rin siya ng inutangan niya at ginawa pang content. So, regardless po kung ano man yung post na yun, kung ito po ay nakakapahiya, lalo na ito, ginawad pa ng content, klarong-klaro po, meron pong presumed malice po sa mga pag-post po natin. Yung mga nagpapautang, huwag yun ang bigyan ng balay yung mga pinautangan ninyo kasi hindi na kayo mababayaran yan, may haharapin pa kayong kasong kriminal.
6: Kung ako yan, aside from kasuha ko ng cyber libel, sabihin ko, magkano kinita mo sa viral content na yan? Akin na yan.
4: Kung ano, kung may ano kinita.
6: Pero alam mo na, ang nakalungkot po, pamsa napansin ko lang, no? Meron ako mga nakikita mga videos, di ba? Let's say, may aksidente. Iba, yung parang mas pinipili ng iba mag-viral, mag-video kaysa tumulong. Kasi parang, para sa akin, na dapat unang-una tayong tumutulong. Meron akong, alala ko noon eh, parang, meron ng isang nag-shoot, di ba? Tapos merong nakita ko na dapa. Oh. Parang nagtawa na pa siya, patuloy-tuloy siya ng shoot. Ako lumapit ako noon, sige, okay ka lang. Di ba? Parang tuloy tumatakbo na yung babae kasi napahiya siya. Pero sana mas wag nating kakalimutan maging mabuti o tumulong. Anyway, it's 9 o'clock at kailangan po namin magpatalastas. Meron pa po tayong isang oras. Mga katropa, mag-comment lang po kung meron kayong katanungan para matulungan namin kayo. Okay, wag pong aalis. Babalik ang buhay at bata.

0: Kami ang inyong abogado ng masa.
1: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
0: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
1: Nang
0: Ang Buhay at Batas.
1: Libreng payo ng abogado.
0: Solusyon sa problema mo.
1: Dito lang sa
0: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Nagbabalik po ang Buhay at Batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Atty. Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas.
0: At kasalukuyan po naming sinasagot ang mga katanungan na pinadala nyo via private message sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas, or pwede rin po kayo dito magtanong ng live at sasagutin din po namin yan live. Okay, let's proceed, Atty. Carlo. Sa next question, galing kay RJ.
1: Tanong ni RJ, hello Atty. Pwede bang magtanong? May karelasyon ako pero hiniwalayan ko year 2023. May naipundar akong bahay, videoke at alahas. Yung alahas ko, nasanglan niya ng lahat at nagastos na ang ipon namin dahil sa sabong niya. Maari ko ba siyang kasuhan? And about sa bahay, sila yung may-ari ng lupa na hindi kami kasal. Ano pong pwedeng gawin ko doon? Maraming salamat po.
0: Okay, go ahead.
1: O ganito RJ, alam niyo sa mga kasal na hindi na pwedeng magpakasal pero hindi sila kasal, ha? Yung
0: mga relasyon.
1: Meron tayong tinatawag ng Article 147 ng ating Family Code. Para naman sa mga relasyon na hindi pwedeng magpakasal kasi siguro isa doon ay kasal, meron Article 148 ng Family Code. Doon po sa dalawang artikulo na to, meron po tinatawag na co-ownership po. Yung dalawang nagsama at dalawang nagpundar, bumili ng ari-arian ng hati sila. Now dito, merong naipundar daw na bahay. Meron ka naipundar. Sino ba to? Si Anonymous.
0: Si RJ.
1: May naipundar siyang bahay. Yung bahay na yun, kalahati-hati kayo dun sa bahay na yun bilang co-owners. Siyempre, kailangan mong mapatunayan yung contribution mo kung hindi kayo kasal. Pero kung hindi kayo kasal, pero hindi rin kayo pwede mag-asawa. Pero kung parehas kayong walang sabit, hati kayo dun gitna. Co-owners kayo. Pwede mong kunin yung cost na to dun sa bahay na naipundar ninyo. Yun naman sa mga alahas, since sa'yo yun, personal na gamit mo yun, hindi naman niya pwedeng isinanla ito. Medyo pahirapan lang, pero kailangan mo magsampa ng recovery ng personal property at ipawalang visa yung pagsanla nito kasi hindi naman siya yung may-ari nito.
0: Okay, alright. Sige, pakibasa Atty. Carlo ang tanong dito ni Anonymous.
1: Galing kay Anonymous, hi po and ask ko lang po. Nagsara kasi ang company na pinapasukan namin. May option silang ibinigay. Ililipat daw kami sa ibang branch. Kaso, ang layo po ng biyahe. Kapag hindi namin ito tinanggap, may separation pay pa rin po ba kami? Ang sabi daw po kasi sa amin ay wala na daw pong ganito. Okay. Anonymous, ganito ang proseso sa mga nagsasaradong kumpanya. Unang-una, hindi ito biglaan. Hindi biglaan. Kailangan magsampa ng employer mo ng kumpanya na tinatawag nating Dole Establishment Report kung saan sinasabi niya na magsasarado yung kumpanya, may rason ay bibigay dito at ginagawa ito 30 days mula nung panahon na magsasarado.
0: May notice dapat kasi, may notice na 30 days sa'yo at na notice din sa Dole kung ganyan magsasarado at yun ay mabibigyan ka ng separation pay.
1: Now, general rule sa mga ganitong klaseng pagsasarado, option po talaga to ng company. Ang tinatawag dito ay management prerogative. Pero dapat reasonable and in good faith. Hindi yung magsasarado para meron silang hindi bayaran sa empleyado. Hindi dapat ganon. Kung reasonable at mahuhulog ito sa definition ng management prerogative, pag hindi ka sumunod doon, ay hindi ka talaga mabibigyan ng separation pay. Kasi nga, ito yung kanilang option na binibigay. Hindi pinag-uusapan dito yung layo. Kung kasi medyo malayo lang, hindi naman unreasonably far. Example, yung pinagtatrabuhan mo sa Mindanao, biglang sinarado at sa Luzon ka na raw mag-report. Yung mga ganitong instances, ito yung mga unreasonable na kailangan na hindi pwedeng gawin ng kumpanya. Pero kung reasonable, medyo may biyahe lang nadagdag, pwede itong gawin bilang management prerogative ng employer mo.
0: Ayan, okay. Merong katanungan si Yerg. But Yerg? Gray siguro to. Attorney, good morning. Pwede po ba yon na nalagpasan ko ang 4 months? Pero pinapirma ulit ako ng probationary. Pwede po ba yun sa batas? Hindi pwede yon.
1: Oo.
0: Kasi ang probationary period ayon sa ating labor code ay 6 months lamang. Pag ito ay lumampas ng 6 months, regular employment na yan. Kung patuloy ka pa rin pinagtatrabaho. Hindi pwedeng parang ginaganyan, no? Kasi iniikot-ikutan ba ang regularization mo? Oo, hindi maganda yon, di ba? Dapat sabihin mo, ano bang rason at bakit pinoprobi ka ulit.
1: Now, pag pinrobi ka ulit, tapos pinilit kang tanggapin yung kontrata, tapos ayaw mo, siyempre, tinanggal ka sa trabaho dahil ayaw mong sumunod, ito ay tinatawag na illegal dismissal. Kasi nga, hindi mo naman kasalanan, natatanggalin ka. From the time na lumagpas yung employment mo ng 6 months, regular ka na dapat noon. Hindi ka pwede basta-basta tanggalin ng walang
0: And
1: proseso.
0: in fact, kung wala kang pinirmang probationary employment contract from day one, sabi ng Korte Suprema, regular employee ka na. So sa mga employers dyan, kung gusto nyong makiprobe muna siya, papipirmahin mo ng probationary employment contract. At bumabati dito, babasahin ko si Merly Gekhomo. Good morning, Attorney Nike and Attorney Carlo. Good morning, Merly. Don't forget sa mga tagapanood po natin, like, follow, and subscribe po sa aming Facebook, YouTube, TikTok at Instagram.
1: Okay, basahin ko ang tanong galing kay Muhammad. Ang sabi ni Muhammad, Attorney, tanong ko lang, may anak ako na namatay at may anak din. Pwede ba nilang kunin agad-agad ang mana nila na buhay pa kami ng lolo at lola nila?
0: Uy, grabe naman. Buhay pa. Nag-abot. Parang vulture. Pero, hindi po maganda yung mga ganun na parang buhay pa yung dapat pagmamanahan mo.
1: Hindi mo mamanahan yung namatay na anak.
0: Ha?
1: Mga lolo at mga grandkids to eh.
0: Oo
1: Namatay
0: nga.
1: Yung anak nila tapos gusto nilang kunin ang mana nila dun sa...
0: Sa buhay pa. Sa buhay pa na lolo't lola. Hindi pa pwede yun. Buhay,
1: buhay.
0: Tandaan nyo, ang pagmamana po ay nagiging operation na lamang kung mamatay na yung pinagmamanahan nyo.
1: Pero
0: diba?
1: Kung kukuhanan mo ng mana yung magulang ninyo na pumanaw na tapos may lolo't lola pa kayo.
0: Ang mana lang nila, dun lang muna sa magulang nila na matay.
1: Kung walang mana yung lolo't lola doon,
0: wala pa.
1: Kasi share doon ha, kasi excluded ang mga ascendants, ang mga lolo't lola kung merong nabubuhay na anak. Kung may mamanahin mula doon sa kanilang magulang, nanay at tatay.
0: Mm-mm. Kaya yun po yan eh, iba-iba yan, depende ang magiging sagot namin kung sino yung namatay. Kasi yan po yung rules natin ng intestate succession, nasa civil code po kung sino yung magmamana. Pero kasi ito, yung gusto nilang kumuha ng mana doon sa
1: lolo't
0: lola na buhay pa, hindi. Ang pagmamanahan mo lamang, yung namatay. Oo, okay. 'Di ba? Doon lang ang source ng mana. Ngayon kung magmamana sa lolo't lola at namatay na 'yon, that is very virtue of right of representation 'yon. Hindi 'yon parang in your own right, no? Umupo ka lang doon sa nirepresent mo kung mayroong mga pre-deceased, yung mga ganyan. Medyo boring po kasi umaga-umaga pag mag-lecture tayo ng succession. Pero 'yun po. Ang bottom line is ang mana operational pag namatay na ang pinagmamanahan. So 'wag po masyado na pagkaano, 'di ba? Hindi pa due yung mana ay kinokolekta na, di ba? Ang dami kasing may mga tanong rin yan sa atin dumarating, no? Yung parang, pwede mo ibenta ng magulang nila yung mga lupa na dapat mamanahin nila? Eh, syempre, pag buhay pa yung pinagmamanahan, pwede niyang gawin kung anong gusto niyang gawin dun sa properties niya.
1: Kasi may-ari nun eh.
0: Oo. Ang swerte nga, narami po kami mga kliyente, may iba na yung mana.
1: Mga sanggadangkal po.
0: Yung ang daming titulo. Sabi ko, swerte ng mga to, di ba? Kasi,
1: tayo yung mga mandirigma na
0: grabe.
1: Namin araw-araw.
0: Talagang kayod kalabaw tayo sa trabaho para kitain. Yung iba talagang, kung mga million-million yung mga mana, no? Swerte ng ganyan.
1: Million nga eh.
0: Buti pa sila, no? Tayo wala. Gumigising ng maaga para magtrabaho. Eto, meron namang tanong si Pami. Hello po, ma'am. Pwede ko po bang kasuhan yung taong sinabihan na kong scammer? Grabe.
1: Scammer.
0: Alam mo, ang sakit namang matawag na scammer sa totoo lang. Kasi parang wala lang magtitiwala sa'yo dahil tinawag kang scammer. Diba, Tony Carlos? So, anong remedy niya?
1: Ito, depende kung saan ka sinabihan na scammer. Kasi kung sinabihan kayo ng public place, oral defamation ito, halos kapareho nito ang penalty ng libel. Ang libel kasi 2 years to 4 years ng pagkakakulong. Ganun din yung penalty ng sasabihan ka by words ng scammer kasi nga nakakasira ito sa reputasyon mo. Pero kung public, kung privately na naman ng ginawa, ibig sabihin, kayo lang dalaway nandun, kayo lang dalaway nagkarinigan at ikaw lang nakarinig na tinawag kang scammer, syempre medyo mahirap patunayan ito. Pero kung kayang patunayan, pwede itong tinatawag nating unjust vexation kasi nakakasama ng loob, nakakairita at meron po tayong krimen na ganito sa bansa. Yun nga lang kung unjust vexation po ito, meron tayong 30 days na prescriptive period tanning from the time na isasampa yung kaso kasi pag hindi ito isinampa within 30 days, mapapaso ito. Pag sinimpa natin ito next month, lagpas ng 30 days, didismiss lang po ito ng piskalya.
0: Ayan. Ano sinabi mo? Pwede niya kasuhan.
1: Oral defamation, kung private, kung public, tapos unjust vexation naman kung privately made.
0: Oh, okay.
1: Sige. O, pamitanong si Jay West.
0: Oh,
1: okay, pasahin ko. Good morning, Attorney Nikki and Attorney Carlo. Ask ko lang po, biglang in-implement or nag-collect ng new rate ang Homeowners Association, updated ang payments ng monthly dues ng old rate. Hindi pa naman approved ng DHSAD ang pag-collect ng Homeowners Association at nagsenda ng statement at may penalty na. Ano ang dapat kong bayaran, old or new rate nila? Thank you and have a nice day.
0: Okay.
1: O, J. West, ganito. Sa mga homeowners kasi, Homeowners Association, isa sa mga pinagbabasihan ng kanilang kapangyarihan ay yung deed of restrictions na tinatawag. Yung deed of restrictions, ito ay nakatatak sa likuran ng titulo ng condominium o ng bahay na binili nyo na napapalooban ng Homeowners Association. Nakalagay doon. Karaniwan, normally, may nakalagay doon, may kapangyarihan yung Homeowners Association na magdikta ng rates. May kapangyarihan na mangolekta ng penalties. Pero kung wala doon, kunwari, wala nakalagay na may power to enforce penalties, sorry na lang, hindi sila makakolekt. So, yun yung kailangan mong tingnan. Normally, hindi nire-require ng approval ng DHSAD yung ganitong klaseng rate increases. Bakit? Kasi nga, kayo bilang homeowners, nagtalaga kayo ng homeowners, ng representatives nyo sa Homeowners Association, yung mga director nito, yung board members nito. Sila yung kumakatawan dito at kung ano man yung decision nila, pinipresume ng batas na decision ninyong lahat ito. At pag inaprobahan nito ng majority ng mga directors ng Homeowners Association, ina-assume rin ng batas na lahat kayo pumayag dito kasi nga sila in-elect ninyo. So pinakamagandang tingnan talaga dyan yung deed of restriction. Saan ba tumahanap? Kumuha ka ng kopya ng titulo mo at meron dapat nakalagay ng deed of restrictions. Kung wala man nakatatak doon, hingin mo sa kanila, sa office admin, dapat ibigay nila to. Kung wala silang kopya, medyo imposible, meron dapat nakafile sa Land Registration Authority o sa Register of Deeds kasi nga nakatatak ito sa likuran ng titulo. Dapat doon nakasaad na pwede silang mag-impose ng rates, syempre pwede yun, at pwede silang mangolekta ng penalties, malamang nandun yun, unfortunately, yun yung sagot ko. Pero pag wala dun, ay hindi sila pwede magsampa ng maglagay ng penalties.
0: Oo, ganun yan. Pero normally, ang mga increase ng mga HOA dues, dapat ina-approve yan ng ano, ina-approve ng majority ng members. Hindi pwedeng unilateral yung pag-i-increase sa mga dues sa ganyang klaseng sitwasyon. Kasi may mga Magna Carta for homeowners din at hindi basta-basta may ganung power lang yung mga board of directors ng HOA, ng association. O kasi naging ano rin ako ng homeowners association eh. So pag sa mga ganyang increases talagang hindi pwedeng kami lang ang nagde-decide. Kasi sila naman magbabayad eh, no? So, pero kung dumaan yan sa legal na proseso, na-approve talaga ng mga members yan, eh talagang comply ka dun sa mga new increase dates. Mm-hmm. Alam mo, kasi from a perspective naman ng director ng homeowners, naiintindihan ko paminsan yung mga increase. Kasi katulad niyan, lalo na pag yung may wage increases, kasi meron kami binabayaran ng mga empleyado, mga security guards, yan, employees, kailangan mag-increase.
1: So, tumugutin yun.
0: Oo.
1: Kulang, di ba?
0: Ang ginagawa namin, para hindi namin kailangan mag-increase every time, merong mga, kumbaga yung konting mga fundraising activities ba, di ba? Let's say, pag pinauupahan yung ano,
1: kwarto.
0: Yung ano ba tawag dito, yung pang-events, events, yung function room. Para,
1: clubhouse,
0: hindi diba? Naman, kaagad pinapataw sa mga miyembro namin yung mga increases. So, depende yan sa mga HOA directors nyo kung magaling sila ba maghawak ng pera at para hindi masyadong mabigat. Kasi, ang hirap naman sa totoo lang, of course, boto ako sa mga pag-increase sa mga minimum wage, pero meron kasing domino effect din yan sa mga sa iba katulad niyan pag tumaas sa mga sweldo ng mga suppliers mo tataas din ang kanilang mga rates no so may domino effect kumbaga. Okay, Attorney Carlo,
1: may tanong dito sa ano si Babet.
0: Basahin mo. Sige.
1: Sabi ni Babet, good morning Attorney Nikki and Attorney Carlo. SSS denied my survivorship pension claim due to my husband's previous marriage in 1966 and required me to submit a death certificate of the first wife whom I have never heard of since my husband and I met in 1982 until he passed away. His wake in Makati and Taguig for a total of 6 days were posted in social media platforms. His
0: inurement
1: more than a month after posted din po. We got married in 1985, have 3 adult children. It has been 1.5 years since he has passed. Up to now, wala pa rin, walang paramdam. How can I obtain a death certificate if I have no other info? Thank you po and God bless.
0: So basically, no, nagtatanong siya paano kumuha ng death certificate nung first wife, 'di ba? 'Di ba ginawa mo na 'yon yung para
1: Oh.
0: may hinanap kayo?
1: Pwede naman eh, kasi pag kinasal sila nung first marriage, may marriage certificate. Doon makukuha mo yung pangalan. Pag nakuha mo yung pangalan, meron din yung birthday doon. Yun yung mga kailangan na impormasyon para makasecure na isang death certificate kung pumanaw nga yung first wife, di ba? So doon mo ma doon yun yung pamamaraan mo, at least sa nakita ko ngayon. I'm sure meron pa, kasi pag tinignan mo yung marriage certificate, meron doon mga detalye. Sino yung mga ninong at ninang, may mga pangalan doon. Merong community doon kung saan sila kinasal. Pwede mo rin puntahan yung community na yun. Pero first step mo talaga, kumuha ng marriage certificate ng first marriage, kasi nandun yung mga initial na detalye na malay mo, makuha mo na yung death certificate ng first wife para ma-submit sa SSS.
0: Meron nga kami, yung staff namin, nagpunta pa dun sa cemetery eh.
1: Oo, diba? Ginawa talaga yun para picturean yung tombstone.
0: Para makita talaga yung, kasi paminsan meron kami naging assignment sa kliyente na parang hanapin yung death. Eh, hindi rin alam kung saan namatay.
1: Oo.
0: Yung kasi yun eh, kung saan namatay yan, doon yan, pina-file din yan.

0: So, may ano yan?
1: May paraan yan. There is a way. If there is a will. Okay. Tanong galing kay Jose. Ang sabi ni Jose, ang kapitbahay ko po ay may tanim na puno ng mangga na ang mga dahon at bunga nito ay nalalaglag sa loob ng lote ko at saka sa bubong ng bahay ko na dahilan po para masira at mabulok ang gutter ng bahay ko. Ang mga dahon at bunga ng mangga na nalalaglag sa lote ko at sa bubong ng bahay ay perwisyo sa akin. Humihingi po ako sa inyo ng payong legal para mabigyan ako ng solusyon sa problema ko. Maraming salamat po.
0: Grabe lang, marami may problemang ganyan kasi 'di ba may mga puno. Pero alam niyo po kasi ang hirap pag yung puno naka-stretch no sa kapitbahay mo at sa bubong yung alulod nagbabara eh. At
1: dahil
0: saka yung mga dahon, lalo na yung mangga, 'di ba? Tapos masisira yung bubong. So ganito po 'yan. Meron po mga rights din, pero bago ang lahat, no, ang talagang naaayon dapat ang mga trees ay planted 2 meters away from the dividing wall.
1: Yung firewall niyo po, yung pader na nagdi-divide sa dalawang lote ninyo.
0: Kasi marami sa atin hindi alam 'yan. So paminsan tanim nang tanim or wala tayong pake, pero meron po 'yan na 2 meters dapat away ang trees from the dividing wall, at pagka ito'y hindi nagko-comply, actually ang remedy mo dito, Jose, pwede mo siyang patanggal. Oo, kasi hindi yan nag-comply. Another thing, no? Alam niyo po, nakakatuwa dahil sa civil code natin, meron tong mga discussion. Siguro, talamak talaga yung problema ng mga punong nagpupunta sa kapitbahay. Meron express po sa civil code na kung halimbawa po raw yung branches ng puno ay lumampas sa property line at pumupunta sa property line mo, ay maari kang mag-demand, no? Na putulin niya yung mga branches na yon. Pero, kakatawa, ibang usapan ng ugat ng puno. Pag ang ugat ng puno daw, ayon sa civil code, ay lumampas sa yung property line, ikaw mismo, pwede mong putulin. So, take note, ha? Kung mga branches, hindi mo pwedeng putulin yan.
1: Kailangan mo lang i-demand.
0: And de-demand mo. Sabihin mo, pakita mo yung article, 680 yata, 680, 680. Something, basta mga ganun sa number na yon. Pakita mo na at lampas at 2 meters siya, 'di ba? Kung ano man, eh pwedeng patanggal kung hindi siya mag-comply, maaari kang magpunta sa munisipyo, magpatulong, 'di ba? Para ma-enforce 'yan. Otherwise, kailangan mo pumunta sa korte. Pero may good news naman, kung nakaganyan nakalaylay sa iyo yung branches, nahulog yung prutas dun sa iyo 'yun.
1: Perwisyo ng araw sa kanya.
0: Diba? Pero hindi, may ganun. Pero hindi mo pwedeng pitasin. Pero kung... Pero ang hirap naman kasi nang nga naman pagka napunta yan sa bubong at alulod. Alam mo dati meron kami inuupahan po dating apartment. Tapos yung leaves po, yung mangga. Nakaganon. Alam ang parang ang nipis nung yero. Every time may nahulog na bug, nagigising ako.
1: Kala mo merong
0: magnakaw sa ano. Yung pala, pero in fairness din naman, nagugulat din ako, merong naglalakad dun sa bubong kasi pinalilinisan niya yung mga nahuhulog na ano, na mga prutas doon at saka mga dahon. Pero naasad na ako, syempre kasi gulat na lang ako, may tao sa bubong, di ba? Pero at least nililinis. Pero yun po ang rules natin pagdating po sa mga puno. Sige.
1: O, tanong galing kay Mon. Hi, attorney. Gusto ko po sanang ihingi ng payo ang ginawa sa akin ng isang kilalang vlogger na ipinahiya at in-screenshot ang profile ko kasama ang asawa at anak ko. Ginawa niya po ito na hindi niya kagustuhan ng kanyang...
0: Hindi niya nagustuhan
1: ang aking comment sa isa siya niyang post. Wala naman pong against or fault sa comment ko, pero ginawa na niya ang pag-post ng aking profile kung saan makita din ang aking mag-ina. Gusto ko po sanang kasuhan kaso wala akong kakayanang kumuha ng serbisyo mula sa isang batikang abogado katulad ninyo.
0: Ako. Ito, it goes both ways, ha? Kasi katulad niyan, ipinost siya, mamaya pag-usapan natin yon. Pero siya kasi nakapag-comment din siya. So kaya nga sabi natin ingat din tayo, no? Do unto others, golden rule, do unto others what you want others to do unto us. Or opposite, do not do unto others what you do not want others to do unto us. Kasi, katulad niyan, malamang nasaktan yung damdamin ng vlogger na yon kasi meron kang sinulat na hindi maganda.
1: Tingin ko reply ito.
0: So, akin kasi, ako nakikita ako kasi yan sa iba. Grabe rin naman yung iba talaga pumanlait sa social media. Talagang hindi ko talaga, sabi ko, Tapos may mga kilala akong gano'n, ha? Grabe sa social media. Pero sa personal, mabait sila.
1: Mm.

0: Ang hirap, di ba, parang nagiging ano, schizophrenic sila pagdating sa may multiple personality pag behind the keyboard sa personal. Kasi katulad ko, Attorney Carlo, di ba sabi ko, sa nung ako dati noon, nag-spokesperson po ako ni Senator Manny Pacquiao noon. At nung andun po ako sa social media, grabe yung bati ko. Ano yung mga tinatawag sa akin talagang, alam mo, gusto ko isa-isahin, gusto ko huntingin yung bahay. At talagang, alam mo yon, suntukin ko talaga din, tatawagin kang bobo, tatawagin kang kung ano-ano. Ang sakit, no? Pero magtataka ka parang paminsan itong mga taong to, lalo na ba, may anak ba sila, meron ba silang magulang, may kapatid, parang kung makapag-ano ba salita. So mag-iingat po tayo sa ganyan, no? Kasi may balik din yan sa buhay. So balit, hindi rin naman again, ang mali ay hindi na itatama ng isa pang mali. So anong liability, Attorney Carlo, ng vlogger dito?
1: Depende, Jose, kung yung post niya ay pwede nating tawagin na new post o original content. Kasi anong nangyari dito, nag-post siya, sumagot ka, then nag-reply siya. Ang mga replies kasi siya ka-comment sa mga posts, generally hindi to pwedeng cyber libel unless wala na sa tema, labas na sa topic yung pinag-uusapan dito. In this case, hindi naman pagpapahiyasin yung pinag-uusapan sa post na yun, pero bigla na lang merong mga bagay na sinabi na nakakahiya o nakakasira na reputasyon niyo na labas dun sa topic. Kung ganito ang nangyari sitwasyon, yung vlogger na to pwede maging liable under ano, yung ating cybercrime prevention law at cyber libel ang magiging kasong pwede isapalaban sa kanya. Now, kung wala kang kakayanan kumuha ng serbisyo sa isang abogado, alam mo, una-una, meron na ngayon tinatawag na ULAS, yung Uniform Legal Aid Service na itinataguyod ng Korte Suprema.
0: Unified
1: nga, legal.
0: Sabi mo uniform?
1: Unified ang sabi ko.
0: Sabi mo uniform?
1: Sabi ko unified, oh. Uniform pala. Unified. Yun, isa yung pagkakataon mo na kumuha ng isang abogado na libre. Kasi dun sa ULAS na yun, nire-require ang mga lawyers na magbigay ng libreng servisyo, including yung mag-file ng kaso. Tapos meron pa mga legal aid clinics dyan, yung Integrated Bar of the Philippines sa iba't ibang chapters. Malamang doon din sa titiran mo, merong IBP chapter dyan, pwede kang sumangguni doon. Pati mga legal aid clinics sa mga eskwela, meron din. At panghuli, merong public attorney's office pa rin. Pwede kang dumulog doon para i-evaluate yung buong circumstances ng kaso mo at malay mo pwedeng hawakan. Kasi nga, may ground o may merit yung gusto mong isang panakaso laban dun sa nag-post sa'yo at sa mag-ina mo online na nakakapahiya.
0: Okay, sa mga kakatunin lang po, nako, kanina pa po kami ditong 8 a.m. ng umaga. At this is for today lang po kasi wala po ating kasamang si Ira Panganiban. At kung meron po kayong katanungan na maaari po namin bigyan ng solusyon bilang abogado, magtungo po kayo sa Facebook page ng Ang Buhay at Patas at magpadala po kayo ng private message or pwede rin po kayo mag-comment live dito. Don't forget to like, follow, and subscribe sa aming social media pages, Facebook, YouTube, TikTok, at Instagram. At bago po kami magpatuloy, ay kailangan po namin magpatalastas. Huwag pong aalis, babalik ang Buhay at Patas. Ah, okay. Parang nag-CR po yata muna ang ating kasamahang technician dito sa ano. Pero kasi kailangan namin, andiyan ka na ba ating butihing technician? Oo, sige. Parang wala pa yata siya. Siguro bago tayo magpatuloy ng ating break. Siguro sasagot muna si Attorney Carlo ng katanungan eh, no. Sige. Basahin mo dito ang Jeff.
1: Sabi ni Jeff, "Good morning po mga attorney. Paano po ba ang gagawin ko? Nakagasgas po ako ng mags ng gulong ng Mitsubishi Expander Cross. 2000 pa lang po ang naihulog ko. Wala na po akong maihulog dahil wala na po akong hanap buhay. Ngayon po ang sabi ng nabangga ko po, gagamitin daw po 'yon sa participation para sa insurance. Maaari po ba akong makasuhan? Salamat po."
0: Oh. Okay. Ang hirap talaga makabanggaan. Mag-ingat po tayo sa kalsada, ha? Kasi nakita ko talaga paminsan paspasan lang ang takbo-takbo. Eh talaga mga liable naman po tayo. Every time po tayo nakakabangga. Let's say, ano po yan eh? Pwede pong kasuhan tayo ng reckless imprudence resulting to damage to property. Diba, Attorney Cardo? Yun po yung kaso dyan. Kasi aksidente. Siyempre, hindi man sinasadya, pero aksidente. Pero may liability yan. Kaya ako, ang suggestion ko, ang ginagawa sa mga gantong sitwasyon, kasi paminsan may mga kaibigan anak ko tatawag sa akin eh. Nikki, nakabangga ako, ganyan. Sabi ko, areglohin mo na lang. Kasi ang hassle ng remandahan, di ba, eh, na-aksidente yan, eh, nandyan na yan, kailangan rin naman gumastos ng taong nabangga mo. Kasi, syempre, papaayos niya yan. So, ang akin suggestion ko talaga is inaareglo, sinisettle. At buti nga yan kung may insured yan eh. Kasi pag insured, tutulungan mo lang sa participating fee. Kasi alam nyo po, hindi porket insured, basahin nyo rin po pala yung mga insurance sa sasakyan. Eh, akala nyo, pag nabangga kayo, eh, wala na kayong babayaran. I-check nyo po yung tinatawag na participating fee. Kasi paminsan, yung ibang taas-taas ng participating fee, let's say 10% nung sa damage, ang laki noon, di ba? So, meron talagang inalabas na cost yan. O, Attorney Carlo.
1: O, maganda nga actually na pinapabayaran na lang sa iyo yung participation fee. Eh. Kasi, sabihin nun, hindi na siya wala na siyang balak magdemanda. Balak niya na lang pasingin sa insurance company yung damage. Pero, kung tanong mo, pwede ka ba makasuhan? Of course, pwede ka makasuhan. Pero hindi nangangulugan na mako-convict ka. Hindi ganun po ang kaso. Yung kaso po, ito lang po yung pag-enforce ng karapatan at meron ka pang kailangan patunayan. Ang depensa mo, kung ikaw ay nag-iingat ng maigi sa iyong pagmamaneho at nangyari yung aksidente, meron naman po talaga ma-aksidente na nangyari na kahit anong pag-iingat mong gawin, eh, merong damage na naidudulot. Kung ikaw ay nag-iingat talaga, defense mo yun, hindi ka pagbabayarin kahit na makasuhan. Hindi naman katapusan na ng lahat yung pagsampa ng kaso laban sa'yo. Pero yun, try mong isettle kasi participation na lang ng insurance ang iniingi sa'yo. Ibig sabihin, yun na lang yung isang ko-cover mo at wala nang kaso-kasuhan na mangyayari, di ba?
0: Okay, so ready na po tayo magpatalastas. Huwag pong aalis, babalik ang buhay at batas.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Kami ang inyong abogado ng masa.
5: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
4: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
5: Nang
4: Ang Buhay at Batas.
5: Libreng payo ng abogado.
4: Solusyon sa problema mo.
5: Dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Nagbabalik po ang Buhay at Batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
4: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
6: At meron tayong tanong, Attorney Carlo, galing sa isa nating tagapakinig, si Noy. Pakibasa.
4: Basahin ko. Sabi ni Noy, Ma'am and Sir, merchandiser po ako sa isang mall. Na-deploy po kami ng company namin para mag-refill at linis ng product. Pero pabaliktaran rin po ang nangyari. Pinapa-early in po kami ng outlet para maglinis ng sahig. Map at saka po pinapakuta kami ng 50 boxes sa isang araw. At kapag 3 times na po kami hindi makakompleto ng 50 boxes sa isang araw, magdedesisyon po ang manager na ibabalik po kami sa agency or pull out po sa store. Salamat sir ma'am. Kung tama po ba itong ginagawa ng manager?
6: Okay Noy, ganito muna yan. No? Ang iyong employer ay yung agency. Okay? So, ang mas maganda i-raise mo yung concern na yan sa agency mo. Kasi katulad yan, kung pinag-early in kayo, eh dapat may karampatang ano dyan. Dagdag sa iyong sa sweldo mo yan. Tapos kung yung mga nire-require sa inyo na let's say 50 boxes, hindi natin alam kung reasonable ba yan, kausapin mo yung agency kung yun ba yung kanilang kumbaga yun ba yung standards na gusto. Kasi yun ang employer mo, yung agency. Mm-hmm. At siya dapat ay makipag-usap doon sa manager kung ano yung nararapat na reasonable. Oo, yan ang kasi tiyatawag na tripartite agreement. No? Ikaw, agency, at saka yung principal. Oo, kasi mamaya rin naman, Attorney Carlo, baka naman yung manager, parang hindi naman makatarungan yung kanyang mga nire-require.
4: Usapan ng kumpanya mo, ng agency mo, at saka nung store na yun, dapat magreklamo yung agency para sa inyo.
6: Mm-mm. O sige, meron ditong katanungan si Michael. Magandang umaga po ma'am. Attorney, tanong ko lang po, ano po bang dapat naming gawin? Pinasok po kami ng mga polis nang wala silang warrant. Tapos di pa sila naka-uniform. Salamat po, sana mapansin nyo po. So I presume pinasok yung bahay, tapos sinurch siguro. Alam nyo po ba, basic po to sa ating constitution na hindi po pwedeng pasukin ang ating mga bahay at halugan ginagamit natin dyan kung walang search warrant. Mm-hmm. May mga certain exceptions pero bihira po yun sa warrant o pares actually yun. Sa search warrant, dapat kailangan pumunta ng police sa judge manghingi ng search warrant. At ngayon, ang pagpasok sa iyong bahay na wala man lang search warrant ay isa pong krimen. May tinatawag kong violation of domicile po sa ating revised penal code article 128 ng ating revised penal code. Explain mo yun, Attorney Carlo.
4: Yung violation of domicile po, sagrado po ang bahay natin such that yung mga law enforcement, police, NBI, hindi po sila basta-basta pwedeng pumasok doon ng walang search warrant. Kailangan meron palagi. Exception na nga, no, kung meron silang alam na krimen na nangyari, doon sa bahay mo nakita nila, dinig nila. So medyo malabong mangyari yun, di ba?
6: Mm-mm. So, search incidental to a lawful arrest, mm-hmm. tinatawag nga. Mm-hmm. So, dapat alam natin yan, no? Kasi marami sa atin na kawawa, naaapi sa ganyan, di ba? Yung papasukin na yung bahay, mm-hmm. natakot tayo dahil police, parang na windang tayo pumapasok. Pero gawin nyo po yan, pag merong kumatok sa pintuan ninyo ng police at gustong tumingin-tingin, tanungin nyo muna, meron ho ba kayong search warrant? Diba? Kasi ang hirap po eh, dahil pwedeng maraming mangyari kung pinapabayaan natin sila na maghalughog sa bahay natin. Diba? Meron din paminsan, sorry ha, sa mga kaibigan kong polis, pero meron din kasi mga bad apples na nagpa-plant ng evidence. Pero alam nyo po, grabe po, mabigat ang penalty sa ating mga kapulisan o law enforcement agencies na nagpa-plant ng evidence. So, huwag rin nyo rin pong gawin yan. Okay?
4: Doon sa issue naman na hindi raw sila naka-uniform, actually may issue pa rin yan. Eh. Meron pong manual yung mga kapulisan po natin, merong PNP manual for operations, of operations, at meron pong mga patakaran doon na kailangan gawin, in fact, kailangan pa nga naka-body cam sa mga ganitong klaseng operasyon. Kung hindi po nila nasunod yun, bukod sa kriminal na kaso na magpasok nila ng bahay na walang search warrant, violation of domicile, pwede rin po sila makasuhan administratively sa paglabag, or dahil sa paglabag sa PNP manual of operations. Tingnan nyo po, meron po kasing logbook po, alistahan po kung opisyal na operasyon yon. Kasi kung opisyal na operasyon yon, nakalista po yun doon, merong mga memo doon nagsasabi kung sino yung team, tapos po eh, nakakuha dapat sila ng search warrant doon, hindi yung basta-basta na lang papasok. So, tingnan nyo po yung mga ganun sitwasyon.
6: May katanungan si Grace. Attorney, 3 years na kaming hiwalay ng ex-husband ko. Ano pong pwede kong ikaso sa kanya? Grace, ano bang gusto mong mangyari, di ba? Bakit gusto mong kaso niya asawa mo?
4: Wala namang kaso dahil naghiwalay lang kayo eh. 3 years na, walang basta-bastang kaso.
6: Although, kaya tinatanong ko kung anong gusto mong mangyari. Kasi kung halimbawa, di ba, gusto mo may separate na yung mga properties ninyo, pwede kayong pagaganyan kasing separated na kayo for at least 1 year. Pwede na kayong, judicial separation of property. Yes. O kaya, let's say, di ba, inabandon na ka. Di ba? O pwedeng legal separation. Mm-hmm. Yung mga ganun ba? Kung ano, alam nyo, alam ko gusto mo makuhang sagot eh, pero wala po kasi tayong divorce dito. Mm-hmm. Hindi po ground para mapawalang visa or ma-annul po yung kasal dahil lamang po magkahiwalay na ng ilang taon. Yun po talaga ang ano ng ating batas, masyadong mahigpit po ang ating family code tungkol sa pagpapawalang visa ng kasal. So at this time, hindi pa po pwede yung grounds. Although kaya nga, alam naman ng katropa natin, kami po ay pro-divorce kasi I think sa mga sitwasyon talaga na hindi na eh. Diba? Parang pipilitin mo pa sila. Ang weird eh, no? Yung parang masyadong nanghihimasok ba na?
4: Tapos tali-tali yung kanilang ano, karapatan sa properties. Tapos hindi malino yung kanilang obligasyon sa kanilang mga anak. Ang hirap po talaga ng sitwasyon.
6: Pero as it stands po, hindi po yan ground, Grace. Alam kong gusto mo yun na marinig sa akin, pero hindi siya ground para mapawalang visa ang kasal. Nakakatawa yung tanong niya eh. Talagang anong maikaso.
4: Tanong galing kay Helen. Sabi ni Helen, good morning, attorney. Tanong ko lang po. May fiancé yung anak ko. Nasa ibang bansa ito. Ngayon, nagpagawa sila ng bahay. Nagkaroon na ibang babae yung lalaki na nasa abroad. Ngayon, naghiwalay sila ng anak ko. Ngayon, pinababayaran sa anak ko yung pinagawa niyang bahay. Ano bang dapat gawin ng anak ko?
6: Sa club naman, di ba, fiancé? Tapos yung pala nung nag-abroad ng aliwa. Pero isipin mo na lang, Helen, maganda na rin yan kaysa kinasal. Mm-hmm. Kasi tulad ng sabi ko, hindi po ground na madali lang magpa-annul sa atin. Alam niyo po, even yung pangangaliwa, hindi po yan ground para mapawalang visa ang kasal. Pang legal separation lang po yan. Kaya buti na lang hindi natuloy ang kanilang kasal. Pero pagdating sa usapin na to, may mga sinasabi, no, yung parang cohabitation, those who are cohabiting as man and wife, na wala namang legal impediment, mag-a-apply po yung Article 147 ng ating Family Code. At doon po ay they presume equal shares unless there's proof to the contrary. Equal po yan sila. At kung merong pang, kung halimbawa yung isa naman ang tagapag-alaga ng household, ay meron siyang share. So, hindi niya pwedeng basta-basta lang pabayad sa anak mo lahat ng mga pinapagawa niya dahil kalahati doon ay sa anak mo. Diba? Siya na nga nangaliwa. Siya pa ng lakas ng loob ng ganyan-ganyan ninyong anak mo. Iba nga naman talaga eh. No? So, yan ang iyong karapatan ng anak mo under Article 147 ng Family Code. Which is good, no? Kasi
4: basta-basta pwedeng iwanan yung kalibin, di ba? Lalo na kung meron silang property na pinundar ng sa kanilang pera nila.
6: O rin may hindi pwedeng iwanan.
4: Basta-basta na lang yung iwanan ng wala na lang na ganito na sitwasyon na papabayaran yung property na pinundar nila when in fact hindi naman dapat pabayaran kasi
6: so dapat 'yon, talagang hinahati nila 'yon. Oo, yung mga properties. At hindi rin pwedeng basta-basta ibenta lang nung lalaki na walang consent nung anak mo kasi co-owner siya doon sa property kahit hindi pa sila kasal. Okay, sige.
4: Masaya ko itanong ni Shiana. Sabi ni Shiana, gusto ko po sana mag-file ng permanent protection order para sa amin ng mga anak ko at legal separation gawa ng lasinggero po ang asawa ko at nagiging violent. Ano po kaya ang pwede kong gawin? Nakailang balik na din po ako sa pa pero wala akong napala.
6: Oo.
4: Pumunta ka muna sa barangay, kumuha ka ng barangay protection order. Tapos yung barangay kasi may mandato sila na tulungan ka rin eh sa yung paghahanda sa mga ganitong klaseng kaso. More often than not, nakakatulong yung barangay. Pumunta ka rin sa Women and Children's Help Desk.
6: Ayun.
4: May ganitong issue.
6: Alam niyo po, ang Philippine National Police po, meron po yung mga WCPD na tinatawag, Women and Children's Protection Desk. Mm-hmm. Mga policewoman po nagmaman yan. So, magpatulong ka doon, no? Kasi kung medyo hindi kumikilos yung PAW, magpatulong ka doon sa WCPD kasi tutulungan ka mag-draft ng mga affidavit. Kasi baka mamaya to si PAW, hinihintay lang kulang-kulang yung mga ebidensya mo, affidavit mo, tsaka mga anak nyo, tsaka may mga testigo na ganun nga. Kasi ang hirap po pag lasinggero kasi
4: nagiging
6: violent na ganyan. Mm-hmm. Di maganda talagang humingi ng protection order. So doon ka muna sa Women WCPD, sa police station.
4: Sa barangay.
6: Oo, para matulungan ka dyan. Mm-hmm. Para eventually makafile po sa Republic Act 9262. Tandaan nyo po yun, violence against women and their children. So saklaw din po ang protection diyan sa iyong mga anak, no? At marunong rin siya, no? Gusto niya, alam niya na yung alcoholism is actually a ground for legal separation. Again, legal separation po ay kasal pa po kayo, pero entitled na po kayo to live separately from each other, tapos mahahati po yung properties. Yun po yung legal separation.
4: And forfeit yung paghahari ng share ng asawa na may kasalanan.
6: In favor of the common children.
4: Mawawala na siya sa picture entirely. At least property rights.
6: So, alcoholism, drug addiction, yan, ground po yan para sa legal separation. Diba? Nako, ganun. Imagine, kasal pa rin eh, no? Pero sabi ko siya, napaka-strict po ng mga batas natin ukol sa marriage.
4: Basahin ko yung tanong galing kay Jennifer. Sabi ni Jennifer, hi po, tanong ko lang po, attorney. Yung batang 12 years old po kasi, nasa dating asawa po ng tito po nila. Sila po ang nag-aalaga nung maliit pa. Iniwan sa tito niya ng mama at papa niya. Ngayon po, naghiwalay na po yung tito at tita po niya. Saan po ba mapupunta yung bata?
6: So yung bata, iniwan sa tito at tita ng mag-asawa. Ang tanong, naghiwalay tito at tita, sa kanino mapupunta? Sa magulang, sila, ever since. Pagkasala, sila may parental authority sa anak nila ngayon.
4: From the start naman din, hanggang ngayon, kahit iniwan sa tito at tita.
6: Parang decision lang nila, parang stay doon. Pero talagang sa magulang. So dapat sa magulang pumapunta yan at desisyon nila magulang nila kung kanino sila mapupunta, di ba? Grabe, no? Kala mo parang sila yung parents. Sige, si Liza may tanong. Pag magpa-fixer po ba sa pagkuha ng lisensya sa halagang 5,000, tapos hindi naman po kami inasikaso, maaari po ba kami magsampa ng kaso? Maraming salamat po. At tawa ka naman, Lisa, nagpa-fixer ka. Illegal yung pagkukuha ng fixer. Tapos ngayon, hindi nag-deliver. Gusto mo kasuhan si fixer.
4: Actually, ano yan eh. Meron tayong konsepto sa ating batas. Prinsipyo po ito na kung pupunta tayo sa korte, kailangan po malinis yung kamay natin. He who comes to court must come to court with clean hands. So kung tayo po ay pumunta po sa isang bagay po na, o nakilaw po sa isang bagay na illegal, hindi po natin pwedeng sabihin sa korte, balik niyo yung pera sa akin kasi binigay ko sa fixer. Hindi tayo we will not be entertained by the courts sa hiningi po natin. Pero po, meron namang anti-red tape act po eh, may ARTA rin po, authority. Now, sila yung tumatanggap ng mga reklamo kasi po, layunin po ng gobyerno natin na itigil na yung mga ganito klaseng fixer-regulated na regimes po eh. I-report niyo po yung fixer, yung transaction dun sa ARTA, hindi niyo na po makukuha yung 5,000 nito.
6: Ang hirap naman nun. Mag-file ka ng breach of contract sa isang illegal. Pero hindi, kasi illegal din kasi yung ginawa niyo sa totoo lang. Medyo, kaya mag-iingat po tayo kung gumagawa po tayo ng mga naglalagay po tayo kasi walang kasiguraduhan ng money back guaranteed yan, di ba? Hindi ka rin ba mahirap magpunta sa korte para sabihin na yung pinangsuhol mo ay hindi na nagawa. Nako, talagang ano. Alam niyo hindi niyo kailangan fixer sa LTO.
4: Mm.
6: Kasi dahil automated na rin, computerized, online, very efficient na po. Kasi matagal na rin po ako hindi gumagamit ng fixer sa LTO.
4: Ay, kumagamit ko ba ng fixer?
6: Nung dalaga ako, dati, kasi parang hirap pag wala kang fixer eh. Nung dating-dati pa po yun ha.
4: Wala ako kinalaman dyan ha.
6: Kasi parang ang hirap, parang haba ng pila, grabe po nung panahon.
4: Dati,
6: umaga hanggang closing.
4: Isang buong araw.
6: Ganun kahaba. Yung pila talaga. Kaya pa siya pipilitan ka talaga kumuha ng fixer. Pero hindi na po ganun ngayon. Ang dami na satellite offices ng LTO. Alam mo, alala ko nun, parang nag-absent pa ako sa school kasi pag magre-renew ako ng lisensya ko, diba? So, absent ako sa school kasi buong araw. E di syempre, parang hindi buong araw, meron akong kilalang fixer pero nagdi-deliver naman yung fixer na kausap ko. Pero hindi na po ako may fixer. Okay? So, may tanong si Janeza. Pwede po bang kasuhan yung boyfriend kong manggagamit? Pwede ko bang mabawi lahat ng naibigay ko sa kanya kasi pinaikot at ginamit lang pala niya ako, parang na-scam kumbaga.
4: Love scam.
6: Baka love scam yan kasi may nauso po yan, yung mga papainlabing ka tapos hindi naman pala iba nga eh, iba pa itsura eh. Ganyan para hututang ka ng pera. So yan, estafa naman yung mga ganyang klaseng scam. Pero kung halimbawa hindi talaga scam let's say, masyado kang galante, di ba?
4: Hindi naman binigyan. Tapos,
6: kaso parang, di naman ganun kalalim yung pagmamahal sa'yo. So, nakipag-break sa'yo. Hindi yun scam. Hindi yun estafa. Kaya, sabi nga nila, mag-ingat tayo sa ating damdamin at sa ating pagbibigay. Huwag tayo masyadong galante. Kasi, walang kasiguraduhan, di ba? Well, at saka kung nagbigay man tayo, yung tama lang, yung ba, pa-birthday. Di ba, let's say, birthday niya, di ba, dinirigalo mo ng pabango. Pero kung ba, bigyan mo ng kondo, di ba, o kaya masyado kang parang, di ba, naging sugar mommy, mag-ingat tayo doon. Kasi pagka may mga iba dyan talaga, yung parang pinaglalaroan lang ang damdamin natin. So, ingat po doon. Pero kung love scam talaga, yung talagang yun yung pinakapakay eh, no? Yun, pwede mong habulin yun ng, di ba, in-estafa ka. Pero yung kung halimbawa parang pinagsawaan ka lang, di ba, or nahipag-break.
4: O, nahipag-relasyon sa iba, tutang, di pa naman kayo kasal eh.
6: Yun. Sensya na, Janeza. Next time, busisiin mo talaga kung sino yung jojowain mo. Pakibasa ang tanong ni Mylene.
4: Galing kay Mylene, gusto ko lang pong malaman anong pwedeng gawin dahil ayaw ibalik ng nagpapaupa ng bahay ang advance at deposit ko. May pinirmahan po akong kontrata na no refund pero may problema nga po sa apartment tulad ng laging walang tubig at hindi nagpapagawa yung sira ng bahay.
6: Hmm.
4: Alam mo, Maylin, ito yung problematic eh. Siguro umalis ka na sa bahay. No? Ikaw yung nag-pre-terminate ang breach. Ang dahilan nga nito is laging walang tubig, tsaka hindi pinapagawa yung sira ng bahay. Ang naging remedy mo dapat doon, pinaayos mo, tapos siningin mo doon sa ano, sa less, yung sa may-ari ng bahay, nagpapakupa sa'yo yung pagpapa-repair ng parts na dapat ay kinomit niya o nakalagay sa kontrata na dapat niyang i-repair. Pero ang ginawa mo kasi, dahil napikon ka na, laging walang tubig, by the way, yung laging walang tubig, ina-assume ko, hindi naman kasi yung nagpapatakbo ng water factory o hindi naman may nila doon nawasa to. Hindi niya kumakabuang responsibility, ano, obligasyon na mag-supply ng tubig kasi ito ay sinusupply ng ibang mga ano, companies eh. So, parang lumalabas, ikaw yung nag-breach eh. At yun nga,
6: yes.
4: Nag-breach ka ng kontrata, hindi mo makukuha yung advance at deposit mo.
6: Si normally may forfeiture clause sa ganun. Kaya po kasi may ganyan. Kasi imbis na maibigay sa iba, na ibigay sa iyo, so nawala yung opportunity na yon. So, delikado, baka ikaw nga ang in-breach dyan.
4: No? Dahil umalis ka, dahil napikon ka na. I understand, talaga nakakapikon yung ganitong sitwasyon. Pero kasi meron kayong kontrata na pinirmahan, dapat meron mga remedies doon. Tulad ng pag hindi pinaayos, ikaw mag-aayos, isingilin mo sa kanya. Tapos pag ayaw, maybe small claims court naman para sa reimbursement sa ganitong klaseng bagay under a contract of lease. May pamamaraan.
6: Mm-hmm.
4: Hindi yung pagbali ng kontrata at pag-alis dahil napikon ka na.
6: Alright, mga katropa, sana nag-enjoy kayo sa dalawang oras po natin. Talakayan ukol sa batas at inyong mga karapatan dito. Don't forget po to like, follow, and subscribe sa aming Facebook, YouTube, Instagram, at TikTok. Talk. Pero don't worry, next week naman isang oras lang po tayo, 9 a.m. po ang ating show, okay? So mga katropa, muli po kami ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
4: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
6: Para sa Ang Buhay at Batas.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
8: Listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
9: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
10: BBC News with Roisin Hasty. President Trump says the US is again hitting Iran very hard as the US military confirmed it was striking Iran for a third successive night. Iranian media acknowledged explosions in several locations, including islands in the Gulf. Earlier, Mr. Trump restored the US blockade of Iran's ports and unveiled a new levy on commercial shipping. Ukraine says Russia has launched a fresh round of ballistic missile strikes on Kyiv, sending residents into air raid shelters. The capital's mayor said air defences were in operation. On Monday, Ukraine, along with 9 Western allies, agreed to jointly develop new air defences against ballistic missiles. The younger sister of the US South Carolina Senator Lindsey Graham has been appointed as his temporary replacement after his sudden death at the age of 71. Darlene Graham Nordone will serve out the rest of his term. A U.S. senator for the state of Maine says the latest person to be shot dead by ICE immigration agents was not the target of an arrest warrant. Angus King said the Homeland Security Secretary had corrected an earlier assertion that the Colombian man was under a deportation order. The mayor of Toronto has called for more effort to stem the flow of illegal American guns into the Canadian city. 2 people were killed in a shooting at the weekend. The De Beers Diamond Company is suspending production at its biggest South African mine, Venetia, for 2 years. Prices have fallen because of sliding demand and stiff competition from much cheaper lab-grown gems. And tens of thousands of Norwegian football fans have swarmed onto the streets of the capital, Oslo, to welcome home their World Cup team. The side achieved its best ever result in the tournament, reaching the last 8. BBC News.
11: You're listening to the news from the BBC.
12: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Radio Bandido 810.

0: RJ Patrol.
1: Hey. Hi. Hello. Aim high. RJ Patrol. It's RJ Patrol time. Gusto kayo mga ka-RJ Patrol, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, buong mundo. Muling sumasaludo ko ang RJ Patrol. Aidan kasi, babatiin ko. Yung apo ko dyan sa Davao, si Aidan John Grinio. Happy 15th birthday! Kaya yung RJ, muntik ko ng Maidan Patrol. Happy birthday dyan sa Davao City. Apo rin siya ng aking kuya, si Kuya John Almonte. Apo ko. Apo nga, dahil pamangkin ko nanay niya, si Nadia Grinio. Happy birthday! Meron pa isa nagbe-birthday. Oo, Karawan. Oh, birthday greetings muna tayo. At nag-jogging ako mula dun sa parking area. That is mga average of, average na mahigit 100 meters. Ano? Medyo jogging. Usually, papunta dito sa studio, talagang nag-stay muna ako sa parking. Then, 5 minutes to 10, saka ako mag-sprint ng semi-walkathon jog from parking area to this Ventures building. DZRJ Studios, 810 kHz on AM. Radyo Bandido TV. Make it a habit. Pero that habit might be replaced by 9 to 10 time slot in August. Next month na po. Pero meantime, hanggang August 4, to be exact, ay 10 to 12 tayo. Make it a habit. Join me at 10 a.m. to 12 noon. Happy birthday. Happiest birthday. Greetings to Ateng Michelle Guevara Amandi Brillantes. Happy birthday. Warm wishes from General Hotel Gimbal Iloilo sa Iloilo, Guinea. And USEC General Charles Kalima, the Batang San Miguel Security Group, retired Police Brigadier General Romeo Ver, and Kuyang, paring Gen J. James, retired Police Brigadier General James Brillantes. Wishing you good health, happiness, and continued success. Long live DZRJ, of course. Mabuhay ang DZRJ. Mabuhay kayo dyan sa labas, mga supporters at mga BFF ng RJ Patrol. Thank you for your being with me all the way since December last year. It's 8 months ago. Dito tayo sa DZRJ. Ito na yung ating studio. Ang nagbe-birthday ay si Ateng Michelle Guevara Amandi Brillantes. Happy birthday! Usong-uso yung birthday ngayon. Usong-uso yung birthday po ngayon. Oo, at sino pa ba yung mga nagbe-birthday? Aray, oo. Si Aidan John talaga, yung aking apo. Naalala ko palagi. Oo, kasi tagal kami hindi nagkikita. Tapos pag sinabi ng lolo niya, yung kuya ko, oh, lolo mo. Ah, ang haba ng anya eh. Lolo pala siya, so lolo ko pala. Ang iba pang mga nagbe-birthday dyan sa Batangas ay si Grandmaster Rodel Dagook. Paring Rodel, have a happiest birthday. Jasmine Romero, ang aking dating patrol ng Pilipino, Jasmine Romero. Happy birthday! At dyan sa Laguna ay si Pastor Leo Almonte. Primo. Primo ko po yan. Level up tayo kapag pinsan ang tawag natin ay Primo. Bumuka Espanyol ba tayo? Nagbumuka ang Espanyol? Oo. So, magkano ang itinaas ng presyo ng produktong petrolyo? Dumaan ba kayo sa mga gasolinahan? Today, nagkakaroon ng price adjustment on a Tuesday. On a Tuesday, today, 5 pesos? Almost 5 pesos or 5 pesos to be exact. Oop. Mic test. Akala ko nawala ako bigla. Okay. Alright, so kahapon. Kahapon lang ha. Parang programa ni former Senator Eddie Ilarte, the late kahapon lamang ay 72 pesos per liter. Ngayon, yung presyo ng krudo ay 77 pesos na po. Eh kasi po, kagagawa naman ito ng US President Donald Trump. Binugbog ba naman ng missile ang Iran? Pinaulanan ulit ang Iran ng mga missile. Gera na ulit. Siyempre, hindi na mapapayag yung isa na hindi sumagot. Sumagot din. Ang problema ay may mga tinamaang ibang bansa. Nako po, Iran, ingat-ingat lang kayo sa pagganti. At nagbabanta ang US President Donald Trump na dito sa Pilipinas, ha? Kuidaw tayo, ha? Dudurugin daw niya ang mga bansang sumusuporta, kumakampi sa International Criminal Court. Tama ba yun? Nabasa niyo ba yun? Oh, Philippines. Oh, Philippines. Parang obvious ba na sumusuporta tayo sa ICC? Di ba? Kinwelyuhan niyo si Tatay Digong, dinala sa aeroplano, di itinawid sa abroad, nandun na sa ICC. Ano tawag mo doon? Last year, nung binugbog ng parang kinubkob, in-invade ng US military ang Venezuela. At kinuha, kinwelyuhan yung mag-asawa, First Lady at saka yung Presidente Maduro, Venezuela. Diba nakakita yun? Dahil charges of drugs involvement o yung nasa likod nun ay pagkamkam sa supply ng langis ng Venezuela. Pero noon, mayroong mga nagsabi, nagbababala sa atin dito daw. Kapag totoo na involved sa drugs yung ating first couple, nako, baka maging Venezuela din tayo. Pero wala naman nangyari. 8 months na ako dito. At natunghayan ko yon, yung pag-invade ng US military sa Venezuela. Na i-broadcast natin yun dito sa RJ Patrol. So, hindi naman tayo kinubkob ng in-invade ng US. Diba? So, ligtas tayo. Pero ngayon, ang sumunod na babala na banta ay yung mga bansa ay lulusubin at dudurugin ng US sumusuporta sa ICC. Aba, kung ano ba i-invoke ng ating administrasyon? Hindi, wala na kami na 2019 pa, umalis na kami. Eh bakit? Obvious na supporter tayo ng ICC. Kita nyo, hindi nyo masilayan kung sumusulpot ba para magtrabaho sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa? Eh dahil sa bantang pa-aresto ng administrasyon dahil daw sa arrest warrant galing sa ICC. Kung hindi yan pagsuporta ng ICC, ewan ko kung anong tawag nyo dyan. Kung hindi yan pagsuporta ng administrasyon sa ICC, anong maitatawag nyo dyan? Good morning, Sir Angelo A. Good morning, Rick Oracion. Maraming salamat sa support mo dito sa RJ Patrol, Rick. Wala pa rin ba tuba dyan sa lugar mo? Namimiss namin yung tuba kasi. Anyway, alright. Oh, so, yun nga yung nangyayari, mga development. Dito sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, eh, dahil binomba na naman ang US, ang Iran, isinaratuloy yung Strait of Hormuz. Palagay ko yan ang gagawing excuse ng ating mga oil companies dito. Eh, gasgas na rin yan, yung mga ganun. Diba? Matagal na nilang nabili yung langis nila, supply ng produktong petrolyo. Tapos kapag may nagbiglang may development sa Iran-US, sasabihin, eh wala na makadaan sa Strait of Hormuz. Eh kahit naka-stock kami dito, papapataw na kami ng pagtataas sa presyo. Di pa kayo lugi niyan? Kaya tuloy, may mga komentarista dyan na, putang tangan na nyo! Pultang po. Sinisigawan kayo ng gano'n. Walang pampultang yun, ibig sabihin, parang tayo. Actually, nabasa ko naman yung ano, wala namang dapat hindi daw paminsan-minsan pag may mga long drive. Pero yung palagi mong pinupultank, hindi daw maganda yun. Yung sasakyan. 2/3 lang. Kumbaga sa impeachment court, 2/3, 16 votes. My report, Senator Judge Erwin Tulfo. Nakita na may sablay ang inihain na reklamo ng NBI sa DOJ kaugnay sa grave threats o pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulong Bongbong Marcos. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
0: Nakita ni Senator Judge Erwin Tulfo sa ikaapat na araw ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte Carpio sa pagbabanta nito sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na may sablay ang inihain na reklamo ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice o DOJ. Sa pagtatanong ni Senator Judge Erwin kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, hindi ba aniya nagtataka ang investigating body ng NBI kung bakit sa loob ng mahigit sa isang taon simula nang isinampa ng NBI ang reklamo sa DOJ noong January 10, 2025 kung saan certification ng DOJ nakasaad na walang sapat at may kakulangan sa ebidensya ng NBI laban sa kaso ni BP Sara at muli isinampa noong February 11, 2025 na hanggang sa ngayon sa loob na mahigit sa isang taon na hindi pa rin umuusad ang preliminary investigation ng DOJ at wala pang naisasampang kaso sa korte. Iginiit ni Senator Judge Erwin na base sa kanyang nakitang mga dokumento na prinisenta sa impeachment trial ng NBI ay tila sablay-sablay ito talatang minadali ng NBI. Kaya aniya na didismiss sa mga kaso sa korte ng mga law enforcement dahil sa kakulangan sa dokumento at ebidensya dahil sa minamadali ito. Binalikan din ang tanong ni Senator Judge Erwin ang prosecutor panel kung hindi ba nila nire-review ang mga dokumento at ebidensya na iprinisenta ng NBI sa kanila. Na hindi ba nakita itong mga inconsistencies? Pinayuhan din ni Erwin si NBI Regional Director Lotok na sa susunod na magsampa ng kaso sa korte, tiyak na may sapat at substantial evidence sila dahil madidismiss lang ang kaso.
2: Hindi po kayo nagtataka? Hindi kaya, sir, dito sa mga nakita po natin mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadali ho ninyo. Ay kaya nagkakaproblema ho tayo sa mga korte natin na i-dismiss sa mga kaso dahil kulang ang mga dokumento at parang minadali.
0: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Teka, ha? Musta na yung PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation. Nililigawan natin mag-place dito ng ating ads. Dito yung pakiusap ng mga kasama natin dyan sa Solaire at sa PAGCOR. Mga larong Pinoy tampok sa bagong online at digital platform. Inilunsad ng Bloomberry Resorts Corporation ang bagong online platform, Fanalomax ng Soler Resort sa Paranaque, upang palawakin ang digital gaming market sa Pilipinas. Ayon sa kumpanya, isa ito sa pinakamalaking digital gaming products na inilabas ng isang Philippine resort operator. Layunin itong pagsamahin ang pamilyar na larong Pilipino at makabagong digital entertainment na maaaring ma-access sa pamamagitan ng smartphones. Kabilang sa inaalok sa platform ang live perya, live bingo at iba pang classic casino table games. Gumagamit ito ng local servers upang mabawasan ang pagkaantala sa koneksyon at mapahusay pa ang kalidad ng live streaming at online transactions. Nagtatampok din ang Fanalomax ng mga live dealer na naglalaro mula sa isang special studio ng may transparent glass gaming tables at floor-to-ceiling LED backdrops upang masiguro ang malinaw at bukas na proseso ng laro. Ayon sa Bloomberry, layunin itong palakasin ang tiwala ng mga manlalaro sa patas at real-time na gaming experience. Kailangan lamang mag-sign up, mag-log-in ang mga user upang makapasok sa online gaming service. Magandang umaga sa ating mga kasamahan dyan sa Solaire. General Michael Ray Aquino, siyempre ang ating big boss, Enrique Razon. Samantala, may isa pa, report wanted sa kasong paglabag sa VAWC, Bausi Law, timbog sa Carmona Police Operations. Report ng DCRG reporter Romel Madrigal. Romel.
3: Timbog ang isang wanted person sa ikinasang manhunt operation ng Carmona Component City Police Station bilang bahagi ng painaiting na kampanya laban sa mga nagtatago sa batas. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng Regional Trial Court Branch 109, Carmona City. Kaugnay ng kasong paglabag sa Section 5I, kaugnay na ng Section 6F ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ayon sa korte, may inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya ng akusado na kinilalang si alias Buboy. Matapos ang pag-aresto, pinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan alinsunod sa Republic Act 7438 at Anti-Torture Law. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Carmona Component City Police Station habang inihahanda ang pagbalik ng warrant sa hukuman na nagpalabas nito. Ang operasyon ay sinagawa ng warrant team ng Carmona City Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Rene Joy Musquiza, Officer in Charge ng Himpilan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Bausi, Violence Against Women and Children, Bausi Law. Pag nakikinig kayo kay Attorney Nikki De Vega at Attorney Carlo Nicolas, palagi nilang na take up yung ganyan, yung mga medyo malupit na husbandry sa kanilang mga asawa, dahil lasinggero o kaya gumagamit, may bisyo, ayun talaga ground for legal separation. Oh, di ba? Ground for legal separation. Adultery pala ay ground din for legal separation lang. Ngangalunya. So hindi para annulment 'yan. Ang annulment pag yung na-establish mo na may scandalous circumstances na sumiping yung husband mo sa babae na hindi niya asawa. Laking problema yon. At sabi nga dito, laking problema ng Pilipinas dahil nagbanta si President Trump na dudurugin na ang mga bansang sumusuporta sa International Criminal Court. Yeah, yun ang ating opening statement. Oh. Sino-sino ba yung, ano-ano ba yung mga bansang kasapi ngayon? Medyo may ganung pagkiling ano po sa ICC. Siyempre, yung mga nagbibigay ng abuloy sa ICC to exist para para andyan na yung pag-i-exist ng ICC. Si Tatay Digong lang yata ang kanilang detenido, may isa pa. Kapag wala nang dahilan para sila mag-exist, wala silang ginagawa, wala na silang silbi, dapat talaga ma-dissolve na rin yung ICC. Di ba?

Tuesday, July 14, 2026. Word for the day: gaslighting. Narinig niyo ba yung gaslighting? Continue to gaslight. Gaslighting, parang yung gas, sinindihan mo. Gaslighting, sumisindi. Lighting, the gas is lighting. Gaslighting is spelled G-A-S-L-I-G-H-T-I-N-G. Gaslighting. Ibig sabihin ng gaslighting is a form of psychological manipulation and emotional abuse. One person consistently distorts the truth. Mayroon ba kayong nakaka-relate dito? Sino ba yung mga nagdi-distract ng truth, yung katotohanan, na dinadivert sa ibang issue para lang makaiwas sa parusa or pagbanggit, kahit na pagbanggit man lang, hindi na babanggit eh. Alam mo yung taong bayan, majority nakanganga pag yung may mga nagsasalitang may mga opisyal, senado, senador, kongreso, nakaabang eh. Kung may babanggitin ba na yung gustong-gustong marinig ng taong bayan, yung mga pangalan ng mga sinabing ang laki-laki ng mga dinambong na pera ng taong bayan, di ba na nakatanga tayo dyan? O, nakaabang tayo dyan? O, hindi naman nakatanga. Nakatingala. Parang ganun. Di ba? O, ito, impeachment trial. Oh, nakakaroon ng mga special session, ha? Natabunan na. Ang totoong dapat ma-prioridad, bigyan prioridad dyan sa Kongreso at Senado. Yung pagtukoy at pagpursige na makasuhan yung mga kontratista, congressman na naging kontratista at napahamak yung naibul sa lahat, yung malaking bahagi ng pera ng bayan, mga senador, may mga involved dyan. O bakit natatakpan ng impeachment trial? Kasi ang impeachment trial, binigyan nila ng espasyo na special session. Di po ba naka-adjourn sine die ang Kongreso at Senado? Pero tinutuloy-tuloy nila yung pagdinig sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Yun tuloy yung gustong marinig ng taong bayan, natatakpan. Natatakpan po. Yan, yan. Kita nyo sa mga updates ng Senado at Kongreso. Di ba? Ginagawa ng mga nasa may kapangyarihan. Yan ang kanilang purpose eh. Yung ma-divert, ibig sabihin, parang, ito, dadramahan ko ito. Ito, si Erwin Tulfo, magsasalita. Parang tinutuligsa yung, yung prosecution. Pero hindi natin alam yung nasa utak niya. May mga, may mga agenda yan eh. Maglalabas ng, opinion si ganito, si Justice Ascuna, retired Supreme Court Justice. Sino-sino pa dyan. So, ibig sabihin, pag tinanong mo sila, bakit kayo dyan nakafocus? Ibig sabihin, sasabihin nila na, ito yung mainit eh. Araw-araw may hearing eh. Tatlong araw sa isang linggo. O ngayon, pangalawang araw. So, fifth day ngayon, panglima. At ang inaabangan dyan, ang continuation ng pag-testify nung dating cybercrime chief ng NBI at ngayon ay regional director ng BARM ng NBI, Attorney Jeremy Lotok. At si Attorney Solica Lopez yata, may mga balibalita. Although kahapon nagkaroon ng debate, pati yung pag-sampina kay NBI Director Melvin Matibag. Talaga naman. Nagsasalimbayan yung focus dyan at matitindi yung dramang pinoproject ng impeachment case.

0: natabunan yung mas inaasam-asam ng taong bayan, yung pagtalakay sa pinakamaanomalya at may skandalong flood control projects ng bansa. Report, Ace Barbers, iginiit na ang ebidensya, hindi mga typo o clerical error ang dapat magpasya sa impeachment. Phone Pulse Report ng DCRJ reporter, Jong Manlapas. Jong.
1: Good morning, Kai Angel.
0: Good morning,
1: Jong. Binigyan din ni House Impeachment Advisor at spokesperson Robert Ace Barbers na ang impeachment trial ay dapat pagbatayan ng mga ebidensya at ng saligang batas at hindi ng mga umano'y typographical o clerical error sa mga dokumento. Ayon kay Barbers, may karapatan ng depensa na suriin at questionin ang mga dokumento ngunit hindi dapat mailihis ang usapin mula sa pangunahing tanong kung napatutunayan ba ang mga ebidensya ang mga aligasyong nakasaad sa articles of impeachment. Anya, hindi nagbabago ang katotohanan dahil lamang sa maling baybay o pagkakamali sa encoding. Dinagdag pa niya na ang impeachment court ang magpapasya sa bigat at legal ng halagahan ng bawat isyong binabato ng magkabilang panig. Ngunit sa uli, ang magiging batayan ng hatol ay ang lakas ng mga ebidensyang iniharap at ang pagsunod sa due process at sa konstitusyon. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jong Malapas, for that update. So siya ngayon ang advisor and parang spokesperson ng prosecution panel. Kaya isang mabilisan tanong, paano siya nag-a-advise dyan sa puro abogadong member ng prosecution panel? Hindi naman siya abogado, di po ba? So, parang ano sa kanila yan eh. Bakit? Pero sa kanila galing yan eh. Maliban sa meron sa silang mga hinahire na private prosecutors, private lawyers, counsel for the prosecution team. Andyan si Attorney Lorna Kapunan. Meron pang Ace Barbers na balik na sa civilian, wala na siyang hinahawakang pwesto. Ba, advisor pa. Mataas pa sa mga abogado. Aba. Break tayo, alas 10:32 na ng umaga.
2: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
3: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
0: RJ Patrol! Alas 10:35 na po ng umaga dito sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Rekorasyon, barbero, sablay nga, typographical error ang affidavit. Pangalawa, typographical error din ang Zapina sa Baitawa. DNA, di namin alam. Ganun ba yung ibig sabihin ng DNA? Rick, KMU, kamoting may ulalo. Ba, sabay tawa. Joke ba yan? Joke ba yan? Si Saldi Bermundo, nakakulong na ang mga lumalaban sa flood control budget. Tama ka, Saldi Bermundo. Thank you for your support sa RJ Patrol. Lahat ng kumukontra sa flood control project, mukhang iisa-isahin yan, iisa-isahin. O, may mga hindi pa nga nababanggit daw, kinakabahan na, hindi pa nababanggit sa publiko. Ni Ombudsman Boyeng Remulla ba ang sinasabi ko? Isa pang report, kampo ni Manny Pacquiao, itinanggi ang espekulasyon na nakatakdang rematch nila ni Mayweather ay exhibition bout laang. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo. Gusto Gera.
6: Ginang kampo ng boxing icon na si Manny Pacquiao ang espekulasyon na ang nakatakdang rematch niya kay Floyd Mayweather Jr. ay isang exhibition bout lang at igiliit na nananatili itong lehitimong professional fight. Ito ang kinumpirma ni Jas Mature, ang chief executive officer ng MP Promotion, na hindi kailanman naging exhibition ang kontrata. Ayon kay Mature, wala na si Pacquiao o ang mga partner ng event kabilang Netflix na interest na gawing exhibition lang ang laban. Kinilala naman niya na naipagpaliban ang laban at ngayon ay tinatarget ng kampo ni Pacquiao ang uling bahagi ng January bilang tentative date habang inaayos pa ang contractual issue na kinasasangkutan ni Mayweather. Bagamat wala pang natutukoy na kalaban sa exhibition, sinabi ni Mature na tinitingnan din ang kampo ni Pacquiao ang posibilidad na magsagawa ng hiwalay na exhibition fight ngayong taon. Dagdag pa niya na sa paunang usapan pa lang ang tungkol sa isa pang world title shot at wala pang final na plano. Sa kabila ng kawalan ng katiyakan sa susunod niyang laban, sinabi ni Mature na nananatiling nasa fighting shape si Pacquiao dahil nga sa regular na pagsasanay ng pambansang kamao. Kasabay nito ay nakatakda rin ilunsad itong kampo ni Pacquiao ang kanyang digital wallet na MoneyPay sa mga susunod na buwan. Ayon dito naman kay Mark Bundalyan, President at CEO ng MoneyPay, ang naturang digital wallet ay katulad din ng iba pang digital wallet na ginagamit ngayon sa cashless transaction. Ano nga, mas mura ang service charge ng MoneyPay kumpara sa iba pang digital wallet, kaya nais nila itong mapalawak para sa lahat ng Pilipino, lalo na sa mga overseas Filipino workers. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Money pay, ha? Money, ha? 47 na ba si former Senator Manny Pacquiao? Malakas pa. Sa amin kasing mga atleta, hindi kami umaamin na nangihina. Kasi kung minsan, at 56, lumaban pa ako ng kickboxing, naalala ko. 56 years old ako noon. I was 66, 70, almost 20 years na. Oh. Kasi pag atleta ka, parang feeling mo, malakas ka pa rin kahit na nagkakaedad. Age is just a number. Oh. Yeah, usually kapag hinamon ka, usually expect sasagot yan ng affirmative. Okay, approve. Laban, laban. Walang atrasan. Tuloy yung mga anak ko noon. Dad, sabi sa akin ng mga anak ko, baka matyempohan ka, baka ano, kasi hindi na kasing liksi yung katawan mo. Bagay. Instead, executive ka na, dapat ikaw na yung nagmamanage, manager ka na ng fighters. So, sa bagay, may punto yung mga bata. Pero sabi ko sa mga anak ko noon, 56 ako, oh, tingnan nyo, nag-shed ako ng 3 kilos within 100 days preparation. Sabi ko, double purpose, to regain sharpness at the same time, lose weight. Kasi nga ako, news director nga ako doon. Dalas, may gimmick, may socials. Aba, halos 37 ay waistline ko noon. Kaya mayroon naghamon. Oh, dating champion din. Sige nga. Sige nga, masubukan kung malakas-lakas pa tayo. Yun. Gaslighting. Balikan natin yung word for the day. Gaslighting. One person consistently distorts the truth to make another doubt their own memory, perception of sanity, or reality. The goal is to gain control, leaving the victim confused and dependent on the perpetrator. Aba, minamanipulate ninyo, ha? Yan ang ibig sabihin yan, gaslighting, ha? Minamanipulan nyo ang katotohanan, ha? Usually, signs ng at taktika ng mga gaslighter ay denying the events, dinedeny, or flatly insisting that something you clearly remember happening never occurred. Oh, yung bang didiktahan mo yung memorya mo. Yung mga tao, kadalasan pag nagkakaedad, parang lumalakas yung ano, pride. Lumalaki yung pride pag nagkakaedad. Oops, busina. Malakas. Sabi, oh, oops, busina ulit. Malakas pa, pero mahina na. Tapos, yung pag nagkukwento, mapapailing ka kasi ididistort nila yung memory mo. Halimbawa, ako naging regional champion o intercollegiate champion. Sasabihin ng isang, ano, nagme-maintain ng isang martial arts gym. Tinalo ko yun eh, nung 1972 eh. Sabi ko, tingnan mo, nakatatak sa trophy ko. Ako yung champion. 1972. Paano mo yun, ano, yung bang ganun, yung pati lalo yung mga relationship sa pamilya, sa asawa, sa girlfriend, or ano. Minsan, alam mo yung pride ng, ano, total, hindi naman, wala naman sila nung mangyari yung kaganapang yun. Kung minsan, pag hindi ka, wala ka doon sa huntahan at siya yung nagbabangka ng kwento, o sino man yan, yung gaslighter na yan, sasabihin, anong mga taong yun? Kami yung namamayagpa, gano'n, hindi nila. Mabuti kung yung isa sa apo mo ay nandun at sasabihin, yeah, paano po si Lolo Dad? Di ba siya yung defending champion noon? Paano nyo natalo kung kayo pala yung namayagpag noon? May mga ganun. O kaya, siyota ako si ganito eh. Yung pala siyota ni ko. May mga ganun. Ito twist na yung truth. Para lang pogi. Para lang, alam mo, para lang sila maging, ano pala to ah? Gigolo pala to. Pero malungkot pag iniisip yung ganun. Ano po? Hindi ko alam kung sinyales ng amnesia yun. Yung mga ganun. Pero, kasi nga, parang totoo-totoo pag yung iba yung kinukwentuhan. Sasabihin, siya yung ano, nung ganun. Siya yung bida. Siyempre, kanya-kanyang version eh. Everyone have their own story to tell. Nasa desiderada po yan. Even the dull and the ignorant, they too have their story to tell. Yung gaslighter, nagsishift ng blame. O, di ba? O, tingnan nyo, yung mga nagsasalimbayang post sa social media, sasabihin nung isa, masama pala yun, ha? Napakinggan ko kay Attorney Nicky De Vega at Attorney Carlo Nicolas dito sa Buhay at Batas. Na yung i-distort mo yung katotohanan at saka isa pa, kung minsan, violente ka sa yung post sa social media, walang kamakamag-anak kapag kalaban mo sa yung choice mo na politiko, eh andyan kayo palagi, magkakamag-anak kayo, hindi nawawala yung pagiging kamag-anak nyo, nasisira yung relasyon nyo dahil lang sa masyado kang mapusok sa pagpili ng politiko. Nakita mo yung kamag-anak mo na nga, mumurahin mo sa social media dahil iba yung kanyang tipong sinusuportahan sa politika. Hindi ba masama yun? Di ba blood is thicker than water? Kita mo, magkakasiraan kayo, magkakasira yung inyong relasyon. Pero magkakamag-anak kayo. Pagkatapos ng paglipas ng panahon na wala na yung mga politikong yan sa inyong buhay, magkamag-anak pa rin kayo. Tapos saka lang kayo matatauhan, sasabing, sorry ha, nadala lang ako ng aking... Mali po yan. At saka yung masyadong mapanira yung ipopost nyo, ang sama pala noon, cyber libel pala yun. O kapag sa publiko ginawa, nasa social media, o kaya sa publiko maraming nakapakinig, at nilait mo, siniraan mo, or dinamage mo reputasyon ng isang kapwa mo, unjust vexation? O ilang taon kulong, cyber libel? O kung sa social media, 2 taon? Di ba mabigat yun? Pero kapag kayo-kayo lang, ang tawag doon ay malicious mischief ba? Pag kayo-kayo lang. Oral defamation pag nasa publiko, unjust vexation kapag kayong dalawa lang. Yung pala, make it clear, oral defamation. Parang equivalent sa libel. Pag gaslighter ka, you shift the blame. Sabihin na parang si Yusek Claire Castro, parang naniniwala ako maraming talaga naiirita kapag nagsasalita si Yusek, Attorney Claire Castro. Kasi parang naka-focus siya sa personality, hindi sa issue eh. Parang ganun. Parang ganun. Di ba mababang level yun ng argumento, yung nasa personalidad ka, hindi yung issue, yung idea, ang tinitake mo, binibigyan mo ng resolution. Shifting the blame, twisting arguments so that you are made to feel responsible for the perpetrator's poor behavior. Tagapagturo, yun nga, nung araw, sabi, ano ka ba? Teacher ka ba? Tagapagturo, yun ka pala. Trader ka pala nung yung panahon ng yung panahon ng hapon, makapili, tagapagturo ka pala. Ikaw pala yung may bayong na suklob, tapos may buta sa mata. Binutasan mo lang yung bayong na sinuklob mo sa ulo. Tagapagturo ka pala, makapili ang tawag doon sa World War II. Or invalidating feelings, telling you that you are too sensitive or crazy. Baliw ka daw when expressing valid concerns. Napaka-common po yan sa social media, di ba? Sisiraan mo, nababaliw na yata ito, o nakapag-droga yata ito. Sino ba yung nagsabi nun? High yata itong si, Boyeng Remulla ba nagsabi noon? Sinabi niya kay Congressman Pulong Duterte nung sinabing mayroong pending arrest warrant si Senator Bongo ng CIDG or nasa CIDG na. Sabi ni Ombudsman Boying, bangag yata ito. Wala namang ganun eh. Pero yung mga ganun, eh nasa naka-post ka sa public. Oo, di ba? Ay, gaslighting. Nagkaroon ako ng interest dito kasi they continue to gaslight. Ganun. Narinig ko yan kay Senator Alan Peter. Sino pinatutungkulan yung gaslighter? Majority block. Ganun ba yun? Gaslighting, the term originates from 1938 play Gaslight and the 1944 film adaptation. In the story, an abusive husband secretly dims the gaslights in their home but manipulates his wife into believing she is hallucinating. Di ba? Parang binibrainwash mo yung kapwa mo. Tapos binabali mo yung totoo. Minamali mo yung tama. Sama yun. What are you going to do? Mental manipulation makes you doubt your decision, mistrust your judgment, and question reality. Pag hindi matibay-tibay yung pundasyon ng yung utak, ganun. Possible na maging biktima ka ng manipulasyon. Isa pa, Report House Prosecutor Chua, nagdagdag ng seguridad matapos ang mga pahayag ni VP Sara Duterte noong 2024. Compass Report ng DCRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
1: Good morning ulit, Kai and Jen. Ibinahagi ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na naglagi siya ng personal na seguridad matapos sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte noong taong 2024 na bumanggit sa kanya at sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Ayon kay Chua, hindi niya itinuring na pangkaraniwan na naturang mga pahayag dahil nagmula ang mga ito sa ikalawang pinakamataas opisyal ng bansa. Sinabi niyang muli ng ito ng maramdaman o muli niyang naramdaman ang bigat ng mga ito ng ipalabas sa impeachment court ang mga video ng naging pahayag ng Vice Presidente. Iginit ni Chua na nakikita sa mga naturang video ang muli marahas na asal na anya hindi angkop sa isang Vice Presidente. Nang tanungin kung makaramdam ba siya ng takot noong taong 2024, sinabi niyang natural lamang itong maramdaman kahit nagpa siyang maglagay ng security detail dahil hindi niya anya dapat baliwalain ang naturang mga salita. Sa pagdinig na kahapon, tumistigil si NBI Regional Director at dating Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotok kaugnay na investigasyon sa mga pahayag ni Duterte noong November 23, 2024. Ninino naman ang presiding officer ng impeachment court na hindi lahat ng mga pagmumura sa naturang video ay nakatuon kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez dahil ang ilan ay tumutukoy rin sa ibang mambabatas. Binigyan din ni Chua na hindi nawawala ang bigat ng isang pagbabanta kahit ito ay may kondisyon at iginit ng a threat is a threat. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mong magtatanggol sa demokrasya.
0: Jong Manlapas. A threat is always a threat, sabi ni Congressman Chua. A chair is still a chair, even when there's no one sitting there. Ganun ba yun? Prosecutor Chua. Si Titus Almonte, tama po Sir Angelo, we should be kind to everyone. God bless po. Oy, thank you for your support sa RJ Patrol. Titus Almonte, mga OC dyan sa Melbourne, Australia. Hi, Ms. Amoya Bernante. Morning, Sir Angelo. Morning ka, RJ Patrol, Attorney Ligutan, at Attorney Locot. Anyari sa inyo, si Attorney Ligutan, ganda ng makeup at lipstick. Ah, Aba, ganun ba si Attorney Ligutan? Ganun ba yung dating niya sa mga nanonood sa live streaming ng impeachment hearing? Yun din po naging parang impression ko. Meron akong mga ilan sa naging patrol na bigla naging mga rosy lips sila. Iwan ko kung anong nangyari sa kanila. Tapos, nabalitaan ko, una nilang pinundar na negosyo, parlor. Ganun ba yun, Jaime Samoya Bernante? Merong bandugong berde. Berde. Doon sa prosecution lawyers. Jaime Samoya Bernante, balitang-balita, Sir Angel, dalawang Cayetano at dalawang Villar, Loren Ligarda at Amy Marcos, kakasuhan sila. Sino na lang matitira sa minority? Aba, ang dami naman. Dalawang Cayetano, anong ibubutas nila doon kay Senator Alan Peter o kayang ate niya, si Senator Pia Cayetano? Yung Villar, mukhang may mga pinofloat silang pwedeng ikaso. O si Senator Mark at Senator Camille, dahil ang apelyedo nila ay Villar. The richest person, yung tatay nila, in the Forbes magazine dito sa bansa. The former Senate President Manny Villar. Amy Marcos, Loren Ligarda, oho, maleta ba? Yung balibalitang may maleta. Dapat siguro kasuhan nila si Senator Loren Ligarda. Kasuhan na ninyo ng pagtanggap ng maleta si Senator Loren Ligarda para magkaalaman na at maibalik yung focus ng taong bayan dun sa maleta issue. Mga punong-puno ng mga salapi na diniliver dyan sa mga pangalan nila, Senator Soto, Senator Ping Lacson, Senator Erwin Tulfo, sino pa mga tumanggap ng maleta dyan, na binabanggit sa aligasyon ng 18 dating sundalo. Si Senator Loren, may balita, meron daw pong na-deliver. Allegedly, ha? So, kasuhan nyo na ng pagtanggap ng maleta si Senator Loren. Ano ba ikakaso nyo? Senator Amy Marcos, dahil ba parang nagsoli na lang kandila sa kanyang kapatid na si Presidente Bongbong Marcos, yung ba ikakaso nyo? Si Saldi Bermundo, confirm na ganun siya. Sino? Ligutan? Si Attorney Ligutan ba? Meron bang rosy cheek ba? makeup, lipstick? Nako po. Meron tayong kaibigan na ganun nung araw. Hindi, sa mga socials, di pa kami nakakakampay. Red wine man yan, o whiskey, or whiskey papano, or brandy, or beer-bira lang. Rosy cheek na siya. Kaibigan ko noon. Yumaong police general. Sabi ko, general, hindi pa tayo nakakapag-toast? Rosy cheek ka na? Hindi, mayroon akong konting foundation. So, macho ha. Mayroon akong konting foundation na pare. Bakit ka nagpa-foundation, General? Meron bang kailangan, may baku-baku ba sa mukha mo para lagyan mo ng masilya? Kabiruan ko kasi. Hindi. Nakasanayan ko na yung pagbaba ko sa kotse, medyo naglalagay ako ng konting foundation. Ha? Bakit? Kasi dati akong cultural dancer. Siyempre. High school days ka pa, college days, member ka ng dance group, sigurado mayroon kayong kasakasamang makeup artist. lusot. Pero yun pala, may ano. Hindi. Ano tayo? Lalaki ako. Yan ang sabi ni Senator Ping Lacson nung sinabi ni Senator Manang Amy Marcos na bakla siya. Kasi ini-enhance niya yung ano niya, mukha niya. May dala siya palaging bodyguard niya. May ano sabi ni Ma'am Ina Gray? yung bag na ganun. Kikay bag, di ba? Kikay. Shirley Uy Ang, good morning Sir Angelo. Thank you Shirley Uy Ang. Pag nangyari yan, sabi ni Saldi Bermundo, sila lang diyan sa Senado. Sila na lang sila. Oh, yes, yun ang mangyayari. Break muna ulit tayo. Ang oras, impunto alas 11 ng tanghali.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: RJ Patrol!
0: Alas 11:06 na po ng tanghali dito sa Tuesday episode ng RJ Patrol. Si Shirley Uy ang I object palagi, si Attorney Tulo Sipun. Gusto lang palagi nakafocus sa kanya ang camera. May pakindat-kindat pang nalalaman. Baka maingit daw po si Pinky sa makeup niya pag initan siya at sabunutan. Aba, sabay tawa. Shirley Uyang, ha? Para kang si ano, ha? Personality yung nakapokus ka. Parang si Antikli. Este. Yusek. So, Saldiver Mundo. Kinoconfirm na ganun talaga si Attorney Ligutan. Birde. Ano ba yung kantang green? Green, green grass of home. Sabi ni Saldi Bermundo, Kikay Bag po tawag doon. O nga po, yung gamit ng mga babae, makeup, toiletries, tsaka ano pa yung mga laman doon. Doon kay, ang balita nung araw, doon kay Senator Pingay, may mga moisturizer. Kailangan ano, kailangan palaging moisturized. Oo, kasi naalala ko si... Alala ko si kabayan, Noli De Castro. Natawa naman ako kasi may mga pa-PH-PH ano pa siya eh. Kapag daw mainit ang sikat ng araw, may dapat mayroon kang i-apply sa mukha mo para hindi ka mangitim. O kaya, mabawasan yung moist ng mukha mo. Magiging dry. Para huwag maging dry yung kutis mo. Yun. Yung sinasabi Kikay Bag, andun lahat yung mga moisturizer. Ano ba yung ginaganon? Meron tayong kernel sa Maynila na ganun, yung tawag namin eh. Kernel Eskinol. Oh, Eskinol. Oh. Commercial pa. Palagi may ganun sila. Teka, ano kami doon? Tree planting kami. Nakabilad kami sa araw, tapos rough road yung daanan ng mga naghahatid ng mga similya ng ano, yung itatanim naming kahoy. Malikabok. Oo. So kailangan mag-eskinol pag uwi. Pagpunta sa lilim. Punta na sa lilim. Inom ng tubig para ma-hydrate. Tapos nag-i-eskinol na. Oo. Pakitaan pa sila ng ano, yung Eskinol. Oh, ito oh, ang itim oh. Tingnan mo ang itim ng ano, kiniski sa mukha. Sa amin po, dahil lumaki akong magsasaka, anak ng magsasaka, kasi late na po ako nagsaka dahil tumatakas lang po ako para magsaka dahil ang nanay ko ayaw akong isama sa pagsasaka dahil pet nga po ako eh. Ako yung spoiled son. Ako yung bunso eh. Kaya lang, gusto ko kasing, pati yung tuli nga, eh, sa albularyo ako pumunta, hindi sa doktor eh. Gusto ko yung maranasan yung typical probinsyano. Oh, buhay probinsyano. Nagtuba pa ako eh. Marunong na akong mag-gather ng tuba. Meron kaming mas mababang nyug. Eh, yung nanay ko naman, walang no sa akin. Kaya sabi ko, nay, gusto kong tubain itong isang puno ng nyug. Sige, bahala ka. Marunong ka na. Opo. Para makapag-gather ako ng coconut jungle wine. Sabi nga, organic coconut wine. Yung pagdating mo dito sa Maynila, andyan na yung mga ganun, yung mga kailangan, demure na demure ang forma mo, very gentle ka, may mga kakain ka lang ng mangga, hinug ng mangga, hahanap ka pa ng tissue, mga sa amin dun, ganun lang. Tapos babalatan namin sa kamay yung hinug ng mangga, ngasab ka agad. Hindi na kailangan yung mga, meron ba kayong kutsara? Meron ba kayong knife? Aba? Sa amin, wala yun. Kaya siguro, nung araw, immune ako sa pain. Sanay ako sa ganun. Pinractice ko rin yung lifestyle ng isang probinsyano, lumalaking bata, teenager sa isang probinsya. Tuba. Pag umuwi ko sa Davao, matik yung mga bata. Yung mga pamangkin ko, apo ko, uy, andyan si Lolo, andyan si Uncle. Sino ba yung pakindat-kindat sa camera? Attorney Ligutan? Nako po. Alam po ninyo, pag ganun, may kasabihan kami, yung sa psychology, ano po. Pag hindi po pleasing, di po yung medyo ano, mukha mo, medyo pogi or maganda, idadivert mo yung atensyon ng karap mo. Halimbawa, rosy cheek. Lalagyan mo ng yung rosy cheek mo, makakadivert yun. O kaya sa babae, for that matter, nakalihat yung ano, yung bust. O kaya, micro mini skirt, para ma-divert doon ang tingin. Kapag hindi pleasing yung mukha. Diversionary tactics. Itong si Attorney Ligutan ba? Huwag na nating pag-usapan. Pero na-emersonal na tayo. Baka mamaya. Showbiz din pala ito si Sir Angelo. Si Attorney Jeremy Locot. Continuation mamayang alas dos. At siguro, tulusipon ba siya? Anyway, mamaya. Mamaya abangan natin. Pang limang araw. Alam mo, wala tayong ano eh. Walang parang bomba. Walang bomba na dala-dala yung prosecution team. Wala pa eh. Wala pa talaga. Ang isa sa nakakapanlumo, personal opinion ko ito. Nakakapanlumo yung itong mga unang testigo galing sa National Bureau of Investigation. Ang taas po nung mga 70s, 60s, 70s, 80s, ang taas po ng respeto natin, paggalang natin, pag sinabing ahente ng NBI. Dito sa impeachment court, dalawang NBI agents, isa nagpakilalang expert sa digital examination. Ito naman, cybercrime chief, tapos naging pangalawa, director pa ng NBI Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bakit dumating sila parang hindi handa sa impeachment court? Parang expert pero hindi. Yung isa naman, mataas ang ano katungkulan, pero ito ha, personal opinion ha, nawawala yung ano mo, respeto mo. Di pares dati, pag sinabi mong NBI agent, abogado yan, talagang malalim ang alam niyan sa batas. Kapag nagsalita yan, makikinig ka dahil puro ano yung sa kanya. Talagang as an expert ha. Pero dito sa dalawang naging testigo ng prosecution team, puro taga NBI, parang kargador. Sorry ha. Sorry for the term. Walang ibang maisagot kundi I do not have a personal knowledge on that, sir. Ikaw yung nag-iimbestiga. Ano ba yan? Eh, nung ako, nabanggit ko, naging investigator din ako. I was appointed as a assistant investigator na matatawag dahil hindi naman po ako pumasa sa bar. Nag-iimbestiga po ako. Pero yung mga folder, case folder ko, na ipapile namin sa piskalya, pumapasa sa eksaminasyon. Dito ba sa NBI, wala silang, parang sa amin, sa news department, wala silang editor, wala man lang silang, yung producer, di po ba? Kasi nga, nakakahiya eh. Pero mo, yung ikalawang testigo, puro typographical error. Yung isa, hindi niya maalala at wala siyang personal knowledge. NBI nga ba talaga yung mga yan?
3: Ba yan?
0: Tayo, nakasanayan na nating gumalang pag sinabi NBI. Yung mga college days natin, as a matter of fact, yung chief legal counsel namin sa Philippine Airlines, nung ako'y nandun, Office of the President po ako, eh galing sa NBI, senior agent. Eh makikita mong talagang well-versed sa batas, very familiar, at saka meticuloso. Wala ba supervisor itong mga ito na bago pumunta sa Senado, ni-review o proofread, binasa ng maayos? May typo ba dyan? May typographical error ba dyan? Sa dala-dala mo, mayroon bang... Wala ba sila supervisor dyan? At isinabak nyo, hoping na parang smooth plansado kapag humarap sa investigasyon. Yung pala, sablay. Ang daming mga sablay. Ay, nako. My report, 5.2 million pesos na halaga ng hauling truck. Pinagkaloob ng Department of Agriculture Calabarzon sa mga magmamais sa Region 4A. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
4: Dalawang hauling truck na nagkakalaga ng mahigit 5.2 million ang ipinagkaloob ng Department of Agriculture Calabarzon o DA4A sa dalawang samahan ng mga nagtatanim ng mais at kasaba sa rehiyon. Ang mga benepisyaryo ay ang Ginyangan Agriculture Cooperative at Nasugbu Corn and Cassava Farmers Association na layuning mapabilis ang paghakot at pagdadala ng kanilang mga ani sa merkado. Sa pamamagitan ng mga bagong sasakyan, inaasahang mas madali na sila makakapagbenta ng kanilang produkto ng direkta sa mga institusyonal na mamimili at iba pang consumer. Ayon kay Roden Dulutan, business manager ng Nasugbu Corn and Cassava Farmers Association, naging posible ang pagtanggap nila ng naturang tulong matapos ma-accredit ang kanilang samahan bilang Civil Society Organization o CSO ngayong 2026. Aniya, lubos ang kanilang pasalamat at tiniyak nilang iingatan at gagamitin ng maayos ang pinagkaloob na kagamitan. Samantala, hinihikayat ni DA4A o IC Field Operations Division Chief Felix Joselito Noceda ang mga benepisyaryo na tiyaking mapapakinabangan ng mahigit 100 miyembro ng kanilang samahan ang mga hauling truck. Iginit din niya ang patuloy na suporta ng kagawaran ng agrikultura sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka sa Calabarzon. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Ay, yung mga trucks, oh, nilagyan ng for official use only. Ah. Yung official use. Nasa military po ako, official po ako ng, commission officer po ako. Eh. Yung service ko, nilagyan ng for officials use only. Official lang pwedeng, official lang ng military ang pwedeng gumamit. Sa pang report, Senator Judd sa Senate President Win Gatsalian nagbabala sa last minute sa pagbabago ng schedule ng testigo sa impeachment court. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
5: Nagpahayag ng pagkabahala si Senator Judge Sherwin Gatsalian sa mga last minute na pagbabago sa schedule ng mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, at binigyan din na kailangan ng mga Senator Judge ng sapat na oras para ripasuin ang libo-libong pahina ng ebidensya at ihanda ang kanilang mga tanong para matiyak ang patas, maayos at masusing pagsusuri sa mga testigo sa ika-apat na paglilitis sa impeachment court. Sinuportahan ni Gatchalian ang pagtutol ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa kahilingan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na i-reschedule ang kanyang testimonya para makadalo sa dalawang araw na conference sa Thailand kasama ang Federal Bureau of Investigation at ang Royal Thai Police sa susunod na linggo. Paliwanag ni Gatchalian na hindi lang ang prosecution at defense panels ang naghahanda para sa paglilitis na ito, naghahanda rin ang mga senator judge. Sa katunayan na niya, marami sa kanila ang ginugol ang weekend sa pag-aaral sa mga testigo na iharap ngayong linggo at sa paghahanda ng mga tanong na balak nilang itanong. Aniya, hindi maliit ang mga ebidensya na ina-upload para sa mga senator judge, kundi ito ay libo-libong pahina ng mga dokumento at mga piraso ng ebidensya. Ayon kay Gatchalian, kung biglang maglalagay ng testigo sa schedule sa huling minuto, kulang ng oras sa mga senator judge para pag-aralan ang mga kaakibat na dokumento at ebidensya o para maayos na maganda sa pagtatanong. Sinabi pa ni Gatchalian ang ganitong surprise na pagbabago ay hindi patas para sa mga senator judge na naglalaan na ng malaking oras sa paghahanda para sa mga naka-schedule na paglilitis.
6: Kami rin sa ating mga senator judges ay pinag-aaralan kung ano yung kanilang maitatanong sa mga testigong ihaharap po ngayong linggo. Marami po ay pinag-aralan po yung mga ebidensyang in-upload na ho para po sa ating mga senator judges. At hindi ho ito konting ebidensya, pinag-uusapan ho natin dito. Libo-libong mga papel at libo-libong mga ebidensya. Kaya kung bigla pong may isisingit na testigo, hindi ho rin makakahanda po yung ating mga senator judges sa kanilang pagtatanong at hindi rin ho nila mababasa yung mga dokumento at ebidensya na nakakabit ho doon sa testigong iharap.
5: Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Sabi ni Salde Bermundo, sunblock. Yung pinapahid kapag mainit yung araw at para hindi mabawasin ng moisture ng mukha mo, magpahid ka ng sunblock. O kaya yung magbibits ka, lalangoy ka sa gitna ng dagat, sa dalampasigan. Mainit ang sikat ng araw at maalat pa yung tubig alat, magsa-sunblock ka noon. Pahid ka ng sunblock. Ako, sa totoo lang, asiwa ako mag-sunblock. Kaya pag yung nag-aalok yung mga anak ko, nandun kami sa Boracay, hindi na, magsuswimming na lang ako, hindi naman ako masyado masisikatan ng araw. Okay. Salde Bermundo, nag-OJT daw kay Senator Soto si Attorney Ligutin. Ligutin o Ligutan? Sa pagkindat. Ganun, Salde Bermundo, napansin mo ha? Noong 80s po, sabi ni Salde Bermundo, kagalang-galang ang NBI. At saka walang nagpapagawa ng fake money sa rekto. May mo nagpagawa. Dahil admissible na sa korte yung Xerox copies, hindi original. Papatawa ka, Salde Bermundo. Yung fake na 1,000 pesos, papa, Xerox mo, hindi mo pwede pambili yun. Hindi pwede yun. So makakasuhan ka ng counterfeiting. Salde Bermundo, kahit nga po yung sinalang nila kahapon, parang wala ding alam sa mga tinatanong. Yun nga. Oh, sorry. Yun nga po. Thank you for watching, Press Jerry Santana. Thank you for your support sa RJ Patrol. So, siguro yun ang sinasabi ko. Meron na tayong leksyon. Nakarangad na.

At saka, ano ba yung sabi niya? Gumawa pa siya ng ano? Kasi isa siya sa mga staff ni USEC o ano ba siya? Ding Generoso ng ano ba yun? Parliament. Yung proposed federal government, federalism ng panahon ni Tatay Digong. Merong initiative yan for a while eh. Tapos napatay. Parang people's initiative dito sa panahon ni President Bongbong Marcos, ni Speaker Martin Romualdez. Sabi nila sa kay Speaker yun, sa ibang mga bibig na naglabasan yan, ganun. Oh, diba? Doon, yung sinasabi ko na galing sa showbiz ba siya o vlogger o ano, itago natin sa pangalang Mocha. Yung kape na may tsokolate. Pero mo, tinanong ko yung mga colleagues ko sa PNA, siyempre nasa National Press Club tayo, Lifetime, sabi ko, wala ba kayo yung proofreader, yung nag-e-edit, nag-check kung yung ilalabas na statement, releases, press releases, i-re-release sa press, ay accurate o hindi? Walang pagkakaiba yan sa news eh. Tulad dito sa NBI, di ba? Puro typographical error or yung isa, Xerox, pinilit ipasok. Although, meron namang batas sa ano, ng Korte Suprema na pinapayagan din yan. Kaya lang, iba kasi pag authenticated or certified true copy or may tawag dyan eh, original. Eh, may bigat po yun. Oo. May bigat po ang dating ng isang dokumento kapag ganun ang sitwasyon. Hindi yung pwede na yan, pwede na to, pwede na. Tapos, nagmi-mix up, naghahalo-halo, nagkakalito-lito, pati sa dateline. Wala bang? Ano ba yan? Oo, mga turingang abogado pa, ha? Wala ba kayong, ano, hindi ba kayo nagkakaroon ng parang may meeting pa yan eh, yung mga rehearsal, tawag dyan. Kasi dala-dala mo yung pangalan ng institusyon eh. NBI, National Bureau of Investigation. Laban ka, ang bigat ng dating mo. Eh pagdating dun sa, ano, impeachment trial, defective yung dala mo dokumento dahil hindi mo ni-review. Mali-mali yung dateline. Ano ba yan? Gone are the days nga. Nabanggit ko nung ako'y appointed as special investigator din nung araw. Meron kaming parang chief clerk pa. O, titingnan pati grammar mo kung tama doon sa case folder mo. Tapos meron pa kaming reviewer na talagang full-fledged senior agent ng NBI. Kasama namin sa Philippine Airlines. Mabanggitin ko pangalan, the late Attorney Apolonio Padua Jr. Nakatira dyan sa may 13th Avenue. Wala na yata siya, kaya hindi ko na siya makita. Paul Padua pangalan niya. He's from Ilocos Norte. Asawa niya si ata si Doktora Milita ba Padua. May ospital sila sa diyan sa Campanopio at saka sa Ilocos Norte. Diego yata yung apelyido ng wife attorney Doktora Diego Padua. So lawyer and doctor couple. Naging boss ko pa sa operations and investigation si nag early retire sa NBI, pumunta sa Philippine Airlines, naging boss ko. Attorney Apolonio Paul palayo niya. Padua Jr. Pag tinawag namin siya AAP, AAP kasi ang middle name niya Acosta. Apolonio Acosta Padua. Pag dumarating, andyan.

na ba si AAP, ganun. Tulad ng presidente noon, Roman A. Cruz Jr., tawag namin si Boss Man. Pero kapag pinonetics namin, RAC, Roman A. Cruz Jr. Yung vice president ko noon, sa executive vice president na I report directly for operations, I see Louis Castro Jr. Luis Castro Jr. Taga dyan sa Valley Verde 6. Hindi ko na mabalitaan. Break ulit tayo dito sa Tuesday episode ng RJ Patrol. Oras, 11:31 ng tanghali.

0: RJ Patro.
1: Alas 11.33 na po ng tanghali dito sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Musta kayo mga ka-RJ Patrol? Yung po report ni Jojo Sikat kanina about Senate President Sherwin Gatzalian, sinasabing huwag ura-urada ang tatawagan at isisingit yung kung sino ang natipuhan yung testigo. Parang lalabas dyan, mag-a-adjust pa yung impeachment court para sa inyo, sa prosecution panel o sa defense panel. Prosecution panel yata, may nagbabanggit. Or yes, prosecution. Yung kanilang mga testigo, gusto nila siguro may nagsabi na wala namang pumuputok, walang bomba yung dala-dala yung mga NBI agents. So, napikon yata yung prosecution, gusto nilang iharap mismo ang direktor ng NBI, Attorney Melvin Matibag. So, mentioned ang prosecution panel na, sige, singit na natin si Director Matibag para medyo may dating yung ating mga testigo. Yun lang, sabi, hindi dapat ura-urada at singit-singit, sabi ni Senate President. Hi, Ate Bing, andyan sa Davao City, ang ating Zumba Queen, Febby Iglesias Bermejo, is watching. As always, thank you for your support dito sa RJ Patrol. My report, Senator Judge Mig Subiri, hiniling sa defense panel na maglabas ng video recording na magpapakita na binabawi o itinatanggi ni VP Sara ang pagbabanta sa Pangulo. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Hiniling ni Senator Judge Juan Miguel Subiri sa defense team na magpakita ng anumang video o recording na nagpapakita na hayagang itinatanggi o binawi ni Vice President Sara Duterte ang kanyang di umano'y mga banta labang kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sinasabing maaaring magkaroon ito ng malaking timbang sa magiging desisyon ng korte sa kanyang impeachment trial. Sa paglilitis sa ika-apat na araw ng impeachment trial, binanggit ni Subiri na base sa mga ebidensyang iniharap hanggang ngayon, hindi pa hayag ang sinabi ni Vice President Sara na nagbibiro lang siya o nagkamali siya matapos gawin ang mga pahayag. Ikinumpara pa ni Subiri ang VP kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kapag nagbanta agad na binabawi sa publiko na nagbibiro lamang ito. Sumagot naman ang abogado ng depensa na si Attorney Mark Binluan na mayroon silang ganong ebidensya at nire-reserva itong karapatan na iharap ito sa tamang panahon. Sabi ni Subiri, mas may timbang ang agarang pagtanggi kaysa iharap lang sa panahon ng trial kung saan dapat ang iharap na video recording ng defense panel ay yung pagtanggi bago pa man naganap ang paglilitis sa vice presidente.
3: Any instance that the vice president had come out on TV or radio saying that, hindi, joke only, nagkamali ako, kasi si Tatay Digong nung araw, sinasabi niya yun eh. So, papatayin ko siya. Tapos mamaya, joke only yan. Nagloloko lang ako. Parang ganun. So at no particular point in time, has she issued a denial that she said these statements? Aside from what you submitted to this court as a blanket denial.
4: There is, Your Honor. And we just reserve our right to present that evidence at the proper time as well, Your Honor.
3: Okay, so there's a video or recording that was done maybe a month or during the period of time that she had mentioned this, that she was denying, because we'd like to see that as well. That would weigh in heavily on our decision, because kung ngayon lang po nagpalabas ang depensa ng denial, parang after the fact na, kasi nagkaroon na po tayo ng impeachment trial. We'd like to see that if you have that kind of evidence.
4: We'll provide, Your Honor.
2: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Tama po, sir. Sabi ni Rick Oracion, na sa paggawa ng report, tinicheck yan ng boss bago i-submit. I was employed in the California Bus Lines Incorporated sa legal department. Ako na-assigned at ang ko ay abogado. Ang boss mo ay abogado at judge pa sa RTC Manila. Si Attorney Judge William Bayhon na very meticulous when it comes to reports namin. Oh, yun nga po. Yun nga po. Yun ang nature kasi ng abogado eh. Yung, alam mo, nung nag-aaral ako, kung ano, tiklis-tiklis po na libro, pinababasa ng mga profesor. Tapos mag-i-exam na lang kami. Bahala kami magbasa. Kaya talagang yung parang calisthenics namin, pagbabasa. So, nature yan ng isang ano, abogado. Abogado ba, di ba? Abogado yung regional director, si ano. Tapos may puro typo. May typographical error lahat yung kanyang nilabas na dokumento. May mga yun sa dateline, pagsapina doon sa ABS-CBN na may hawak nung video nung allegedly nagbabanta si Vice President Sara. Mali yung dateline, yung sinubmit na dokumento sa impeachment court. Oh, it's a typo, Your Honor. Ano ba yan? Di po ba, yan yung mga, ano, dapat take note, extra, ano, careful noting the dates, yun mga ganun, the names that you mention in your affidavit or your report. The, ano ba yung tawag namin dyan sa pagsusulat namin ng mga police report? 4 W's and 1 H's. Dapat kompleto yung report mo. As a news reporter, ganun. Are those elements present in a police report? 4 W's and 1 H's. What? A crime incident. Where? In ganun. Tondo, Manila. When? July 14, 2026. Whereabouts? So, mga ganun. I-quote mo yun. And how? H. How did it happen? Supply all details surrounding the circumstances. Pag editor ka, at ang tinanggap mong report sa iyong subordinate na reporter na nasa general assignment beat assignment, ay police report. Titingnan mo kung yung elements of 5 W's and 1 H's ay present sa report. And very take note seriously about the names, the dateline, time, o ganun. On or about, ganun. Talagang dapat accurate. Kasi sa amin sa news department, we establish accuracy, integrity in our reports. Kaya pag na-establish mo yan over the years, pag nagsalita ka, parang gospel truth na. Yung mga pati personalities mo. Kasi nga, na-establish ninyo yung ganong integrity, credibility as a news department. Trustworthiness. Yan ang tawag doon. Dapat palaging tama lang palagi. Walang sobra, walang kulang, pero importante, accurate. Para din kami, sa amin, sa shooting competition. Mabilis ka nga, pero hindi ka naman accurate sa yung mga shot placement, yung tinatamaan mo sa targets. Mababa lang score mo. Never sacrifice accuracy. Dapat accurate. Ganun din yan sa news reports. Anong klase mang report? Pati yung report sa mga groceries, yung sales. Dapat, ano yan, properly reviewed before you submit. Yung mga sensitive issues sa news department, pag may nag-gather kang istorya, confirm mo muna. You inquire, you confirm circumstances behind, validate, look for a responsible person to administer the truth. You validate the details of your report. Ganun po yan eh. Bakit itong mga pinagpipitaga lang, parang natatawag nating mga magagaling man sa matitikas, magagaling sana, NBI, for that matter. Yung tungkol sa wisdom ni Senate President Sherwin Gatzalian, na hindi pwedeng ura-urada, totoo nga po yun, dahil bigyan ng panahon para makapaghanda rin naman yung Senator Judges o kaya yung defense panel, yung rebuttal o cross-examination, pag-aaralan din po nila yan eh. Hindi po madaling ano, yung basta lang sisingit ka ng testigo at saka, kasi po si House Prosecutor Representative Lawrence Defensor nag-request kahapon to move the schedule of NBI Director Melvin Matibag to take the witness stand today, July 14, before Office of the Vice President, Chief of Staff, Attorney Zulica Lopez. Kasi in-expect ngayon yung pag-testify ni Attorney Zulica Lopez. The prosecution panel received a letter from Matibag requesting that his testimony be calendared at the earliest setting convenient to the panel in any event on or before July 2026. Anong petsa ngayon? 14. Bago daw mag-July 20. Citing official commitment abroad on July 21 and 22. Yung nagbigay daw po ng, padala po ng abiso si Director Matibag sa prosecution panel na dapat makalendaryo yung kanyang pag-testify sa impeachment court bago mag-July 20. O on or before July 20. Kasi meron siyang commitment abroad July 21 at 22. Dito, sa puntong ito, sinabi naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, napansin niya, find this move in bad taste. Yun nga po. And puts on record whether it is acceptable. Sabi naman ni Presiding Officer Francis Chis Escudero na si Director Matibag is yet to be subpoenaed. Papadalan pa ng subpoena, hindi pa na sa subpoena. The defense opposes the move. Yung defense panel, yung counsel for vice president, citing violation of the impeachment court's directive, the 5-day witness rule, dapat may 5 days na period, and their right to cross-examine the witness, di ba? 5 days notice, although 14, 6, so wala pa naman, magiging July 20. Pero hiningi rin nila ng defense panel, nagre-request sila ng kopya ng event invitation para ma-verify kung nagsasabi ba ng totoo si NBI Director Melvin Matibag. Ayan yun, pumasok na si Senate President, Senator Judge Sherwin Gatzalian. At sinuportahan si Senator Judge Alan Cayetano na yung mabilisan o madali ang pagpapalit ng naka-schedule ng mga testigo ng NBI ay makaka-apekto sa lahat ng preparasyon ng defense at mga senator judges. Tama po. Hindi tayo. So, Senator Judge Presiding Officer Chis Escudero ay nag-order sa prosecution panel para ipresenta yung dokumento na umano'y sinubmit ni Director NBI Director Matibag ng kanyang event pending the decision on appeal for his testimony. Oh, yun. Dapat lahat tayo verified and confirmed. Hindi yung pwedeng isang party lang, yung kabila, yung prosecution panel, ay in a sweeping general statement. Ganito kasi, may lakad siya. Hindi natin pwede siyang hawakan paglagpas ng July 20. Nako po. Siga kayo. My report, 20 million pesos na halaga ng marijuana winasak ng PNP sa Cordillera. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
0: Mahigit 100 ganap na halamang marijuana na tinatanggakalaga ng 20 milyon ang binunot at winasak ng Philippine National Police o PNP sa kabundukan sa hangganan ng Sadanga Mountain Province at Tinglayan, Kalinga. Pinangunahan ng operasyon ng Mountain Province Police Provincial Office, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at iba pang unit ng pulisya, natagpuan, binunot at agad na sinira ang mga tanim bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga. Pinuri ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga operatiba sa kanilang dedikasyon at maayos na koordinasyon sa pagsasagawa ng operasyon sa liblib na lugar. Ayon kay Police General Nartatis, ang kampanya kontra illegal na droga ay hindi lamang nakatun sa pagsira ng mga taniman, kundi higit sa lahat ay sa pagprotekta sa mga komunidad at kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Tiniyak din ng PNP na magpapatuloy ang intelligence-driven operations katuwang ng iba pang ahensya at mga lokal na pamahalaan bilang bahagi ng layunin ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas na mapanatili ang kapayapaan, kayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. May isang posted dito, padala sa atin. Nagtatanong ba bilang senador o bilang defense counsel? Ito yung kanyang argumento. No? Mukhang mas interesado pa daw na buuin ni Senator Alan Cayetano ang posibleng depensa ni Vice President Sara Duterte kaysa subukin ang kredibilidad ng testigo. Sa isang impeachment trial, ang tungkulin ng nagtatanong ay ilantad ang katotohanan, hindi ang maglatag ng mga teoryang maaring magsilbing depensa. May mocha nga pala yung kape natin. Napanggit natin na wala. Reckless na reckless maglabas ng press release. Hindi na edit ng editor. Yung Mayon Volcano ay nasa Naga. Saka naglabas pa ng support jingle dun sa federalismo na hindi ko alam kung censored ba yun ng KBP or censored ng National Press Club. Pwedeng i-censor. Kasi yung jingle ay federalismo. Hindi Pepe, hindi Dede. Federalismo. may pagka-abnormality rin yung naglabas ng jingle na yun. Itago natin nga sa pangalang Mocha. Naging ano siya, naging OWA, ano, stop din siya eh. Nung itinalaga yata si, yung idol natin, si Arnel Ignacio bilang administrator ng OWA, Overseas Workers Welfare Administration, kasama siya dun. Nabigyan siya dun. Isa pang report, depensa hinikayat na sagutin ang testimonya ng NBI imbes na tumutok sa mga typo. Report ng DCRJ reporter Jong Manlapas. Jong. Jong. Andiyan ka, Jong. Oo nga po. Eh, sabi nga naman ni Chief Escudero, the presiding officer, sige, tumutok na lang tayo kung may sustansya naman yung mga ibibigay nilang testimonya, ebidensya, at doon tayo, from there, doon tayo mag-decide kung tatanggapin ba natin dito sa impeachment court. Okay. Okay, balikan natin yung report. Depensa hinikayat na sagutin ang testimonya ng NBI imbes na tumutok sa mga typo. Report ng DCRJ reporter, Jong Manlapas. Jong. Teka.
5: Na dapat direktang sagutin ng depensa ang testimonya at mga natuklasan ng National Bureau of Investigation o NBI laban kay Vice President Sara Duterte sa halip na iyon lamang ang pansin sa mga muling typographical o clerical errors sa mga dokumento. Ayon kay Ortega, karapatan ng depensa na questionin ang bawat detalye ng mga dokumento iniharap ng impeachment court, ngunit kailangan pa rin itong patunayan na naapektuhan ng mga pagkakamali ang mismong investigasyon, mga natuklasan o testimonya ng testigo. Sa pagdinig kahapon, sinabi ni dating NBI Cybercrime Division Chief at ngayon ay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok na nakakita ang ahensya ng prima facie de evidence na may makatwirang posibilidad ng pagkakahatol na naging batayan sa pagrekomenda ng tatlong bilang ng Great Threat at isang bilang ng Inciting to Sedition laban sa Vice Presidente. Hinihan din ni Ortega na hindi otomatikong nawawala ng bigat ang findings ng NBI dahil lamang sa isang mali sa pag-encode ng dokumento. Anya, magiging mahalaga lamang ang isang clerical error kung binabago nito ang mahalagang detalye ng kaso o nakakapekto sa kredibilidad ng ebidensya. Dagdag pa niya, tungkulin ng mga Senator Jazz na timpangin ang bawat pagtutol batay sa tunay nitong epekto sa kaso at hindi sa namin ng atensyong natatanggap sa pagbilitis. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ, Radyo Batido TV, kasama mo nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas. Tama naman, sabi nga na ni Senator Cheese, ang presiding officer ng impeachment court. O sige, palagpasin na natin yung mga typo error. Typo error. Oo, yung pati yung ano ba yung mga no personal knowledge. Tingnan natin as we go along with the investigation, yung hearing ng impeachment court ay magkakaalaman kung may sustansya ba yung mga binabanggit sa mga testimonya at dokumento. Mas nararapat ituo ng mga tanong sa mga katotohanang kayang patunayan ng isang testigo, hindi sa mga haka-haka tungkol sa iniisip ng ibang tao. Oo. Eh sabi si Senator Alan ay hindi daw dapat nagpapalakas sa paghahanap ng katotohanan sa halip nagbubukas ito ng impresyon na may nagtatangkang magtahi-tahi ng depensang hindi pa man naipipresenta ng mismong kampo ng inaakusahan. May kanya-kanya tayong analysis, ano po? Ano yung sabi ng ano? Ano yung sabi ng ni Bam Aquino, Senator Bam, Senator Judge? So, sabi sa, tinanong sa NBI, mga NBI agents, pati kay Barm R.D. Lotok, Jeremy Lotok. So, hindi nyo na-establish kung sino yung i-hire ng Vice Presidente na assassin para patayin ang Pangulo at First Lady at Speaker of the House. Wala kayong knowledge doon. Wala, Your Honor. Wala ang personal knowledge, sabi ni Attorney Lotok. Sabi ni Senator Bam Aquino, NBI pa naman kayo. Ibig sabihin, si Senator Bam Aquino, ang laki rin ng respeto sa NBI. Ibig sabihin doon, hindi yung panunuya yung ginawa niya. Tumutok pala kayo sa investigasyon, wala pa naman kayong maipipresenta na valid na, ano, na identity ng sino mang assassin o yung salarin na pwedeng pumatay o kinontrata ng Vice Presidente para patayin ang First Couple at ang Speaker of the House. Anyway, siguro gaganda naman. Baka magkakaroon ng linaw sa mga susunod na pagkakataon. Continuing mamayang alas dos ng hapon, ang pag-testify ni Attorney Jeremy Lotok ng NBI, BARM, Regional Director, at possible yung Chief of Staff ni Vice President Sara, Attorney Zulika Lopez. Thank you for watching, Press Jerry Santana at Ate Bing, Febe Iglesias Bermejo dyan sa Davao. Musta kayo dyan? Musta kayo dyan sa labas? Nakanda na ba yung pananghalian natin dyan? Ano ba yung niluto mo, Ate Bing? Yung bang paklay? Sabi mo, interesado kang magluto ng paklay? Alam po nyo, sa Davao lang popular yung paklay at saka yung balbakwa. Sa amin lang po yan sa Davao. Nung andyan ako, hindi nga ako nakatikim ng kare-kare. Hindi uso sa Davao yung kare-kare. Pagdating ko dito sa Manila, nagmukha akong ignorante dahil sa kare-kare. Sabi ko, matabang yung gulay. Yung pala, may bagoong sa side para pantimpla mo sa yung order ng kare-kare. Kain na tanghalian na mga ka-RJ Patrol. Bukas ulit, ibababa na po natin itong ating tabing para sa Tuesday episode ng RJ Patrol. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Buti na nga lang, abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na-take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, nadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand.
1: Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui?
0: Yes.
1: Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong kopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalakpa kami because of Congresswoman Cardema. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban.
0: Okay lang po kami, ma'am. Kasi sila naman na okay. Sila talaga yung bastos eh. You reap what you sow.
1: Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dami, sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Roma.

0: Yes, sir.
1: Yung sinasabi mong supporters.
0: Ako, yes, sir.
1: Okay, kasi pag sinabi ng mga nagko-comments, nag-worry kami, I don't think nandun yung elements of sedition. Maliban na pag sinabi na nasa likod mo kami, let's do it, go, go, go.
0: Well, Your Honor.
1: Gagawin namin kung anong gusto mong gawin, things to that effect.
0: Opo.
1: Was there? Were there?
0: Meron kami
1: comments like those?
0: Meron kami nakita sa mga Facebook comments, although hindi siya nasama.
1: Na
0: hindi siya nasama dito sa investigation.
1: At ano nga ulit, halimbawa?
0: Yung mga Facebook comments, Your Honor, na nagsasabi, lusubin na natin ang ano Malacañang, tapos may ganun na sign.
1: Lusubin na natin ang Malacañang.
0: Okay. Yun yung comments ko sa Facebook, yung mga nag-comment.
1: At meron kang ebidensya tungkol dyan. Hindi mo to katang-isip lang.
0: Kung babalikan ko po, yun nga po ang sabi ko during those
1: okay.
0: times, siyempre, nagbabrowso kami.
1: Okay.
0: Nga lamang, hindi namin naisama sa authentication.
1: No further question, Your Honor. Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Raffy Tulfo. The Senate President is recognized. He has 2 minutes as well.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. On the same topic on inciting to sedition, Attorney Lotak, meron ba kayong nakausap na mga tao na naniwala doon sa sinasabi ni Vice President Sara on inciting to sedition? Nakita ko kasi doon sa grave threats, marami kayo in the interview. Pero in this particular case, meron ba kayong at least man lang nakausap na mga tao inimbestiga further kung talagang mayroong epekto yung kanyang mga sinabi?
0: So far as the cybercrime division is concerned, Your Honor, hindi yung kami nakapag-focus dyan. Siguro ang pwede yung makasagot niyan, Your Honor, yung intelligence service po namin dyan sa issue po na yan. Hindi yung kami nakapag-focus dyan to conduct investigation on
3: isa,
0: people's
3: para
0: comments.
3: Para sa akin kasi, sa kabilang banda, pwede ka magsalita, pero sa kabilang banda, may naniniwala ba sa'yo? So ang gusto kong malaman, kung mayroon kayong nakausap na mga grupo o mga anyone o naimbestigahan nyo, naniniwala talaga doon sa kanyang pinagsasabi.
0: I think ang makakasagot po niyan, yung the intelligence service, yung director po namin, sir.
3: Okay.
0: Sa kanya po yung pool ng information.
3: And then I believe na doon sa mga sinabi niya, nangyari rin ito doon sa 2-hour video, tama po ba?
0: Yes, sir. Opo.
3: Pinatawag nyo rin itong may mga pinatawag kayong media personalities. Tinanong nyo ba sa kanila kung meron sa kanilang naniwala na itong mga sinabi ni Vice President ay inciting to sedition? Dapat naniwala ba sila na yung mga sinabi ni Vice President during the 2-hour video ay pinag-aalsa yung mga nandoon? O naniniwala sila na yun ang tema ng kanyang sinabi?
0: Not specifically na inciting to sedition. Ang mga comment nila doon is na-shock sila. May comment sila doon na nasa real battle mode na siya. May comment siya doon na totoo na to, seryoso na yung galit niya. Yun ho yung mga...
3: Galit naman talaga siya, pero inciting to sedition yung mag-alsa.
0: Wala silang... pong ganung comment during the Q&A portion, Your Honor.
3: And just to on a related question, Mr. Presiding Officer, inciting to sedition is serious rin, no? At kailangan din ito ng attention ng mga intelligence agencies natin. Meron ba kayong coordination with our iba't ibang intelligence agencies tulad ng National Security Council, ng PNP, ng NBI, not NBI, no, but ng ibang mga security intelligence agencies natin? Nag-coordinate ba ang NBI sa kanila? Kayo mismo, nag-coordinate ba?
0: Ang nag-uusap po dyan, Your Honor, is kasi intelligence matter yan. Ang nag-uusap po yan between intelligence service ng NBI, intelligence units ng AFP, intelligence... department ng PNP. So nasa level po nila yon, sir.
3: Katulad ng grave threats pagkukontrata, inciting to sedition, seryoso rito eh. Gusto ko malaman kung merong effort ang ginawa ang NBI para makipag-coordinate sa AFP, no? Sa PNP, dahil ito pinag-uusapan natin, pag-aalsa o hinihimok mo mag-umalsa, no? Meron bang ganun na mga coordination na ginawa ang inyong opisina o ang NBI?
0: Ang alam ko, meron yan. Pero nasa level na po yan, sir, ng intelligence service namin, Your Honor.
3: Right. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Noted, entered into the records, we thank the distinguished Senate President. What is the pleasure of Senator Judge Legarda?

0: Dilino ng Asian Century Philippines Strategic Study sa pangunguna ni Herman Camentong Chu Laurel na walang claim ang pamahalaan ng China sa Batanes. Paliwanag pa ni Laurel na ang usapin ay pinalutang lamang ni Ray Powell, isang Amerikanong PSYOPs specialist, upang guluhin ang isip ng mamamayang Pilipino, maghasik ng galit sa China at bigyang katwira ng pagtatalaga ng pwersa militar ng Estados Unidos sa Batanes.
1: While stressing that no Chinese government official has publicly asserted the claim over Batanes, the American ex-Air Force colonel and PSYOP operator in the Philippines, Raymond Powell, and CDAC Executive Director Raymond Powell, said the symposium could be an early test of such a narrative. So there is no Chinese claim over Batanes. Palinaw ba?
0: Samantala, sinabi naman ng ating Department of Foreign Affairs na hindi na dapat pampatulan ang bogus na claim sa Batanes. Ito ay matapos na mag-ingay si Coast Guard Spokesperson for West Philippine Sea, Jay Tarella, at si National Defense Secretary Gibo Chudoro. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

Mariing pinabulaanan ni Cabinet Secretary Benhur Abalos na pinuntahan niya sa ospital at kinausap si dating Health Secretary Ted Herbosa na magbitiw na sa pwesto. Ayon kay Abalos, bilang isang kaibigan, dinalaw lamang niya si Herbosa sa ospital matapos maoperahan sa tuhod. Matatanda ang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Jose Briggs Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng DOH kapalit ni Herbosa. Nagbitiw si Herbosa sa gitna ng patong-patong na kasong graft na kinakaharap sa Office of the Ombudsman. Itinanggi naman ni Abalos na may susunod pang miyembro ng gabinete ang malalagas sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Iniulat ng PAGASA na humina na ang bagyong Josie at isa na lamang itong tropical depression. Ang tropical depression Josie ay huling namataan 1,070 km silangan ng Timog Silangan, Luzon. Taglay nito ang 45 km na lakas ng hangin at pagbugsong aabot sa 55 km per hour. Walang itinaas na tropical cyclone wind signal at malabong direktang makaapekto si Josie sa panahon sa bansa ayon na rin sa PAGASA. Gayunman, hihila ito ng habagat ng malakas hanggang napakalakas na bugso ng hangin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Inaasahang tatahakin ito ang direksyong Hilagang Silangan at lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o mamayang gabi. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo TV. Kasama mo sa pag-

ang paglalaanan ng pondo. Ipinaalala rin ni Recto sa mga ahensya ang tagubilin ng Pangulo na tanging ang mga proyekto lamang na siguradong mabilis at walang sagabal sa implementasyon ang bibigyan ng prioridad. Kaya sabi ni Recto, dapat na nakatugma sa programa ng pamahalaan ayon sa pambansang plano at mataas ang pampublikong benepisyo ang maisasama sa panukalang gastusin. Sa nasabing pulong noong July 9, iprinisenta ni DBM Secretary Kim De Leon ang tampok na nilalaman ng 2027 National Expenditure Program na isinumite sa Pangulo nito noong Biyernes. Umaasa si Pangulong Marcos na ang NEP na binabalangkas ng DBM ay masusing binubusisi at pinag-aaralan. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

formal nang tinanggap ng 11th Special Action Battalion ng Philippine National Police Special Action Force, PNP SAP, ang bago nitong battalion commander sa sinagawang turnover of command ceremony sa Camp Sosimo J. Paredes Sr. ng Habatan, Hapid, Lamot, Ipugaw. Pinangunahan ng seremonya ni Police Colonel Jonathan Calixto, Acting Deputy Director ng SAP, bilang kinatawan ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Acting Director ng SAP. Sa naturang turnover, formal na ipinasa ni Police Lieutenant Colonel Lorenzo Dalang III ang pamumuno kay Police Major Roy Banganan, hudyat ng pagpapatuloy ng programa, operasyon at misyon ng unit sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Police Colonel Calixto ang gabay ni Police Brigadier General Lucas na ang mahusay na pamumuno ay nakabatay sa integridad, pananagutan at tapat na paglilingkod. Kinilala rin niya ang naging ambag ni Police Lieutenant Colonel Dalang III at ipinahayag ang buong tiwala kay Police Major Banganan sa pangunguna sa batalyon ng may profesionalismo, disiplina at dedikasyon. Ayon sa SAP, ang pagpapalit ng liderato ay hindi lamang panibagong yugto para sa 11th SAB, kundi pagpapatuloy rin ng hangarin nito mapanatili ang kahusayan sa operasyon, mapangat ang moral at kapakanan ng mga tauhan, at higit pang mapalakas ang serbisyo para sa kapayapaan at seguridad ng mamamayan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang state-of-the-art National Academy of Sports Facilities sa bahagi ng New Clark City Sports Complex sa Capas, Tarlac. Malaking milestone ito para sa Philippine sports development. Kaya ng pasilidad na isubsidize ang 246 na elite student athletes para sa school year 2026-2027. Pitong fundamental sports ang alok ng pasilidad. Ito ay ang aquatics, athletics, badminton, gymnastics, judo, table tennis at taekwondo. Nagbibigay ang NAS program ng komprehensibong sistema ng suporta para sa mga mag-aaral, kabilang ang 24/7 na pangangalaga, libreng tirahan sa dormitoryo, kumpletong pagkain at merienda araw-araw, suporta sa strength and conditioning, at buwan ng personal na allowance na nagkakahalaga ng 3,000 piso. Mayroon itong 174 personnel na may full-time faculty, program heads at may specialized coaches. Malaki na ang naging bunga ng NAS dahil noong 2025 sa national at international competition, nakakuha na ang Pilipinas ng mahigit 1,000 na medalya. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: University and College of Pasuka na ginanap sa SMX Convention Center sa Pasay City. Sa ilalim ng temang Transformative Leadership and Strategic Governance, Empowering SUCs for Sustainable and Inclusive Futures, tinalaki ang mga hakbang upang higit na mapaunlad ang pampublikong mataas na edukasyon sa pamamagitan ng mahusay na pamamahala, digital transformation, pananaliksik, inobasyon at mas matibay na ugnayan sa industriya. Binigyan din ni Senate President Sherwin Garcialian ang kahalagahan ng mas malapit na pakipagtulungan ng pamahalaan sa 113 state universities and colleges upang makalikha ng mas maraming graduates na handa sa mabilis sa pagbabago ng ekonomiya at labor market. Tinalakay rin sa konbensyon ang pagpapalawak ng micro-credentials, digital learnings at pagpapalakas ng research at technology transfer upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga industriya at komunidad. Samantala, muling nahalal si Dr. Tirso Ronquillo, Pangulo ng Batangas State University bilang Pasok President para sa ikalimang sunod na termino. Ayon sa kanya, magpapatuloy ang samahan sa pagsusulong ng mga reformang magpapalakas sa mga SUC bilang katuwang sa pambansang kaunlaran at sa paghubog ng mga kabataang Pilipinong handa sa hinaharap. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandito TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi at syempre sa special coverage po ng aming istasyon dito po sa impeachment hearing ng ating pangalawang pangulo diyan po sa Senado. Ano po, kasalukuyan po nagkaroon po ng 15-minute break, kaya ilang minuto na lang po yan. Opo, malamang ay babalik po tayo sa ating pakikinig at panonood diyan po sa hearing na nagaganap. So far, opo, kahapon tayo di po nakapag-programa dahil na rin po sa inabot na po tayo ng oras, ano po, dahil lagpas alas 8 na po natapos ang pagdinig kagabi. Katunayan, hindi pa nga po natapos ang cross-examination ng panig ng depensa at ngayon po ang araw nito ay itinuloy, ano po, dito kay Attorney Loto ng NBI, ano po. So sa pagpapatuloy po ng pagdinig na ito ay napakarami po nating mga nadiskubre, di ba? Lalo-lalo na po yung po mga sinasabing typo, di ba? Typo lang daw, typo error lang daw, eh napakahalaga po sa pagpa-file po ng mga kaso, particular na mga detalye ay dapat po ano, ito po ay sinisigurado, lalo na kung yung bahagi po ng complainant, no, yung mismong nagreklamo, ang NBI ay may kasiguraduhan po dun sa kanilang mga i-file na reklamo. Pati na po ang case number, di po ba? At na-discovery na natin kanina, yun pong pag-amin mismo ni Attorney Loto, na siya po ay nag-file pa, no? Dun sa naunan niyang file na affidavit, nag-attach pa siya. Opo, nag-attach o ayaw niyang tawaging revised, ano po? Yung pong mga inahabol niyang mga attachment, no, na hinihingi daw po ng Department of Justice. So nangangahulugan na yung pong problema ngayon ay yung pong sinasabing credibility na po nung mismong papel na kanilang i-file ng NBI, ano po. Kasi kumbaga, yung pong motor proprio na sinasabi nila na sumailalim po sila ng sarili nilang kagustuhan na mag-imbestiga, pero yung pong kanilang ginawang pag-imbestiga ay nakabatay lang po doon mismo sa video at utterance ng ating pangalawang pangulo. Pero sa kanyang presentasyon sa prosecution, ano, ni nung kabilang panig ng prosecution, eh yung pong mga videos na ipinapakita ay portions lamang, ano po, na kung saan galit na galit ang ating pangalawang pangulo at hindi ho na ibigay yung konteksto nung ikinagalit niya, di ba? Siyempre pag ikaw ay nagalit, may dahilan, di po ba? Lahat naman ng tao, no, pag nagalit ka, may dahilan, ba't ka ba nagalit, di po ba? may dahilan eh. Ang problema, pinakita rin yung galit lang. Na? Ipinakita po yung galit lang, pero yung dahilan ng kanyang pagkakagalit ay hindi ipinakita. Kaya naipakita po ito ng panig ng depensa. No? At hindi lang po yan, yun din pong konteksto ng dalawang oras mahigit, ano po, nung video na yan, ano, na tila umiikot lamang po ang prosecution doon sa authenticity ng video, samantalang hindi nga po nga kinuha mismo ng NBI, kahit nung agent na si Michael Kalilong, ano, nung pong Mark Kalilong, no, nung panahon na siya'y tumistigo, nung unang tumistigo, na 2 weeks na nag-training na expert witness ng NBI sa cybercrime, aba, eh, lumalabas na malinaw, no, na hindi naman niya nakuha sa original source yung pong video na kanyang kinopya rin, ano po. Yung pong kanyang kinopya ay parang mula dun sa mga napanood din natin, ano, sa Facebook man o sa YouTube, di ba? Dahil ang tinutukoy po na original na video dyan ay yung pong mismong nag-upload, no, ng Zoom meeting. At yan po ay si Attorney Harry Roque, di ba? At dapat po yung pagkuha rin po ng video ay hindi po yan sa Meta o sa Facebook, kung hindi doon po sa source mismo ng pinagmitingan na ang ginamit pong plataforma ay Zoom. Di po ba? Parang yung ginagawa natin ngayon, Zoom po ito. No? Zoom po ito. Dumadan lang po ng Meta sa Facebook o sa YouTube. Di po ba? Pero ang original source po ng video na ito, halimbawa lang ha, ay Zoom, 'di ba, sa Zoom. Kaya kumbaga, bakit ang tanong, no? Ang tanong po ng mga senator judges, kahapon pa ito tinatanong nila, ano, na kumbaga noon pa pala natatanong niya kay Agent Kalilong at kahapon inulit lang nila dahil ang boss po ni Kalilong ay ito pong si Lotok eh, 'di ba? Diyan sa NBI. So hindi nang tanong, ano, na kung kayo ay nag-iimbestiga at umaabot nga doon sa punto ng inyong pagpunta dyan sa punto na yan, parang teka lang, magsisimula na ata, parang bumabalik na ata. Apo, parang bumabalik na po ata sila. Tama ba ako?
1: Apo? This is a Radio Bandido TV special coverage, courtesy of the Senate.
3: Preliminary question is allowed.
4: Reform Council.
3: Okay, now. You mentioned in your direct examination of a video where the president gave his reaction to the threats of the president.
5: Yes, sir.
3: Now, if shown a copy of the video, will you be able to identify the same?
5: Yes, sir.
3: Now, Your Honor, I move that the same video marked as Exhibit P dash Roman numeral 4-13 be played for consideration of the witness and the court.
4: So directed. Is it in a USB? Is that in the USB?
3: Yes, Your Honor.
4: So you will again have to break the seal?
3: Yes, Your Honor.
4: Yung seal madali na i-break, ha? Mr. Witness, kindly break the seal.
5: Yes, Your Honor.
4: In front of the assisting counsels for both the prosecutor and the respondent. Counsel, do you know the timestamp?
3: Your Honor, we will be showing only the first half of the video, okay. Your Honor. It's not too lengthy, Your Honor, please.
4: Okay.
5: Huh? Ano ba ito?

0: At nagbabalik pa rin po tayo dito sa ating special coverage po ng DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido sa impeachment hearing sa Senado ng ating pangalawang pangulo. Adjourned na po ang hearing ngayong araw na ito dahil hindi po natuloy. Opo, ang ating prosecution po, ang prosecution po ay umurong sa pagpipresenta na po dito po sa dalawang nakatakda po nilang mga ipipresentang mga testigo, no? Si Attorney Sulayka Lopez at saka po si Captain Belinda Bello. Ano po? At naipaliwanag po sa panig ng prosecution ng kanilang private lawyers sa pangunguna po ni Attorney Lorna Capunan na nung sila po'y nag-huddle, di ba kanina, nag-huddle at nag-hurdle daw, opo, eh ang sinasabi po nila ay nagiging redundant na daw po. Ibig sabihin, magiging paulit-ulit lang daw po yung kanila pong ipipresenta, samantalang yung kanilang patutunayan sana ay naipresenta na po at nakumpirma na rin po naman ng depensa yung pong kanilang dalawang testigong naunang ipresenta patungkol dito sa Article 4, no? Dito po sa inciting to sedition at grave threat, no? Na kanila pong sinasabing betrayal of public trust daw po ito, no? Na impeachable offense. So, na kumbaga, si Attorney Matibag naman, NBI Director, ay mukhang salunis pa po, no? Padadala ng subpoena. Kaya po bukas mukhang magkakaroon lamang po sila ng mga oral argument, no? At kung ito po ay kumbaga live pa rin po nilang gagawin diyan sa Senado, maaaring cover pa rin namin po ito dahil yung oral argument na yan ay marami po silang tatalakayin patungkol po ito sa mga pagbubukas po ng box ng BIR, di ba? Kasama na po yung AMLA, no? At para nagreklamo na si Senator Tito Soto, natatagal daw po yan, di ba? Dahil magdidebate sila at binibigyan ng 10 minuto kada isang senador, no? Na siyang sinasabi niya itatagal, no? Hindi ko alam anong pinagmamadali niya. Samantalang kung tutuusin, ito po ay proseso, di ba? Alimbawa, kagaya nito, ipinagpapasalamat na po ni Senator Presiding Officer Chiz Escudero maging ni Senate President Win Gatchalian, ang prosecutor, pinapasalamatan na mabutit nagbawas kayo ng dalawa pang ipipresinta nyo, no? Dahil dapat 100 at mahigit, no? Ang total, di ba? Parang 102, 101 o 102. Kasama na po ang mga ipipresintang mga testigo rin ng panig ng depensa, no? Pero sa totoo lamang, hindi natin po makikitaan ito ng parabagang kung nais ipresenta ng prosecution yung nakalatag na nilang mga testigo, eh may pinatutunguhan po yan. Ano po? Ibig sabihin, para mapagtibay nila yung kanilang akusasyon na ito ay papasok, no? Sa yung kanilang akusasyon ay papasok po bilang ikangay impeachable offense, di po ba? Pero naayon po ito dito kay Attorney Lorna Capunan kanina, yung private prosecutor, na magiging redundant daw po kung ipipresenta pa itong si Attorney Sulayka Lopez dahil at saka si Captain Belinda Bello, dahil sa kanya pong nabanggit ang kadahilanan lang daw po kung bakit ipipresenta itong dalawang ito na nakatakdang ipresenta ngayong araw na ito. Sana ito po si Attorney Sulayka Lopez at ang bukas ay si Captain Belinda Bello. Ang tangi lang naman po pong dahilan kaya nila ipipresenta ito para ikumpirma, no? Mismo ni Attorney Sulayka Lopez na kasama niya doon mismo sa detention cell sa Kongreso ang ating pangalawang pangulo nung sila po ay nag-video Zoom meeting. At narinig niya at nasaksihan niya yung galit ng ating pangalawang pangulo at nung sinabi nga po nung sa mga sagot, no, ng ating pangalawang pangulo nung tinanong siya patungkol po doon sa kanyang seguridad nung isang Princess Maui at ang kanyang sagot ay huwag siyang mag-alala, huwag kayong mag-alala dahil may kinausap na ako na pag ako ay pinatay nila, ay patayin mo si BBM, patayin mo si Lisa Marcos, patayin mo si Martin Romualdez. No joke, di ba? Sabi niya, di ba? At no joke, dalawang beses, di ba? At kung mapapansin nyo, napakasimple naman po ng pagdinig, ano po? At nakita naman natin na mukhang nakita lata ng prosecution, no? Na pagpinesinta nila si Attorney Zulaika Lopez ay mukhang backfire ito sa kanila at baka lalong madiin, di ba? Madiin na ito po ay wala pong elemento ng grave threat, di ba? At di ba, no? Parang nakita na nila eh, na pagpinesinta natin ito, eh, nakikita na nga nila na parang hostile witness itong si Attorney Zulaika Lopez dahil ang kanyang tiyak na tatanungin ng depensa dahil nagpresenta na po ng video ang depensa kanina, no? Patungkol po dun sa mga naramdaman ni Atty. Zulaika Lopez, yung panggigipit at yung transfer, no? Ililipat siya dito po sa Women's Correctional at ang punot dahilan ng paglilipat na ito ay para maalis din o maalis ang ating pangalawang pangulo diyan po sa compound sa batasan ng Kongreso. 'Di ba? Kaya nga naipakita kanina doon sa video na bakit 'yo ipalilipat, 'di ba? Bakit niyo ako paalisin dito? Kasama na 'yung pagpapaalis sa ating pangalawang pangulo. At nabanggit doon sa video, bakit sa inyo ba po? Sa inyo ba ang compound na ito? 'Di ba? At 'di ba parang ganon. So pagka pinisinta po nila si Attorney Zulaika Lopez, makukumpirma po talaga yan, ano po, na kumbaga yung panahon na mula nung siya ay sinight for contempt ni dating congresswoman Franz Castro, no, na isang convicted din, di ba, pero hanggang ngayon makalaya siya. Ebe ang sabi eh kwan, no, lalong mababalikan po, no, na walang order ang committee on good government and public accountability ng chairman niyan ay si Joel Chua, no, Congressman Joel Chua, na siya ay i-detain na sa Women's Correctional. Tama? Wala eh. So cited for contempt siya doon sa Congress detention cell o detention area. So all of a sudden nung gabing 'yon, kaya nga doon sa video rin na napresenta sa kanina, no, ng depensa ni Attorney Mark Binluan, ay sinabi din po doon, ano, nakita niyo naman yung presentasyon na yan, ang sabi ng pangalawang pangulo na you don't change the rules of the game, di ba? Habang habang nandiyan pa yung pong sinasabing kautusan na siya manatili sa detention area until Monday dahil may hearing noon dapat ang Committee on Good Government and Public Accountability. Hindi nga naman pwedeng baguhin na ilipat ka nga niya sa kwan, ilipat ka niya dito sa Women's Correctional ng 10 oras ng gabi. 'Di ba? 10 oras ng gabi 'yan eh, 'di ba? At lalong madidiin sila pag pinesenta nila yung Captain Belinda Bello na may hawak. May hawak po ng order, 'di po ba? Eh proof po 'yun eh. Yung order na 'yun eh, 'di ba? Na meron such order at malalaman lalo saan galing yung order. Sinong nag-order, di ba? Yung chairman ba ng komite na si Joel Chua o ang House Speaker mismo, Martin Romualdez? Di ba? Dahil speaker pa siya noon eh. So parang mukhang nag-usap-usap sila, no? Pero bago sila mag-usap-usap, kung maaalala nyo, dahil medyo matagal-tagal din po yung 15-minute break, ano? Eh, nagkaroon po ng press con, palitan po ang mga congressmen, no? Yung mga prosecutor na ng Congress na hindi pa natin nasaksihan na makipagdebate, hindi ba? O magpresenta ng kanilang witness dahil ang nagpipresenta pa ay private prosecutor eh, 'di ba? Alam ko karamihan po diyan halos ay abogado naman, no? Yung mga member ng Kongreso na sa prosecution, 'di ba? Pero wala pa tayong nasaksihan, ano? Bagamat sila ay nagsasalita kagaya po ni Congressman Defensor at ni Congressman Luis Tro, no? Puro manifestasyon lang, di ba? Pero pagdating sa pagtatanong doon sa saksi na kanilang ipepresenta, yung pong kanilang private prosecutor ang nagpa-function, di ba? Yun po, di ba? So kanina, yung nagbigay ng manifestasyon na hindi na namin kailangan na ipresenta ay private prosecutor din na si Lorna Capunan, Attorney Lorna Capunan. So doon natin din makikita, no? So siguro sa takbo kasi ng pagdinig, no? Na naisip nila, nako, mukhang mabalik sa atin to pag nagkataon. Pero sabi ko nga, mula po nung 15-minute recess, no? Ay napansin natin, nagkaroon ng salit-salitan din itong mga kongresista na member ng prosecutor, yung iba hindi din, ano? Pero ang purpose ng kanilang pagpe-presscon ay para sabihin na matibay pa rin ang kanilang kaso. Opo, at yung pong typographical error ay hindi naman daw po sapat. No, maliit na bagay lang 'yan, 'di ba? Kumbaga kung ano yung mga pagkakamali nung kanilang dalawang ipinresenta ng mga testigo ay kanila pong pinalulusot bilang normal lang at para bagang ito ay maliit na bagay. Ang pinaka mabigat doon ay yung pa rin pong ginawa ng ating pangalawang pangulo. Eh ang punto nga, paano nyo maipepreba yung ginawa o yung tilag na sinasabing may determinado na kayo na kasiguraduhan na siya ay may kinontrata? Diba? Yun nga ang salita nila, kinontrata. Iba po yung kinausap, may kinausap na ako sa may kinontrata na ako. Magkaiba yun eh, hindi po ba? Kaya pati yung po, diba? Pati po dun sa kay Attorney Lotto, no? Iba po yung sinasabing revised, opo, na sinasabi niya. At yung sinasabi niyang kanila lang daw pong sinunod ang DOJ, complied, we just complied, no? Eh, mismo po ang, yung papel po ang nagsasabi eh. Nung sila po ay nag-attach ng mga dokumento para sa pagko-comply nila sa sinasabi ng DOJ, eh nakalagay doon po ay revised, 'di ba? This is the revised version. So maliwanag, ano? Hindi pwede ikailayo, ano po. At hindi din po maliit na bagay yung pong nagkamali lalo na sa case number, ano? Dahil yan po ay hindi nagtugma ang NPS doon po sa docket ng kaso at dito po sa sinasabi naman na kanilang ginawang investigation data form, 'di ba, IDF, no? So mahalaga po 'yun eh, mahalagang bagay po 'yun, ano? Yung petsa, malaking bagay din dahil papaano nga naman na ikaw ay naunang nag-revise sa petsa mo, yung petsa mo eh nauna pa doon sa original mo, 'di ba? So 'yun eh, hindi ho pwedeng sabihin na dulot lang ng kalituhan kasi ang bagay ng mga detalye na yun ay mahalaga kasi nga pag nagkaroon ng litigation na kagaya nito pag pagbibista ano po pag nagkaroon po ng pagdinig mahalaga pong ma-determine yon ano na kasi nga di ba mga tanong matapos yun anong ginawa mo matapos mo isumit ito anong sumunod di ba paano mo ngayon mapagsusunod-sunod yun kung hindi nagtutugma ang mga dokumento na iyong ipipresenta. Tapos, pagka ikaw ay nahuli doon sa hindi pagkakatugma, eh sasabihin mo ito ay typo lang. Di ba? Ano po? Pambira. Di ba? Kaya hindi ho yan katanggap-tanggap. At ito pa, no? Kaya nga siguro sa kanilang pakiramdam na kung ipipresenta nga nila ito si Salaika Lopez at saka ito pong si Captain Bello, eh lalong mapapatunayan ano na may batayan, may basihan yung pagwawala o sa galit ng ating pangalawang pangulo dahil nung panahon na yun ay hindi siya tinratong pangalawang pangulo, 'di ba? Kahit nung mga kapulisan, muntik pa nga siyang maipit, 'di ba? Nung ambulansya nung van na maglilipat sana kay Attorney Zulaika Lopez andun pa ang pangalawang pangulo, isasara na. Tapos yung pulis na yan, dinimanda pa ang ating pangalawang pangulo for obstruction of justice. Ano nangyari? Dinismiss po ang kaso na 'yan. 'Di ba? So lahat po ito eh may kinalaman. Hindi ho relevant po, no? Hindi pa pwedeng sabihin wala yang kinalaman, ano? Kaya yung kanyang utterance na sinasabi ay kumbaga ito daw po eh para bagang grave threat, no? Yung utterance niya eh hindi ho 'yan maituturing, ano po? yung galit, no? Kumbaga, yung galit ng tao, yung kanyang ekspresyon noong mga panahon na yan, gawa ng mga panggigipit na ginagawa sa kanya, opo. At kumbaga, kung lalo na nung nilinaw po ni Senator Alan Peter Cayetano kay Attorney Lotok, ano po, na yung pong mga binanggit ng ating pangalawang pangulo, kung ito po ba ay pabor para sa kanyang sarili. Dahil alam naman natin, ang ating pangalawang pangulo ay pangalawang pangulo, second in line po siya, eh, di ba, sa command. So parang ang tanong, eh, kung ito ba ay papabor sa kanya, no, kung magko-consummate, di ba ba? Pero lumalabas po dito na nung napag-usapan yung patungkol po sa may mga magpi-people power na lang, tulad ng binanggit nung isang participant, no, dyan sa vlog, parang yun din yata ang Princess Maui, eh ang sagot ng pangalawang pangulo ay hindi yan ang solusyon. Di ba? Hindi yan ang solusyon. At kumbaga, ang sabi nga niya ay okay lang kayo ay magprotesta, di ba? Sa lalo na sa inyong mga Facebook, dahil marami ang hindi naman makakadalo dyan dahil sa kanilang mga trabaho. In short, wala doon na makikitang panghikayat, no? In fact, walang pangiinganyo, di ba? Walang pangiinganyo, no, sa panig ng pangalawang pangulo. At sa tanong din, ano, ni Senator Robin Padilla kay Attorney Lotok, na sa mga nangyayaring mga kilos protesta kaliwat kanan yan, trillion peso march, ano-anong march, di ba? White Ribbon March, di po ba? Pati na itong huli, no? Dati may mga maisog pa, di ba? Maisog. Tapos itong huli ay ito nga pong mga ginawa ng isinagawa ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo dahil nga po sa panggigipit nila, no, na yung po mga nagsasalitang mga senador na gustong buksan po yung pong sinasabing pagdinig sa flood control, eh sila pa ang ginigipit, no, at nais na ipakulong, eh nang dahil po dyan, nagkaroon po ng mga kilos protesta. Kaya ang tanong po ni Senator Robin Padilla, namataan niyo po ba? O ni minsan, napanood niyo po ba ang pangalawang pangulo na dumalo sa anuman pong mga kilos protesta na yan? De, ang simpleng sagot ay hindi, wala. Di po ba? At mula nung sinabi niya yan, yung mula nung ikinaso sa kanya yung pag-aakala niyong inciting to sedition noong 2024 ng November, at pati grave threat na rin, di ba? May nangyari ba dun sa di umanong pinagbantaan niya? Ha? Hanggang ngayon, nagbubuhat pa nga ng bigas. Ha? Nagja-jumping jack pa nga, di ba? Hmm. Sabi nga ng di ba sabi pa ni FL, ni First Lady, nung namamahagi ng bigas, eh, gusto yata ipukol dun sa, di ba? Sa kawawa nating kababayan. Si ba? At si Martin Romualdez, hindi din pinadalan ng sulat man lang din para investigahan yung banta sa kanyang buhay, di ba? At sa panig naman po ng ating gobyerno, wala naman pong nangyaring pag-aaklas, di po ba? Mula sa taong bayan o sa panig ng mga sinasabi nilang na bahala, no? Mga militar, pulis, di ba? So in short, wala po. Yung pong utterance na yan, eh, gabahagi po ng freedom of expression. Di ba? Yung tao'y galit, ganun po talaga. Walang direct death threat o walang direct threat. At wala rin pong lalo na yung pong sinasabi nga po na papasok sa elemento ng impeachable offense. No? Samantalan ako, tayo'y naubusan na po ng oras. Kay bilis po talaga. Pero di bali po, magkikita pa rin po tayo bukas, ha, sa kaparehong oras, no? Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit o pakipindot po notification bell para updated kayo sa mga tamang informasyon at mga tamang ikangay balita dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa pagsubaybay dito sa aming special coverage. Ito po ang inyong kakampi, Bernard Tan. Magkita-kita po tayo muli bukas. Labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Kakampi! Kabawalan sa bangungan, sa kawes may panlilingan. Kabawalan sa bangungan, sa kawes may panlilingan. Opinion na tayo puro, basta

0: Magdana ang mga tiwale. Lagot ka dahil katampi. Ang mali ay lalabanan. Ang sama ay paglalaban. Sa kuwanan, sa talunan, katampi may balihan.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: Ang tunay na mga ebidensya. Dagdag pa ni Kapunan, wala pa umanong na ipapakitang sariling testimonial o documentary evidence at depensa upang pasubalian ang mga paratang at sa ngayon ay nakatuon lamang ito sa mga umunoy typographical error sa ulat ng NBI.
1: Ang evidence lang nila ay kung kahapon, madami daw typo, no? Marami daw typographical errors yung investigation report na pre-present ng dalawang NBI agents, principally si Attorney Lotok. Yun lang ang nasabi nila. So far, when we are talking here about serious matters like did she do it? Did she utter it? Did she, what did she really mean? Yun, is this really an impeachable offense? We want to really hear from the Vice President or the Vice President's team. Right now, what we're hearing lang is, madami namang typo errors itong report na to. What kind of a defense is that?
0: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
2: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Alam mo, itong sinasabi nila na hindi pagpapaharap sa witness stand dito kay sa abogada na si Attorney Zulaika Lopez at yung chief security, ha? O security staff na si Captain Belo, ha? Mukhang sinadya, mukhang naisip marahil ng prosecution na mapanganib, ha? Mapanganib na iharap itong si sinasabi nilang hostile witness, ha? Yes. Na si Attorney Zulaika Lopez at yung chief of staff ni chief of staff ni Vice President Sara. At ganun din ito pong si Belinda Bello, ha? Na sinasabi naman ay house security official. Kapitan pala ito, ha? Kaya sinasabi, kaya hindi siguro ipinaharap, natatakot ang prosecution, ha?
3: Yes.
2: Na dito kay Zulaika Lopez, ha? Bilang hostile witness. Talaga naman.
3: Baka di bumabor sa kanila, eh.
2: natural. Dating chief of staff, eh.
3: Yes. Ha?
2: At mukhang close ito kay Vice President Sara Duterte, kaya nagalit, ha? Ang ating Vice President dahil dun sa kanilang ginawa na tila may tangka, 'di ba? Siyempre maiisip mo 'yan maski yung Attorney Zulaika Lopez, siyempre bakit ako papayag na ilipat ako sa 10 oras ng gabi?
3: Yes.
2: Kung wala itong masamang intention, 'di ba? Kaya hindi siya pumayag, eh. 'Di ba? Yes. At saka yun yata
3: na wala komisyon, eh.
2: Oo, diyan po. Kaya yan, kapag ka iniharap, abogada yan, eh.
3: Yes.
2: Siyempre, alam din niya kung anong makabubut at makasasama sa kanyang boss, di ba?
3: Yes.
2: Na si Vice President Sara Duterte. Kaya siguro, minarapat na lang nila na hindi na ipresenta, hindi na pa-upin sa witness stand itong dalawa. Ha? Si Attorney Zulaika Lopez at ito pong si Kapitan Belinda Bello. Maring yan ang totoo, eh, di ba?
3: Yes.
2: Maring hindi rin naman. Baka wala na rin saysay na iharap pa sa witness stand, di ba? At magbigay ng kanyang salaysay, di ba?
3: Yes.
2: Pwede rin ganon. Pero sa mga nag-iisip, yung sinasabi natin na inaiisip din natin o lumalabas na naging opinion natin, maring natatakot,
3: yes,
2: ang prosekusyon na hindi makabubuti sa kanila.
3: Yeah. Yung kung ihaharap kami,
2: pa nila, ito pong si Attorney Zulaika Lopez. Ha?
3: Yes.
2: At sinasabi na itong impeachment trial, ha, sa pamagitan ng kaso rin na confidential and intelligence fund, diyan sila nagsimula, eh, ha? na sinasabi na ito pala ay

0: isang frame up, ha? Frame up po, at masasabi nga natin dahil nang ibigay yung sinasabi na confidential and intelligence fund na hindi naman pala ito confidential and intelligence fund, kundi envelope, di ba, ang kanyang ibinigay, di ba? At yung confidential fund naman, inirelease, idinownload sa office ng Vice President ng Disyembre 20. Eh, kailangan matapos na yun, yun, ng 31 ng Disyembre. Yes. Kaya nagmadali, siyempre sila, para hindi sila maabutan ng pagtatapos ng buwan ng Disyembre para ito ay maipamahagi. So, nakita nila na ito ay isa palang frame up, at sinasabi rin na tila nagpadala ng white envelope na sinasabi buwan-buwan daw ay tatanggap ng milyon. Eh, nakita raw ng ating Vice President sa envelope na DepEd. So, yes, ibinigay niya ito sa DepEd. So, may sinabi pa ang ating Pangulo, ang ating Vice Presidente, na totoo. Dahil hindi ka naman opisyal ng gobyerno, bakit ikaw ang namamahagi ng pera, di ba? Yes. Ng gobyerno, pera ng taong bayan. Ito pong may bahay ng ating Pangulo na si First Lady Lisa Araneta Marcos. Nagpadala raw ng white envelope. Di ba?
1: Yun yung Presidente Mercado.
0: Nakalagay, DepEd.
1: Yes.
0: So, ibinigay niya sa DepEd. Ibig sabihin, hindi sa kanya.
1: Yes.
0: Pero, ang tanong nga naman, at sinasabi ni Vice President Sara Duterte, hindi ka naman opisyal ng gobyerno. Di ba? Bakit ka humahawak ng salapi ng gobyerno? Bakit ka nagpapadala ng salapi ng gobyerno sa ating Vice President Sara Duterte? Di ba?
1: Yeah.
0: So, tila pinrame up ang ating Vice President Sara Duterte dahil nakikita ng Marcos administration na magiging sagabal ito, ha, sa kanilang maaring hindi kanais-nais na mga balakin.
1: Yes.
0: Diba? Oh, dahil nakita mo eh, sumisigaw agad si Vice President Sara, di ba?
1: Mm.
0: Kaya nakita nila na dapat mawala sa posisyon si Vice President Sara Duterte. At agad naman nagbitiw siya dahil itinalaga siya ng Pangulo bilang DepEd Secretary. Pero agad nagbitiw siya. Pero bilang Vice Presidente, siya ay inihalal ng taong bayan.
1: Yes.
0: Kaya hindi siya pwedeng magbitiw sapagkat bibiguin niya ang pagtitiwala ng 32 milyong mahigit na bumoto sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya nga hinaharap niya ang laban, di ba? Dahil sa 32 mahigit milyong Pilipino na nagtiwala sa kanya, mas minarapat niya na harapin niya ang laban kaysa siya ay mag-resign. Yan po ang talagang tunay na naninindigan, ha, sa kanyang tungkulin. Hindi niya sinasayang ang pagtitiwala ng taong bayan, kaya hinaharap niya ang mga kinakaso sa kanya ng kasalukuyang administrasyon. Oh, so maliwanag po na dito sa sinasabi nila na 120 million confidential and intelligence fund, at yung sinasabi na pondo ng DepEd, di ba? Na sinasabi ni Vice President Sara Duterte na ayon daw po sa ating First Lady ay walang ibibigay na pondo pagkatapos tumanggap siya ng white envelope. Saan daw kukuha eh?
1: Diba, instruction niya sa kanya. May instruction sa kanyang DMO ni First Lady. Sabi niya.
0: Oo. Eh, hindi ba talaga naman may budget, may pondo dapat ang Department of Education na dapat isa sa pinakamalaki na pondo ay ang DepEd.
1: Yes, number one yun, edukasyon.
0: Kaya bukod sa PhilHealth, di ba? Bukod sa ating depensa, ang DepEd ay isa sa nangungunang may pinakamalaking pondo na dapat ilaan.
1: Hindi DPWH. O,
0: pero nakita ng ating sinabi ni di umano ng First Lady na saan daw kukuha ng pera. Tapos tumanggap siya ng pondo. Tama ba, Don Pepot?
1: Opo.
0: O, tango ka ng tango eh. Sige. Tapos, yan ang nakikita natin na dahilan ng kaguluhan.
1: Yung insertion. Insertion doon sa kanyang EDEP-ED.
0: Yung pag-alma ng ating Vice President na nangangahulugan na magiging panganib sa kanila ang Vice President.
1: Yes.
0: Dahil tutuga eh. Magsasalita eh. Hindi tatahimik eh. Di ba?
1: Yes.
0: Nakita mo naman, ang tunog naman ng mga salita ng ating Vice President na talagang galit na galit. Di ba? Pag ikaw talagang galit na galit, at tulad din ang kanyang ama, ang tunog magmure. Di ba?
1: Sabagay,
0: ako din ganyan, Don Pepot, pagka medyo nakita ko na may mali, eh hindi rin ako talaga papayag eh. Di ba? Ang mali talaga ay mali.
1: Yes.
0: At ikaw, siyang maiipit eh.
1: Kaya yung 5 billion eh. Yung 5 billion na insertion, hindi niya ibinigay nung iniingi sa kanya. Nagulat siya, nagdagdag ng 10 billion, hindi nahawakan ni BP Indaysara yun.
0: And
1: kaya
0: diba,
1: agalala din siya.
0: Sinasabi na yung 10 billion kinuha ng mga kawatan.
1: Yes.
0: Yun ang sinasabi
1: natin. Kaya
0: nag-design
1: siya eh, sa DepEd.
0: Kaya nga, doon nagsimula yung pag-iimbestiga at pagkakabulgar ng korupsyon hanggang sa yung flood control ay nabuksan.
1: Yes.
0: Hindi ang sinabi ng ating Pangulo na hindi ba kayo, mahiya?
1: Mahiya. Mahiya naman kayo.
0: Mahiya naman kayo, di ba? Ang ating dating yumaong Pangulong Noynoy Aquino, ano naman ang sabi niya? Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Eh halos lahat, halos eh, ha? Sinasabi na 90% di umano ang kawatan ng mga mambabatas kung yan ay totoo, di ba?
1: Yes.
0: Pero eto na ngayon ang pinakamagandang parte. Hinahamon na, ha? Hinahamon na ni dating Speaker Martin Romualdez, ha? Ang Senado. Ang Senado hinahamon na ni dating Speaker Martin Romualdez. Ang lakas ng loob, 'di ba? Nahamunin mo ang Senado. Sinabi niya, hinahamon ko ang Senado. Ping Lacson, Tito Soto, Tulpo, 'di ba? Bakit banggitan Tulpo? Nakita sa chopper ba o helicopter? Kasama ang Lacson, kasama ang Tito Soto, baka kasama din ang, ang Tulpo, di ba? Bakit binanggit? Alam naman natin na close to you, di ba? Sino nga ba?
1: Sila sa nagkakaalapan eh. Sabi
0: si Tulpo. Close to you, di ba? Maging sa ating Pangulo, close to you siya. Kaya nakita mo masyadong maangas. Biruin mo, sasabihin mo sa nakita naman natin yung pagkakaisa ng INC, ha? Anong sabi niya? Kapag ulit nag-organize ng rally, pupuntahan niya yung mga organizer at ingungudgod niya yung mga mukha. Tapang.
1: Kaya nga sample siya kahapon ni Pia eh. Sa hearing eh, kung grip-trip ka yung kanyang pagbit-bit at
0: pagkukwelyuhan. Kukwelyuhan. Para ka nakakalalaki nung pagkukwelyuhan mo, di ba? Siyempre, ano nga nangyari, di ba? Dito sa ating matapang na magiting na senador, Marcoleta, ayun, nakakulong. Ang matapang din na anak kalusugan, party list na dating congressman, Mike Defensor, Asan, nakakulong din. Di ba? Yun nga ang nakikita natin na problema dito sa kasalukuyang administrasyon. Na tila totoo nga yata yung sinatabing sinasabi na selective justice.
1: Yeah.
0: Sapagkat kapag ikaw ay kritiko ng kasalukuyang administrasyon, kakasuhan ka at ikukulong, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh. Kapag ikaw ay kalaban sa politika, ganun din ang magiging kapalaran mo. Kaya tila totoo yung sinasabi, 6 diyan sa ngayon ay minority. Ang tila questionable ang kalagayan. Ah?
1: Yes.
0: Eh kagabi tila yata napabalita na eh, ang mga ang magkapatid na bilyar.
1: May
0: tila,
1: issue.
0: Tila sasampahan ng kaso. Yeah. Yun yata
1: lang. Stock market.
0: Oh yan, oh stock market.
1: Mm-hmm.
0: Oh yan. Oh.
1: At si ano?
0: Eh, meron pa.
1: Nag-umpisa na mag-umpisa kasi may bilang matibag.
0: Kapatid na Cayetano, sinasabi. Di ba si dating Senate President Cayetano, obstruction of justice din?
1: Opo.
0: Oh, pero ang Pia Cayetano, wala akong alam. Di ba?
1: Inangabangan
0: natin. Yan, si Legarda, Senator Loren Legarda at Senator Dora Amy Marcos ay mukhang pe-pressure din. Ha? Mamimili sila. Ano ang gusto ninyo? Kaso o over the backhod? Ganyan na po ang labanan ngayon eh. Diba?
1: At si Medel Matibag, binubuhay niya yung SEA Games issue nung 2019 pa ni Cayetano. Umpisa na naman daw niya imbestigahan yun. Yung mga
0: LGBT. Bakit si Matibag hindi rin imbestigahan, sinasabi na mayroon ding ghost project at maging yung kanyang may bahay na si Congresswoman Matibag.
1: Ann Matibag.
0: Eh meron daw di umano rin na ghost project. Nagtataka rin ako dito sa mga minority. Hindi, yung mga minority. Total kinakasuhan kayo. Bakit? Hindi rin nyo kasuhan dahil halos lahat dyan sa ngayon ay tinatawag na majority.
1: Yes.
0: Ay may kaso.
1: Yes.
0: Kahit yung itinalaga na Senate President, may kaso din eh.
1: Mm.
0: Diba? Oh, yung si Tulpo, dapat lahat sila na may kaso, dapat kasuhan din.
1: Yes.
0: Eh total, hinihilan nyo kami. O di kami rin magkakaso sa inyo.
1: Yes.
0: Kaya lang, ang problema, yung ating justice system. Oh,
1: institusyon, nasa ilalim nila eh.
0: Sino?
1: Institusyon natin, lahat, DOJ, FBI,
0: alos lahat po ng institusyon ay ginagamit ng kasalukuyang administrasyon laban po doon sa mga kritiko at sa mga lumalaban o kalaban sa politika.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang maipapayo ko, kahapon na nauna tayo nagsabi, di ba? Na kakasuhan ng 6,
1: yes.
0: Di ba? O nung gabi. Di ba? Oo, kasi from a very reliable source galing yung impormasyon na yan, Dom Pepot.
1: Yes.
0: Talagang uubusin sila.
1: Mm-hmm. Ha?
0: At kaso o over the backhod. Katulad ng ginawa din, siyempre, dahil may mga sabit sa kilikili kay Joel Villanueva at kay Chis Escudero, di ba?
1: Oh,
0: may mga sabit sila eh. Oh, survival, normal sa isang tao na mag-survive, di ba?
1: Oh,
0: so, anong pipiliin mo? Over the backhod, na siyang gusto ng kasalukuyang bumubuo nitong tinatawag na impeachment trial. Pabore.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ang kailangan nila ay 16 na bodo. Mm-hmm. Hindi pwedeng 13 o kung sino-sino lang na nandoon presensya ang pwedeng bumoto. Kahit nakakulong, kahit naka-ospital, kahit nasa ibang bansa, kabilang po yan.
1: Yes.
0: Maliban na lamang kung ikaw ay nag-resign o kung ikaw ay patay na.
1: Yes.
0: Pero lahat po yan, si Jinggo Estrada, si Senator Marculeta, at iba
1: Bato.
0: Pa, si Bato, lahat po yan ay kabilang pa at pwedeng ibilang ang boto.
1: Yes.
0: So, Kaya gusto nilang makuha pa yung iba para madagdagan yung boboto sa kanila. So, by hook or by crook, pipilitin nila na magtagumpay ang kanilang layunin. Diba?
1: Nanonood ang taong bayan sa impeachment trial.
0: Yan po mga kaibigan, ang kalagayan ng ating bansa. Tayo ay mga masunurin sa batas na mga Pilipino. Diba? Dahil sinasabi, no one is above the law.
1: Yes.
0: Maging pangulo ng ating Republika ng Pilipinas ay hindi po natatangi. Ha? Nasa ilalim pa rin siya ng batas at kailangan ang lahat ng kanyang ginagawa ay umaayon sa ating batas. Pero may immunity ang ating Pangulo.
1: Apo.
0: Pero hindi siya ligtas para hindi maimbestigahan. Meron siyang immunity sa kaso pero hindi siya ligtas para maimbestigahan.
1: Yes.
0: Kaya yan siguro ang gusto ni Martin Romualdez, dating speaker, ngayon ay kinatawa na lang ng Leyte. Di ba?
1: Yes.
0: O, na sinasabi niya na kapag siya, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ay pinilit, babagsak sila, kasama siya.
1: Yes.
0: Babagsak siya, nakasama sila.
1: Mm-hmm.
0: O, so, kaya tikom ang bibig ng lahat, di ba?
1: Yes.
0: Ayon nilang magsipagsalita dahil takot sila, dahil kasama sila ni Congressman Martin Romualdez o dating Speaker Martin Romualdez na babagsak sa kulungan. Tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot alias Don Redondino ang bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyo pong mga mensahe. Magpadala na kayo ng inyong mga mensahe at amin pong babasahin. So, take it away.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
5: And after the close, my band and I will make you dance. Join us in celebrating RJ Bistro's 40th year anniversary. For inquiries and reservations, call or text 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro. Join the fun and celebration as RJ Bistro celebrates 40 years as the home of rock and roll and the legendary place that makes the whole nation dance.
6: Happy anniversary, baby!
7: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
8: the best food and treats for your dogs.
9: The best dog places to visit.
10: The best training for dogs.
11: Okay. Coco, stick.
12: The best dog accessories and items.
13: The best dog hotels.
14: crazy. Everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: kayo sa ating palatuntunang puso ng sambayanan dito po sa Radyo Bandido TV DZRJ 8:10 AM. Ayan, wala pala akong headset. Oo. Ayan, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang puso ng sambayanan dito po sa Radyo Bandido TV DZRJ 8:10 AM. Alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, mapapakinggan po ninyo ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan. At siyempre, pakiusap po natin, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 8:10 AM, at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pumbansa. So, Don Pepot?
1: Sa mga tatawag po bukas, pakilista na po yung bilang namin telepono. 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mga mensahe, pakishare po sa inyong mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakarin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo. At nakikiyan po ninyo pala ito ng pulso ng sambayanan. May comment section po kami dyan. Dyan po ninyo ipadala mga mensahe sa Facebook. At maging mga mensahe sa YouTube. Ipadala po nito. Babasahin po namin ng Tita Carmen mga mensahe nyo.
0: Yes. At mayroon tayong pag-uulat mula sa ating kasama na si... Sino nga ba ito?
1: Jojo Sikat.
0: Jojo Sikat. Ha? Hitman. Sinabi po, NBI Regional Director Attorney Lotok, inamin na wala siyang personal knowledge na may kinausap na hitman si Vice President Sara. O ayan na, maliwanag. Wala siyang alam. Siya nag-iimbestiga eh. Pero ang tanong, wala akong alam. Itanong niyo po kay Director. O kaya, photographical error. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Sa 5 araw ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte ukol sa pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta at dating House Speaker Marty Romualdez, ay inamin ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok na wala siyang personal knowledge sa may kinausap si VP Sara na hitman sa pagpapatay nga dito sa Pangulo. Sa naturang paglilitis, kinuwestiyon ni Atty. Mark Binluan si Atty. Lotok kung kumpiyansa ito na may nakausap na hitman si VP Sara at kung may personal knowledge dahil sa ito ang kanyang naging panilindigan sa isinagawang investigasyon ng NBI sa online press conference o pagbabanta ng pangalawang pangulo. Hindi agad tumugod dito si Atty. Lotok at sa halip ito, aniya ang naging konklusyon ng kanilang isinagawang investigasyon na may kausap na ang vice-presidente na papatay sa Pangulo. Dito na nagbababala si Impeachment Court Presiding Officer Francis J. Escudero at pinaalala kay Atty. Lotok na isa rin siyang abogado at dumadalo sa korte kung kaya dapat sagutin ang katanungan ng Defense Counsel kung may personal knowledge ba siya o wala. Dito na inamin na Atty. Lotok na wala siyang personal knowledge kung may nakausap na hitman si Vice President Sara na papatay sa Pangulo sakaling may mangyari sa kanya. Subalit biluing iginiit ni Atty. Lotok na base sa kanilang pagkakalap ng mga ebidensya, naniniwala sila na may nakausap na tao si VP Sara bago pa man ang pagbabanta sa Pangulo.
3: I'm sure counsel for the prosecutors and redirect will be able to clarify whatever you want to clarify. But in the meantime, answer the question of counsel for the respondent.
4: Yeah, we do believe that the vice president had contracted, but I don't have personal knowledge. Kung personal knowledge ang gusto niyong malaman. Pero we do believe based on the evidence that we've gathered and based on our investigation.
2: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Meron pa ba?
1: Opo, si kasamang Romel Madrigal.
0: Okay.
1: 48 pulis sa Calabarzo nagsasanay sa disaster response at search and rescue. Kasamang Romel.
5: Matagumpay na tinapos ng Police Regional Office 4A o PRO 4A ang limang araw ng Disaster Preparedness and Search, Rescue and Retrieval Operation Seminar bilang bahagi ng pagpapalakas sa kakayahan ng mga pulis sa pagtugon ng kalamidad. May kabuuan 48 na PNP personnel mula sa iba't ibang Provincial Police Office at Regional Mobile Force Battalion 4A ang nagtapos sa pagsasanay na nakapaloob sa 2026 Regional Training Action Plan. Layunin ng programa na higit pang hasayan ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa search and rescue operations, disaster preparedness at mabilis na pagtugon sa mga emerhensya upang mas maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mamamayan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Acting Chief of the Regional Staff Police Colonel Maximo Sebastian Jr. na ang tunay na sukatan ng kahandaan ay hindi lamang ang dami ng natapos na pagsasanay, kundi ang kakayahang kumilos agad kapag may buhay na lalagay sa panganib. Ayon naman sa PRO4A, bahagi ito ng patuloy na pagpapatupad ng focus agenda ng Philippine National Police at ng programang Best o Service for a Better Community na naglalayong higit pang mapahusay ang serbisyo at pagtugon ng kapulisan sa panahon ng sakuna at iba pang emergency. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Si Jong Manlapas, may pag-uulat. Vice President Sara Duterte, naniniwalang ang impeachment complaint, walang sapat na ebidensya. Jong Manlapas, ibalita mo.
6: Iginit ni Vice President Sara Duterte na muling napatunayan sa ika-apat na araw ng impeachment trial na wala umunong sapat na ebidensya na sumusuporta sa reklamong iniain laban sa kanya. Sa inilabas na pahayag ng Office of the Vice President, sinabi ni Duterte na paulit-ulit umanong iginiit ang alegasyon ng pagbabanta kahit wala naman umunong aktwal na banta. Anya, inimbento rin umano ang issue ng isang assassin at gumawa ng mga ebidensya upang suportahan ang mga paratang laban sa kanya. Binalaan din niya na ang ganitong makbang ay maaaring makasira sa integridad ng mga institusyon, magpahina sa tiwala ng publiko, masayang ang pondo ng bayan, at makasagabal sa paghahanap ng katotohanan. Binigyan din ni Duterte na ang impeachment proceeding ay dapat nakabatay sa kapanipaniwala at matibay na ebidensya at hindi sa haka-haka umano'y gawa-gawang naratibo o mga paratang na walang sapat na batayan. Anya, ang tuntunin ng batas ay dapat nakasalig sa mga katotohanan at hindi sa katang-isip. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Thank you very much, Jong Manlapas. Ano po ba ang mahalaga, mga kababayan? Ito po bang impeachment trial yung gusto nilang pagpapaalis sa ating Vice President Sara Duterte na pinaniniwalaan ng mga ilang politiko na balakid sa kanila si Vice President Sara Duterte o ang trilyong pisong nakawan, mga kaibigan, na tinatabunan po niyang ng impeachment trial, di ba? Yes. Natatabunan po ang issue ng flood control fund scam, ha? Nito pong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na pinaniniwalaan ng marami nating mga kababayan na hindi mahalaga sa pag-unlad ng bansa, di ba?
1: Yes.
0: At sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So,
1: gumagastos pa tayo napakalaki.
0: Tanong ko sa iyo, Don Pepot, gumagastos tayo ng 20 milyong piso araw-araw, ha?
1: Mm-hmm.
0: Diyan sa impeachment trial na hindi naman po mahalaga na kung ma-impeach man o hindi ang ating Pangulo sa pag-unlad ng bansa at sa pagtugon ng mga pangunahing problema ng mamamayang Pilipino. So ang tanong, alin ba ang mahalaga, ang trilyong pisong nakawan mula sa kabangyaman ng bansa o ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan po ang tanong natin sa ating mga kababayan, Don Pepot, ha?
1: No po. Oh, 92 days yan, eh. 92 days dito, Carmen.
0: Sana sa pagsusumiti o sa pag... gawa ninyo ng mensahe, sagutin na rin po ninyo.
1: Yes.
0: Asama na po. Yan ba ay makatutulong sa bansa? Yan ba ay makatutulong sa pangunahing problema ng mamamayang Pilipino na matugunan ang mga mahalagang problema, pangunahing problema nating mga mamamayang Pilipino? Yan po, sana sa inyong pagdugon, sa inyong pagpapadala ng mensahe, eh, sagutin po ninyo.
1: Sabi mo nga, Tita Carmen, 25 million a day. Kung 90 days pa yun, 92 days, di, billiones ang aabutin.
0: Yeah, billiones naman talaga ang aabutin para lamang ma-impeach.
1: Yes.
0: Puro first time in the history itong ginagawa at nangyayari ngayon sa ating bansa, eh. Di ba? Sa gitna ng katuluhan,
1: na lang
0: ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., umalis ng bansa noon. 'Di ba nagkakagulo rin, may rally, malaking rally, umalis, pumunta sa
1: Canada.
0: Canada. Ngayon, tila umalis ang ating pangulo na naman, ha? Papunta naman di umano sa Singapore. Oh, magbabasa na tayo, Don Pepot. Sige. Si Anna Gray, good morning. Tita Carmen at Sir James. Good morning, Teresita Cruz Aguirre. Sumagot naman si Teresita Cruz Aguirre. Good morning, Ma'am Ena. Good morning, Tita Carmen at Sir James. O, sige.
1: Sabi ni Sir Fernando Clagos, blessed morning po, Tita Carmen and Kuya James.
0: Sabi ni Teresita Cruz Aguirre, Tita Carmen, tila pinaina ni Lisa Marcos si Vice President Sara. Napakasama niyang si Lisa. Tignan nyo na lang yung kinasasangkutin din sa kidnapping doon sa dalawang bata sa Turkey. Kung totoo yun, pero may video pa si First Lady, may ebidensya po na pinakita ano yung sa dalawang bata sa Turkey.
1: Ay, yung sinasabi di mo, anong nakidnap ng mga anak ng isang nanay na nagreklamo nun, eh. Pero
0: okay.
1: Si Sarah, may sinabi rin may video siyang hawak, eh. Sabi niya, naabangan din ng tao yun, yung video ni Sarah, eh.
0: Okay.
1: Mula kay Ma'am Winnie Kalingasan, good morning po sa inyong dalawa. Watching po from Hong Kong.
0: Okay, maraming salamat. Sino nga ba yan? Si
1: Ma'am Winnie Kalingasan.
0: Winnie Kalingasan, maraming salamat. Si John Observer, ayon sa nakikita ng taong bayan, hindi makausad ang prosecutor o kaya hindi sila makaporma sa mga depensa ni Vice President Sara. Kaya ayon daw sa balibalita, kakasuhan nila ang lahat ng mga senador na nasa minority para masigurado nilang mapapatarsik si Vice President Sara. Sana naman magkaisa na ang taong bayan para palayasin si Bangag. E di, yung sinasabi sa akin ng isang nag-feedback sa akin o nagbigay ng impormasyon ay parang tila totoo. Ako ayoko maniwala, eh. Alam nyo po, sabi nung tumawag, na very reliable, ah. Dahil kaibigan ko yung matagal na at nandiyan yan sa gobyerno.
1: Yes.
0: Alam nyo po, sabi niya, anim po ang tila pinipressure. Hindi natin alam, ha, kung matatakot itong anim na ito. Eh, pero sinimulan na, eh. Napabalita na kagabi na sinasabi, pinipressure ang dalawang Bilyar na magkapatid, dalawang Cayetano na magkapatid, si Senadora Amy Marcos at si Senadora Loren Legarda. At tila, ha, nakikita natin na itong si ombudsman ang ginagamit o ang ombudsman ang ginagamit ng ating kasalukuyang administrasyon, ha, na tagakalawit, ha, ng mga taong inaakala nila na balakid sa kanilang mga binabalak, mga plano, di ba?
1: Yes.
0: O dahil lahat yan po, eh, may plano, eh. Ha? Oh, sige.
1: Mula kay Sir Fernando Claros, Tita Carmen, huwag sana natin makalimutan ang flood control anomaly at illegal na pagkuha ng mga pondo ng mga sangay at ahensya ng gobyerno na ginawang gatasan ng gobyerno tulad ng PhilHealth at SSS.
0: Eh, hindi nga po natin kinakalimutan eh. Halos araw-araw kasama po yan sa ating pagtalakay. Napilit na iniiwas, ha? Dahil may mga ilan tayo na mga kapatid sa pamamahayag na dapat sana ay naglalahad o nagsasabi ng totoong balita, ha? Pero sabi nga, lahat ay nabubulag pagdating sa salapi. Hindi lamang nabubulag, napipipi at nagiging bingi pa. Di ba? Yeah. Kaya walang mga, yung mga ibang binabalita natin, eh hindi namang ibinabalita ng mga ilang programa, lalo sinasabi na di umano ha, sa mga mainstream media. Ha? Eh parang tira na, dito na lamang sa MP lang natin, DCRJ, na tila nakarinig ng mga totoong balita and honest to goodness na mga opinion.
1: Yes.
0: Ha? Na trabaho po natin eh. Trabaho natin ang magbigay ng makatotohanang balita. Ha?
1: Yes.
0: At trabaho din natin ang magbigay ng sarili nating opinion base sa balita at sa abot ng ating nalalaman. Ngunit tungkol natin na ibahagi ito sa ating mga kababayan.
1: Yes.
0: Sabi ni Mirna Peña Mata, good morning po. Ano po ang reaksyon nyo? Sabi ni Lita ni Cara David tungkol sa ginawang dump site ng LGU Zambales sa sityo tibag ng mga Eta. Eta, grabe. Kung sino pa ang mga edukado at titulado, sila pang kulang kung mag-isip at lehitimong mangmang. Kaya tama naman talaga ang katagang bintiwan ng isang kapatid nating Eta na tagababa na silang nasa itaas na nakadungaw sa mababang uring nila lang na nasa ibaba. Eh, nang
1: ancestral nila yan.
0: Nanlikain ang mundo at nilikha ang tao. Nilikha tayong pantay-pantay.
1: Yes.
0: Kaya lamang talagang likas na may mga mapanuring mata. Ha? Lalo na kung ikaw ay may posisyon, may kapangyarihan, di ba? At may salapi.
1: Yes.
0: Kaya yan po ang nakikita natin na problema ng mundo.
1: At protected ng batas natin, ancestral land, ng mga IPs. Hindi mo pwedeng gawing dumpsite ng ganun-ganun lang yan.
0: Eh, wala tayong magawa eh. Oh, di ba? Sinasabi, yung mga nasa itaas eh, bakit pinahihintulutan? Di ba? Pero bakit sila, kapag ka pinupuna, kapag kinikriticize ng mga maliliit, may hirap na mamamayan, eh bakit pinarurusahan din nila? Di ba?
1: Yes.
0: Oh, ganyan talaga ang buhay. Sige.
1: Mula kay Sir Jesus Dennis Alamuhano, good day po Tita Carmen and Brother James. Yes, Tita, mga paborito ng mga kids ngayon, nowadays, mga junk foods eh. Mga french fries, large fries pa man din. Ako, Tita, paborito ko yung dinaguan at laing ng Pinoy, deli, ng Goldie.
0: Wala yata ang Chantal ngayon. Ang ganda naman ang pangalan.
1: Mamaya pa.
0: Mamaya pa. Oh, sige. Ang sinasabi natin, Don Pepot, walang makapangyarihan.
1: Okay.
0: Walang posisyon. Tandaan po ninyo, taong bayan, maging ang pinakamahirap na binigyan ng kapangyarihan ng ating saligang batas.
1: Yes.
0: Na bumoto, di ba? Ay siyang naglulukluk sa inyo. Sa posisyon at sa kapangyarihan ninyong taglay.
1: Pahirap
0: kaya dapat lamang na igalang ang kagustuhan ng mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: Na sinasabi ni dating Pangulo Noynoy Aquino, diba? Na kayo ang aking boss o kayo ang aming boss.
1: Yes.
0: Diba? Sinabi rin niya ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, kayo ang aming employer at kami ay empleyado lang.
1: Yes.
0: Diba? So, bakit ganun? Mm. Diba? Kapag ka mahirap, kapag ka walang kapangyarihan, at kapag kayo ang nasa posisyon at nasa kapangyarihan, paano na kaming mga pangkaraniwang mamamayan?
1: Tapak-tapak na lang.
0: Sa nakikita po natin na nangyayari sa kasalukuyan. Kung hindi po tayo kikilos nang naayon sa ating saligang batas,
1: yes,
0: kung hindi po tayo maninindigan at hindi nating isa sa tinig o isa sa boses ang ating puna, ang ating reklamo sa kasalukuyang gobyerno, mananatili po yan at mananatiling busabos hanggang sa ating kaapu-apuhan.
1: Yes.
0: Kaya kailangan po matuto tayo na magsalita. Kaya nga po binubuksan namin ang aming palatuntunan. Kaya nga po pulso ng sambayanan.
1: Karapatan po natin yan.
0: Kaya magsalita po kayo. Manindigan po tayo.
1: Yes.
0: At yan ay kailangan na ayon sa ating saligang batas. Dahil wala po tayo sa posisyon, wala tayong kapangyarihan, ibinigay po natin sa kanila sa pamagitan ng ating boto.
1: Yes.
0: Ang posisyon at kapangyarihan. Pero nananatili po na mas makapangyarihan ang nagkakaisang boses ng mamamayan Pilipino. Kaya kailangan po sa atin magkaisa. Lahat po tayo, kay ano pang sabihin mong ikaw ay maka-BBM, ikaw ay maka-DDS, ikaw ay Dilawan, ikaw ay Pinklawan, ikaw ay Loyalista, o anuman ang iyong kinabibilangan na paksyon, biktima ka rin ng kasalukuyang nangyayari sa bansa. Hindi ka makakaligtas maliban na lamang yung mga nasa posisyon na sinasabi nga
1: nakikinabang
0: NBI director Malibag, ha?
1: Matibag.
0: Matibag ang kaibigan. Eh nasa akin na posisyon, nasa akin ang kapangyarihan. Ibig bang sabihin, kung nasa posisyon, kung ikaw ay may kapangyarihan, pwede mo nang magawa ang lahat ng iyong gusto. Lahat po ay may limitasyon. Yeah. Maging ang sangay ng ating gobyerno, may mga limitasyon, may hangganan. Yeah. Ang ehekutibo, may hangganan. Hindi ka po makialam dapat sa legislatibo. At ang legislatibo, hindi pwede makialam sa judiciary. May kanya-kanya kayong kapangyarihan. Malaya kayong sangay ng ating gobyerno. May pantay-pantay na kapangyarihang taglay.
1: Yes.
0: O, pero mas makapangyarihan ang taong bayan doon, Pepo. Kung kalilimutan, dahil tayo ang naglagay sa kanila sa kapangyarihan.
1: Yes. Mula naman kay Sir Dius Dennis Almohano.
0: Ayan na.
1: Kita. Shout out po kay Chantal. Maka-BBM si Chantal eh. Since nanalo presidente.
0: Ah, ganun ba? Si William Moore Velasco. Awit. Uno. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawain masama. Pero makapangyarihan ng pere. Diba? Sabi nga, money is the root of all evil. Ang pera po ang ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya po nagiging pipi, bingi at bulag sa katotohanan dahil po sa salapi.
1: Mula naman kay Sir Fernando Claros, ang impeachment ay isang taktika na paglihis sa kaisipan ng taong bayan para makalimutan ang mga maanomalyang malaking issue sa ating bayan.
0: Nakalimutan ba natin, mga kababayan, ang issue? Saan ba tayo? Doon sa flood control o sa impeachment trial? Flood control na trilyon-trilyon pisong halaga ang ninakaw sa atin. Tayong lahat ay biktima ng flood control scam. Yeah. Sabi ni Menchime, good morning po Madam Carmen and Sir James. si Rick Oracion nanonood at sabi niya ni Rick Oracion, ang mga magagaling na mga member sa lupon ng impeachment ay sina Senator Robin Hood, Senator Legarda, De Cayetano Siblings, the defense lawyer Attorney Binluan, ang galing nila at ang presiding judge Chief Escudero, maging yung Attorney Narbasa, siya yung unang nakapuntos eh.
1: Opo.
0: Oh, okay, basa.
1: Mula kay Sir Melchor Go, magandang umaga po, DCRJ, game na po, sabi niya.
0: Mm-hmm. Sabi ni John Observer, ang mga kasong sinasampa ng administrasyong ito ni Bangag ay puro propaganda. Kinakasuhang kunyari kahit walang matibay na ebidensya, ang mahalaga, maisiksik sa kaisipan ng taong bayan na may kaso. Mm-hmm. Kasi alam nila, taon ang binibirang bago ito madesisyonan ng korte. Kawawa naman yung mga taong ikinukulong nila nang wala naman dapat ikaso pero nag-iimbento ng kaso para makulong. Hindi natin sinasabi na nag-iimbento ang ating ombudsman pero sabi nga, common sense dictates, di ba? Biruin mo, 75 million galing sa donasyon na hindi namang galing sa kabangyaman ng bansa, di ba?
1: Yes.
0: Nagkaroon ng plunder case, malversation, yung 120 million na campaign donation ng Ben Dalo dahil nag-file ng citizenship sa pangalang Eric Sylvester ng mabuking bumalik sa Pilipinas.
1: Hmm. Ah, Erwin ulit.
0: Oh, Erwin Tulpo na, mga kaibigan. Oh, 120 million na ang nag-donate ay na-freeze ang mga bank accounts. Mm-hmm. Ha? Marami daw po itong mga bank accounts. Yes. Ha? At asset na mula sa flood control. So, yes, yung perang ibinigay ay maaaring galing din sa flood control, di ba?
1: Ang magkapatid
0: din na yap. Bakit nga hindi iniimbestigahan? Di ba? Oh, bakit maliwanag? Naka-freeze ang asset galing sa flood control. So, ang pera na maaaring i-donate kay Eric Sylvester ay galing din sa flood control. Bakit ito hindi iniimbestigahan at ginawa pang chairman ng Blue Ribbon Committee? Imagine, first in the history, ha? Siya ang dapat usigin, pero siya ang uusig. Ha? At siya rin ang magdidesisyon bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, samantalang siya ay maluwanag na sangkot na dapat imbestigahan sapagkat yung nag-donate sa kanya ay maaring galing sa flood control. Eh yung kay Marculeta, hindi naman empleyado o hindi naman nasa gobyerno, pribadong mga tao katulad ni dating Congressman Mike Defensor, hindi na siya, wala na siya sa posisyon eh.
1: Opo.
0: Oh, nagninegosyo na lang.
1: Yes, maging spirit.
0: Bakit din ikinulong sa salang plunder?
1: Yes.
0: Ang plunder kaso, kung ito ay ninakaw mo sa gobyerno. Di ba?
1: Yes.
0: Hindi naman, wala na sa gobyerno eh. Yung espiritu, wala rin naman yata ito sa gobyerno.
1: Opo.
0: Isa rin pribadong mamamayan. Bakit nakakulong sa kaso rin na plunder? Sus Mariano Garapon, only in the Philippines.
1: Yes. Wala naman kay Sir Triggerman. Good morning, Tita Carmen, Tito James. Kahapon ko lang napagtanto ni si Atty. Lorna Kapunan ay kamukha ni Elton John.
0: Elton John o Mask? Bagwapo si Elton, si ano, di ba si Mask? Oh, Elton din ang pangalan, di ba? Sino ba yung Elton Jones naman na yun? Yung ba puti o negro? Ano ka ba? Hindi mo sagutin yung tanong ko eh. Ano? Hindi ko, hindi kasi ako nanonood ng mga
1: singer, show. Singer yun, singer. Singer, si Elton John.
0: Hindi, bakit ka mukha
1: kasi
0: ni...
1: Kasi yung buhok, kasi medyo pahawig silang buhok. Tsaka yung hugis ng mukha, nakasalamin pa. Kaya kahawig singer yun.
0: Ano yata galing yung naman itong...
1: Amerika ng British singer yun.
0: Ang galing naman itong magmukha-mukha, oo. Sabi ni Oscar De Sarisa, naku, baka magalit eh. Kakilala ko yan si Attorney Lorna na Kapunan eh. Dati po, nandito yan nagbo-broadcast sa DCRJ. Noon, opo. Si Oscar De Sarisa.
1: Sikat din yun, sikat yun.
0: Good morning. Sikat na abogado yan. Magaling na abogado.
1: Opo.
0: Good morning kung ako sa kanila, tumalun sila sa majority. Pero inuto nila not guilty after which mabsuelto na sila. Pag hindi na si Marcos, gaya ng ginawa ni Ping, tumakas. Nung iba na ang presidente, bumalik.
1: Mm.
0: O, meron pa palang gagayahin, ha? Itong si Senator Ping Lacson, akala mo...
1: Isang taon niya, isang taon nawala yan.
0: Oo, siya rin malinis ito. Aba, ikaw ba naman? Eh, meron pala itong yung passport papuntang Europe.
1: Schengen visa.
0: Schengen visa, o. Eh, kahit na 15 ano yan, estado ang Europe, eh, lahat yan, puntahan niya, eh, maubos nga yung isang taon. Mm-hmm. Eh, yung pera. Gastos yun, di ba?
1: Yes.
0: O, sige.
1: Mula naman kay Sir Fernando Claros, nakasentro lang ang lahat ng investigasyon ni Atty. Lotok sa pagdidiin kay BP Sara sa grave threat at sedisyon at hindi sa Operation Romanov para kay BP Sara.
0: Yun nga yung sinasabi natin, ang mga sagot, one line lang, pabor sa prosecution, 'di ba? Marang may pinagtatakpan, 'di ba?
1: Mm.
0: Oh, wala sa context ang kanyang mga pahayag.
1: Yes, diba? Mahalaga yung context. So, eh.
0: Meron tayong pag-uulat bago natin basa, bago tayo bumalik sa pagbabasa.
1: Mula kay kasamang John Manlapas, prosecution hindi na iharap sina Attorney Solaica Lopez at Captain Belinda Bello bilang mga testigo sa Article 4.
0: Okay, John Manlapas, ibalita mo.
6: Inalis ng House Prosecution sina Office of the Vice President, Chief of Staff Attorney Zelaika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa listahan ng mga testigo Article 4 ng impeachment

0: Hindi na ito kailangan matapos kilalanin mismo ng depensa na naganap ang press conference at ginamit din ang parehong video sa kanilang cross-examination.
1: Hindi na kailangan rendered unnecessary, surplusage, redundant, any testimony of both. No?
0: Samantala, sinabi ni Kapunan na magiging corroborative o sumusuportang testigo lamang si Captain Belo hingil sa utos na ilipat si Lopez sa loob ng detention facility na naging bahagi ng konteksto ng naturang press conference. Dahil dito, sinabi ng House Prosecution na nabawasan ng dalawang testigo ang kanilang presentation sa Article 4 na tumatalakay sa allegasyon ng grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Kapunan, ginawa ang hakbang matapos isa-alang-alang ang mga ebidensyang naipresinta, mga tanong na magkabilang panig at mga paglilinaw ng mga senator judge. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
2: Yes.
3: Okay, thank you very much, Jong Manlapas.
2: Yes.
3: Si Cindy Cruz, si Sally Sueño, sabi, good morning po, Ma'am Carmen at Sir James. Sabi ni Cindy Cruz, Carmen and James, maliwanag pa sa sikat ng araw at dilim ang konsensya ng mastermind at mga magnanakaw na nag-set up ang confidential funds na galing kay BBM. Hindi nag-request ng confidential si Vice President noong secretary pa siya ng education. Di ba sinabi ni BP sa video may white envelope noon? Kaya siya galit na galit dahil ayaw niya ng corruption. December binigay yung confi na need magamit release of end. December, set up talaga ang ginawa ng administrasyon na ito. Eh walang kaduda-duda.
2: Mm-hmm.
3: Dahil paano mo nga naman ibabahagi yun, di ba?
2: Yeah, sa napakaigli,
3: halos 10 days lang o 11 days, di ba?
2: Kaya naging 11 days, ginamit nilang Asia 11 days to.
3: Oo. Kaya halata nga na na-frame up ang ating Vice President Sara Duterte na ang tila ang nagpakana dahil ang tila nag-abot ng white envelope ay ang First Lady Lisa Araneta Marcos di umano ayon kay Vice President Sara Duterte.
2: Yes. Mula naman kay Ma'am Mary Jane Sibug. Good morning po guys. Watching po here in Hong Kong.
3: Uy, mabuhay kayo mga kababayan dyan Mary sa Hong Kong.
2: Yes.
3: Ingat kayo ha, ingat. Mm-hmm. Ha? Sabi ni Jaime Samoya Bernante, nakikinig sa radyo, watching Facebook Live. Good morning, Pilipinas.
2: Oh, yeah. Mula kay Sergius Dennis Almuano, yes, tita, 90 days marathon hearing yan, ang impeachment trial ni BP Sara. Pero yung mga kaso sa ombudsman at sandigang bayan ng ilang politiko, pending pa rin.
3: Kaya nga sinasabi, ikukulong ka na muna. Hanggang matapos yung mga issue. Ha?
2: Yes.
3: Sabi ni Sally Sueño, halatang walang ginagawa ang gobyerno at walang malasakit sa pera ng bansa. Meron! Malaki po ang malasakit nila sa pera ng bansa para ito ay kanilang ibulsa. Hindi para gamitin sa kapakanan ng bansa at ng mamamayang Pilipino. O ngayon, nagre-request ang ating Defense Secretary, Gibo Chudoro, 1 trillion, diba? 1 trillion na para madagdagan yung mga gamit sa ating Armed Forces of the Philippines.
2: Yes.
3: Sa gitna ng kagutuman ng marami nating mga kababayan, diba? Sa gitna ng pagnanakaw nila ng trillion piso. O kung yan bang nire-request na yan ni Gibo Chudoro, yung trillion piso na inabot ha, na blood control scam ay ibinigay na pondo sa Armed Forces of the Philippines. Ha?
2: Yes.
3: Eh di sinsana, wala na tayong problema na kahit ano pang mangyari o anumang kaganapan, na maaaring salakayin tayo ng China. Hindi natin alam, di ba?
2: Hmm.

0: meron na tayong depensa o ngayon hihingi, magre-request ng 1 trillion. Sus Mariano, eh ubos na nga, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Uutang na nga.
1: Yes, uutang na.
0: Oo. Sabi ni Sally Sueño, halatang walang ginagawa ang gobyerno at walang malasakit sa pera ng bansa. Inubos ang pera sa walang kakwenta-kwentang impeachment sa halip na fraud control na guni-guni.
1: Mula naman kay Ma'am Gudina Bungokan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning po. Kasama pala si Romualdez sa kayong anak po. Magnanako pala kasama ni Bangag sa Singapore eh.
0: Hmm. Kasama si Romualdez. Eh di nagkasundo na. Oh, di ba bakit magkasama sila kung di sila magkasundo? Oh. Di halata na ba yan? Ano pang masasabi natin? O mga drama, di ba drama? Kaso kakasuhan ng ombudsman, eh hanggang ngayon wala namang kaso.
1: Naon na pa yung iba eh.
0: Nakakulong na nga eh, hindi lang kaso, nakakulong na. Sinapaan na ng kaso, nakakulong na. Sabi ni Rick Oracion, Supreme Court orders Congress and DBM to account the missing Bicam records. Bakit missing o sadyang tinago o shredded para maitago ang mga nakawan sa kaban ng bayan?
1: Sabi naman ni Mar Mendoza, yes, panalo yung mga kawatang politiko na yan. Nalilihis sa paghahanap ng katarungan para sa mamamayan sa mga ninakaw ng mga gahaman dahil sa trial.
0: Kapag hindi tayo kumilos hanggang sa susunod na mga dispensasyon, gagamitin na po yan na president na pwede pala magnakaw ng aabot sa trilyong piso nang hindi tayo makukulong, hindi tayo mananagot. Yes. So, kailangan kumilos po tayo, mga kababayan, kumilos ng naayon sa ating saligang batas. Sinasang-ayunan ng ating saligang batas, pinagkakalooban tayo ng kapangyarihan na makapagtipon-tipon.
1: Yeah. Peaceful assembly.
0: Peaceful assembly ng naayon po sa ating saligang batas para isa tinig, isa boses ang ating mga karaingan.
1: Sabi ni Sir James Denzel Moano, tita, sikat na si Siental. Maganda at medyo mistisa yan. Taga Cabiao Nueva yan. Solid North.
0: Pinasikat mo eh. Dennis Moano eh. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sahod po ngayon. Ano ba? Akinse. Oo. Juanita Estacio is watching. Thank you, Juanita. Sabi ni Sally Sueño, sa mga senador, congressman, lumabas kayo sa opisina ninyong the aircon, masdan nyo ang naghihirap na Pilipino at lubog sa baha. Walang mapa pala ang mahihirap sa impeachment. Totoo naman, Don Pepot. Oo.
1: Mula naman kasi Fernando Claros, mayroon na ba nag-file ng kaso sa pagkawala ng ibang ibinalik na restitution money ng mga nasangkot sa flood control scam?
0: Sabi ni Sally Sueño, paano nila mapapatanggal si Inday? Eh, ang kinausap nila ay mambabarang at mangkukulam. Paano yun? Yung ba ang kinausap ni Vice President, mga mangkukulam at saka mambabarang? Ano ba yung mambabarang? Ang alam ko yun yata yung tinatanggal mga ilong. Eh, paano yung...
1: Sabi mga hayop yata pinapalipad yun.
0: Oo, oh, uso na ngayon
1: yung... Pero sabi ni Bibi, parang siya ang kinukulam.
0: Sabi, kahit natanggalin ng ilong ngayon, pwedeng kabitan ulit ng ilong.
1: Yes.
0: Makabagong teknolohiya na po tayo. Kaya hindi effective ang mangkukulam o mangbabarang.
1: Mm.
0: Naniniwala ka ba dyan? Kasi bakit nung panahon ng Hapon, panahon ng Kastila, bakit hindi pinagkukulam? Bakit hindi binarang yung mga kalaban na yan? Diba?
1: Mm. Kasi dami ng ganit sa mga politiko.
0: Oo, munang... sasabi mo, ibarang na lang natin. Huwag na natin kasuhan, tatagal pa eh. O, diba? Sige. Sabi ni Sally Sueño, Bebe, sana nung paman, inalam mo kung nagagawa ng maayos ang flood control dahil bilyon ang halaga. Pero busy ka sa pagbibigay ng bigas. Punta school, di mo na yan trabaho. Mm-hmm. O, eh, at saka meron yung mga balibalita na may bahay pala sa Thailand. si congressman ng 1st District ng Ilocos Norte, Sandro Marcos. O sinasabi doon daw lagi ay nagpa-party. Hindi party-party ha, party. O sige.
1: Sabi ni Sir Fernando Claros, kapag ba absuelto ang ikinaso ng ombudsman sa isang kinakasuhan, mababayaran ba ng ombudsman ang lahat ng danyos? Dahil alam ko ang financial source ng gamit ng ombudsman ay galing sa kaban ng bayan.
0: Eh, lahat naman ang ginagastos ng mga nakaupo galing sa kabangyaman ng bansa. Ultimo yung mga driver nila, ultimo kasambahay. Inilalagay nila sa JO. Di ba?
1: Yes.
0: Sinasama sa mga empleyado nila. Oh.
1: Kaya ngayon ni Sarah, kasama lahat tayo sa gastos niyan eh.
0: Oh, yan nga. Sabi ni Sally Sueño, buti pa sa Canada, maayos ang bansa. Pero may freedom of speech dito sa Pinas. Mahirap dahil sa politikong magnanakaw, pero bawal magreklamo, ipapakulong. O asan ang freedom of speech kung ipapakulong ka kapag ikaw ay nagsalita ng laban sa kanila, di ba?
1: Mula kay Sir Jules Del Salmuano, Tita Carmen, sikat na British, ayun, British pala, British singer si Elton John eh. Matalik na kaibigan niyan ni late Princess Diana.
0: Ah, sabi ni Mirna Peña Mata, ngayon po hugas kamay sila. Lahat sa DENR Subic. Di na kayo naawa sa mga kapatid na katutubo? O nga naman.
1: Mula naman kay Sir Fernando Claros, dapat yung abogado at abogada na mabagal na magsalita o gumalaw dahil ubos na yung oras lang eh.
0: Sabi ni Teresita Cruz Aguirre,
1: ubos oras lang yan.
0: Matutupad lang yung mga plano nila kung tayong mamamayan ay magiging sunod-sunuran dito sa bangag na gobyernong ito. Tama! Teresita Cruz Aguirre, panahon na po siguro na tayo lumabas sa kalsada sa payapang paraan. Tayo pa rin ang asan ba ito? Tayo pa rin ang magwawagi. Wala nang kinatatakutan itong gobyernong ito. Lahat ng ahensya naging sunod-sunurang kay Marcos dahil sa pamudmud niya ng salapi galing sa ating dugot pawis. Sabi ni Teo Bilya, Tita Carmen, ang ka James Godjo. Good morning po, Tita, sa ina. Ano to, sa inaharap ng hearing kahapon, si Senator Robin lang po ang gumiba sa credibility ng testigo nila. Marami palang kaso kung sakaling magkaila, eh hawak po ni Senator Robin ang prueba. Kaya di dapat maniwala sa kanila. Maging yung isa eh, si Kalilong.
1: Kalilong.
0: Marami din pong kaso, meron pang tep. May extortion pa yun eh, di ba?
1: Eh, binabagi ni Senator Robin Capo, perjury. Ang isa sa mga, pag perjury, ibig sabihin, may kaso ka na ng ganun, pagsisinungaling.
0: Pagsisinungaling. Sabi ni Sari Sueño, mabagal po. Nawawala po kayo, Ma'am Carmen at Sir James. Sabi ni Luz Papa, good morning po, Tita and Sir.
1: Sabi ni Sir Orto Heads, 100% po, people of the Philippines, global yan, sa offline, mandarambong. Ang liwar yan, ang korupsyon, tukhang sa mga sindikato gang, mastermind, pamilya nila, negosyo nila, sa trilyones ng mga maletas na salot at terorista sa Pilipinas.
0: Pero nauna na si ano dyan? Di umano si Senator Lacson, di ba? Malaki yata yung nawala daw di umano na salapi sa kuratong baleleng, di ba? O meron pang red scorpion, meron pang sinasabing dollars o dollars, ha? Sige. Eh, pero kung magsalita, akala mo malinis na malinis, ano? Kaya kung minsan mabubwisit kayo pagka nagsasalita na parang akala mo malinis na malinis dahil alam mo, may mga record din sila ng katiwalian. O, bagamat hindi pa natatapos yung kaso ni Dacer Corbito, di ba, yung bukas pa eh. Eh, dapat sampahan din ang kaso ito. Di ba? Sige. Buhayin.
1: Mula kasi, Fernando Claros, kung iyong dalawang witness na nauna, hindi na nakakapuntos o butata sa cross-examination, eh kaya bakit pa nila isasama si Atty. Seleka Lopez? Eh, di lalong walang puntos o butata na naman sila.
0: Sabi ni Sari Sueño, wala na nagawa ang gobyerno kundi impeachment, magpakulong, magkaso, di na iniintindi ang naghihirap na bansa at lubog sa baha. Sabi ni Cindy Cruz, mukhang may nilulutong account sa PNB, sa Singapore, si BBM. Ha ha ha ha. Si Lucio nga, may-ari ng PNB, inaayos yan kahit na ipanalo niya, hindi nagawang makuha dahil wala sa kanila ang original documents. Aha, original documents pertaining on that account. Once the redeemer surface, mananagot ang lahat ng sangkot sa pagnanakaw na ito. The only account that has the redeemer code, the two real trust account na ginawa ni FM Senior, o sino ba ang may hawak niyang original?
1: Mm-hmm.
0: Alam natin kung anong klaseng dokumento ang kailangan para mabuksan ang lahat ng account. Hanggat hindi nakukuha yung dokumento na yon,
1: susi.
0: Hindi po mabubuksan ang lahat ng account. Pero siyempre, hindi naman lalabas yung may hawak kung walang sapat na proteksyon.
1: Yes.
0: Dahil kapag inilabas niya yung dokumento, manganganib ang kanyang buhay. Di ba? Mm-hmm. Yung sinasabi lang yan. Sige.
1: Mula kay Sir Fernando Claros, Tita Carmen, baka ang gusto ng defense, yung 1 trillion worth of armas o ano pa man sa taong bayan.
0: Sabi ni Sally Sueño, sarap buhay ni Tamba, chillax, chillax lang. Pakuyako-yako si Inday ang pinagtutulungan, pero si Tamba ang tinuturo ni ko at ng mga ex-marine. Tinuturo nga, nasa kanya yung kapangyarihan Diba?
1: Kaya si Mayor Magalong, sinasabi, imbestigahan si Speaker Martin para magkaalaman
0: Inimbestigahan ba?
1: Nga lang.
0: Siya pa nga naghahamon ngayon O, Senado, imbitahan ninyo ako, bakit hindi ninyo ako imbitahan? Di ba? Mm-hmm.
1: Wala naman kay Ma'am Rosemary Sercuenya. Good morning po. Si Loto, ang tuwing sasagot, laging essay type Di naman natutumbok ang sagot sa tanong.
0: Yun nga, laging one line Pahilis, evasive, di ba? Yes. Abogado rin po Di ba? Sabi ni Teresita Cruz Agiling, Tita Carmen, si Senator Robin Padilla, minamaliit nila ang kanyang kakayahan pero napakalalim niyang mag-isip. Tignan niyo yung tanong niya kay Lotok sa pool, pati yung mga naging patong-patong na naging kaso niya, nabunyag, kaya walang kredibilidad itong si Lotok. Lahat naman halos ang ipinipresenta nilang testigo, simula pa kay Matubato, kay Las Cañas, kay Bicoy, kay Madriaga. Lahat naman po, kung hindi presyonero, may mga kaso.
1: Mm.
0: Sige.
1: Mula kay Ma'am Andrea San Pedro, good morning po, Ma'am at Sir. Naririto na ang MBI kung paano sila makakalusot Sana tigilan na ang hearing na yan. Sayang lang ang pera ng bansa. Marami ang nagugutom.
0: Sabi ni Teo Villa, Tita Carmen, panagwagan ko po sa mga magagaling nating abogado. Dapat kasuhan din ninyo yung mga nasa majority, kasi sila yung may mga kaso na plunder para mabawasan din sila ng bilang. Please, ASAP po, ha? Puro madumi ang kanilang mga pagkatao. Yun yung sinasabi ko, Don Pepot.
1: Opo.
0: Bakit itong minority hindi kasuhan? Yung nasa majority, halos lahat sila doon ay plunderer. Sangkot sila Sangkot yung iba doon sa flood control, at hindi lang sa flood control, sa iba't iba pang mga korupsyon.
1: Yes. Mula naman kasi Fernando Claros, ang sabi ng 18 brave ex-soldiers, pagkatapos daw ng hearing ng Quadcom, may mga dinadala silang big envelope o paper bag sa Kongreso. Sa Senado kaya ngayon mayroon din?
0: Sabi ni Juanita Estacio, kanina, binalita po, may nagpapapirma na sa Quezon City para sa tsa-tsa. Sa ating mga kababayan, paalala, Don Pepot.
1: Papa.
0: Huwag kayong basta-basta pipirma. Kahit ano pang paliwanag sa inyo, huwag kayong pipirma hanggat walang abogado sa inyong harap, di ba?
1: Yes.
0: Dahil
1: nagagamit yan, pirma
0: niyo. Nagagamit nila yan para sa kanilang mga plano. Okay. At sino na ba yan? Wala na tayong oras, Dr. Pepot.
1: Opo. Salamat sa Diyos. Salamat po sa inyo. Salamat sa mga paling ko, James Godio. Lagi pong sabi, lagi pong gawin na mabuti. Tama. God bless us all.
0: At ito na po ang inyong lingkod, Tita Carmen Iglesias. Pansamantala, nagpapaalam po at nagpapaalala sa ating lahat na tayo po ay manindigan sa tama. Ha? So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
1: Lord.
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: Listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Roisin Hasty. The US has reimposed its blockade on Iranian ports and launched further strikes. Iran has fired more missiles and drones at neighboring nations, but Donald Trump has dropped a plan to tax ships using the Strait of Hormuz. Reports say the Trump administration has told ICE immigration agents to suspend most vehicle stops after two fatal shootings in a week. On Monday, an agent in Maine killed a 26-year-old Colombian man who activists say was working in the US legally. Spain are through to football's World Cup final after a convincing 2-0 victory over France. Goals from Mikel Oyarzabal and Pedro Porro sent the reigning European champions through. They'll face either England or Argentina in Sunday's final. In Pakistan, administered Kashmir, at least 9 people are said to have been killed in clashes between security forces and supporters of a group banned under anti-terror laws. The group has nevertheless called for a march on Wednesday. South Africa is investigating the killing of one of the leaders of an anti-immigration movement. Andile Mvuyiselwa Sumgaka was shot earlier this month and later died of his injuries. The Colombian military has freed 39 people kidnapped earlier by a rebel group, the ELN. 2 soldiers were killed in the operation. It happened in the Pacific departments of Choco, where the guerrillas are powerful. Venezuela's speaker says the interim government will launch formal talks with some opposition members next month. Jorge Rodriguez said they'd taken the decision to strengthen democracy and because of the devastating earthquakes. And the management of the Russian rock band 3 Days of Rain says its lead singer is being treated in hospital after he spoke out on stage against the war in Ukraine. It apologized for his remarks and said lax security had allowed strangers to slip him illegal substances. BBC News.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Radio Bandido, 810 AM.
10: AM, take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZ.